0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9:30.
2: Radyo Bagting. Just

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, 11:00.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: Mayong unto sa ato ang tigpaminaw sa ato ang tulumanon ako tribo, kauban ng Gokom Western Mindanao Tribal Leaders Federation o gamugalong sa Buanga Peninsula. Sa ato ang mga speaker karon ha, ato ang paila-ila karon ng atong speaker nga gikan sa CRS, no? Ang gitawag na ito Civil Relation Relation Group, no? Civil Military Operation Command and Forces of the Philippines. So, ato ang ipaibalos ngadto sa ato ang mga tigpaminaw sa ato ang tulumanon. Ang ato ang gikan sa CRS, no? Gipangunahan sa ato ang Colonel Joseph Jason L. Estrada, MNACA, Philippine Army. Group Commander for Fort Civil Relation Group, Civil Military Operation Command, and Forces of the Philippines.
1: Ito ang bagong group commander karon.
0: Ang atong bagong commander karon sa CRS, no? Ang atong deputy nga group commander, no, Major Aylon E. Major Orlando E. Aylon, Infantry Philippine Army. Ang sa ato ang technical sergeant, no, ang atong niya karon sa ato atubangan na ato ang guest, no, technical sergeant Dante M. Nivera, Infantry Philippine Army, NCOIC, 41st Civil Relation Unit, Port CRG, Port Civil Relation Group, CMOC, Civil Military Operation Command and Forces of the Philippines. So niya dapit, ato ang ining kanang kukabilduhan ug maayon ning ato ang kwan karon, ang ato ang topic karon kay kinirbang atong topic karon memorang kani kanang sadya ni. Sadya kayo ni kay kaning magisgot na ganita og kadaogan. Mora na og sa basketball ba? Ha? Mora mga championship. So ang ato ang iskutanan karon kaning na celebration sa pagdaog sa arbitral ruling na ika pulo katuig, no, pagdaog sa Philippines, sa Pilipinas, sa gitawag na to United Nation Convention Law of the Sea, no. Unya human sa ato ang kukabildo ini, no, unya dapat muhatag podayon ang kanang na ang ato ang kauban, no, ang ato ang technical working group, no, ang ato ang presidente usab sa sama sukap, no. Anya karon sa tong tapan. Lain-lain gwapo ha. Tanawa ra gyud ninyo tutok-tutok lang mo di ba? Ay lang tanawa ba sige ino nimo murag anagon. Pero panite. Pirti-pirti nindo ta. So ngay kala mo ni karon ha, anya dapit ato ning ko kabilduhan ni. Anya dapit so atag na usa na ko sa ako ang kuan akong kauban para sa greetings, no, labi na sa ato ang guest, no. So unya sunod sa ato ang guest, ang ato ang pinakasintro niya nga muhatag usab pag-abi-abi sa ato ang mga kaisuunan na naminaw sa ato ang palibot. Sir.
2: Salamat, Timoy. Mayong udto sad sa atong soking tigpaminaw ni ating niang atong programa Ako Tribo. Ug mayong udto sad sa ato ang kauban karon. Ang presidente sa Sama Sukap si President Ramil Biloy. Mayong udto, sir. Sa tanan, maminaw karon, maying udto sa tanan.
0: Sir, nagasalamat kayo o gatong yatag sa ato ang kauban, aning niya sa akong walang abahin, alang sa pag-abi-abi sa ato ang mga ating paminaw sa ato ang tulumanon karong kautuhon.
3: Salamat, partner. Mayong kautuhon sa tanan, ato ang mga ating paminaw karon, maradyo man o malive, labi na sa ato ang mga specialist nga naadya sa Kumalarang sama ni Elizalde Pangulima, ni Rasmin Itaib, ni Alice si Abo o sa uban pa. Usab mayong unto ni Timoay Braulio Anlimon diya sa Kugunan Labangan. Timoay mayong unto ni usab ni Timoay Alfonso si Ay diya sa lugar si Batang. Sila kinimaw ang mga tribal leader nato nga naggiya para sa kayuhan sa atong mga lumad nga namuyo dihang dapita. Uguban sa atong mga miyembro sa Samasukap sa nagkalain-laing lugar dinhi sa Samuga del Sur, Samuga del Norte ug Sambuanga Sibugay. Mayong udto kaniyong tanan. Partner.
0: So sa di patamo ato sa sentro sa ato ang discussion no kabahin na ninyo ang sa celebration sa pagdaog no. Karong adlaw karon ang kasumaran sa pagdaog no sa ato ang arbitra ruling ay kapulo ka tuig no. Pagdaog sa Pilipinas sa United Nations Convention of Law of the Sea no. So sadya kay paminawon basta magisgot nakakadaogan. Pero mo na kanunay nato ni ipakuyanap, mo kanunay nato ni pabati sa ato mga kaigsuonan mga gala. Kay kaning ni kaniang naraba kita guys gud tag kadaogan pero ang atong sikbit nga kanang nasod ha ang nasintro ni ini ora wala kay si wala dili kay sila pamilyar ngano man murag dili murag sakit sa ilang kananang pamati nga ang atong kadaogan pero di wala tay wala sila memo kay daog naman ta. No, so ako unya dapit balik ta ani unya sa pagsintro ni ini. No, unya basahon ni sa ato ang kauban apan sa dilipatan mo adto sa sintro sa atong topic. Shout out sa ako ang mga amigo, di labi na ni Sir John Alcorin ang presidente sa Lupa Pagkagatawan Mining Corporation ug ni Aris Alam, no, ang atong amigo nga supported pud kayo sa mga tribo labi na diha sa kanana ato ang ancestral domain sa lungsod sa Titay. Ug sa ato ang shout out usab sa ako ang isa ka amigo nga perting si awo na nga mumuhay ra pud og sira isa. Is Mariolito di gyud mahadlok sa suri-suro yatong kalasangan ni ati mura og kanang nang kauban na nang naa mga binaw dia. Ha? Mayong udto nimo dia brother. Ug sa ato ang kauban dia sa Bakungan no sa ato ang IPMR sa lungsod sa Bakungan si Honorable Luciano Tanglanan. Ug sa iya mga kauban ug labi na sa atong halangdong mayor dia sa lungsod sa Bakungan. Ug sa ato ang timuay no ang atong higlimad dia sa Artilim na Fernando Munday ug si timuay Roland Sumugi maayong udto ninyo dia ug sa ato ang Ethnographic Region Commissioner no gipangunahan sa ato ang nangulo dinhi sa Northern and Eastern Mindanao Dato Amarillo Aliho Jr. Dato maayong udto ug sa ato ang iyang kauban usab nga disim no ang nahimutangan nga designation si Attorney Alberto Lagcamon maayong udto ninyo dia ug mga igala, akong ibalik sa akong kauban alang sa pagbasa o pagpaklaro no dahil unya ako mong hagiton dia sa paghatag o comment o ayaw po mo kalibot pag share sa ato ang Facebook Live aron kini mo kuyanap ngadto sa community no so akong ibalik sa akong kauban alang sa pagbasa sa atong topic karon nga kauton partner
3: salamat. mga higala ani ana sab kita sa atong tulumanon karon amo ang pagsuporta sa Samasukap sa ikaunom ay kapulo nga tuig sa desisyon sa arbitral tribunal nga pabor sa republika sa Pilipinas karon ang kasumaran ini so nagsuporta sa bang Samasukap ang samahan ng mga mangisda sa soberanyang sakop sa karagatan ng Pilipinas. Karon nagkahiusa uban sa tibok nasod o sa pagsaulog sa ikapulo na tuig sa makasaysayan nung desisyon sa tuig 2016. Kini nga desisyon nagpamatuod sa atong soberanya o katungod sa karagatan ubos sa UNCLOS o United Nations Convention Law of the Sea. Ug lig-onong gisalikway ang walay basihanang pag-angkon sa People's Republic of China sa West Philippine Sea. Para kanato para kanatong mga mangingisda dili lang kini kadaogan sa balaod kini pag-ila sa atong tinuod nga katungod. Kini nga katubigan mao ang nagpadayon sa atong pamilya, naghatag og kinabuhi sa atong komunidad, ug nahimong bahin sa atong kinabuhi sulod sa daghang henerasyon. Gipamatuod sa hukom nga kini nga mga pangisda, mga pungtod ug kadagatan atoa sumala sa balaod, kasaysayan ug katungod. Gidayeg namo ang gobyerno sa Pilipinas sa padayon nga pagpanalipod diini sa desisyon. Ug nagkahiusa kami uban sa tanang mangingisda, mga lumad ug tanang mga nagpuyo gikan sa atong kadagatan. Walay pag-angkon bisan unsa pa kini kanunay nga makapildi sa balaod sa kalibutan o makakuha sa kung unsa ang iya sa katawang Pilipino. Nanawagan kami sa padayon nga paningkamot aron luwas na makabalik ang mga mangingisda sa ilang naandan nga pangisdaan, mapanalipdan ang atong bahandi sa dagat, o mapadayon ang dungog sa matag Pilipino nga nagkinabuhi gikan sa atong soberanyang karagatan. Mapabilin kaming nagkahiusa, mabinantayon ug lig-on sa pagpanalipod sa atong dagat ug nasod. Mabuhi ang soberanya sa Pilipinas, mabuhi ang atong karagatan. So mao ka na partner ang mga pagsuporta sa masukap.
0: Mao kadto ang statement no sa ato ang kauban kabahin sa adlaw karon nga celebration no karon sa kasumaran sa pagdaog sa maong arbitral ruling no ikapulo katuig pagdaog sa Pilipinas sa gitawag nato United Nations Convention Law of the Sea no. Mao to ang statement sa suporta nga diin kita nagmadaogon o dili pwede nga ihiklin tungod kay maunay desisyon sa kanang na United Nations Convention Law of the Sea. Kita gyud ang kanang nang nagdaog mao na ang atong giselebrate karong adlaw no. Mao to ang kanang nang ihang statement of support no kabahin sa kadaogan ug pagsaulog sa ato ang selebrasyon karong adlaw. So mga igala, dili ta maglangan no, diretso na ta sa ato ang topic no. Wag akong ibalik gyapon sa akong kauban nya akong balikon anyo unta mo sa pagtimbang-timbang niini no. Kami igo lamang kami gakot no sa mga sa gihatag naabot nato nga kanan ang maong hisgutanan gikan sa National Task Force to End Local Communist and Conflict. Ibalik na ko dito sa atong kauban alang sa pagbasa sa atong topic karong nga kadtong.
3: Partner, kini nga mga pulong ato kining kinuto lamang gikan sa Department of Foreign Affairs. Matod nila ang soberanya sa Batanes liguna. Dili na angay hisgutan pa nga malig-unong sa likway sa Department of Foreign Affairs o DFA ang walay basihan ng pag-angkon sa mga eskolar gikan sa China nga ang Batanes sakop sa ilang nasod. Ug miingon nga kini ang butang nasulbad na ug dili na angay hisgutan pa. Matod kini sa tigpamakba sa DFA nga si Annalyn Ratonel. Giila mismo sa China nga ang Batanes sakop sa Pilipinas. Kaya apil kini sa opisyal nga lugar nga sakop sa konsulado sa China sa Lawag. Gisalikway usab ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang maong pag-angkon isip walay pulos. Umiingon nga nagpadayag kini sa mas daghang tinguha sa China sa Pasipiko. Nagkaoyon ang mga eksperto o mga leader sa komunidad. Bisan pa og tinuod ang panag-uban sa kultura o kasaysayan sa mga ibatan sa Batanes o mga tao sa Taiwan. Dili ginigamiton aron madaot ang soberanya sa Pilipinas. Ipunting nila na walay luhika ang maong pag-angkon. Kaya ang kagalingong pag-angkon sa China sa Taiwan gisupak pa sa kadaghanan. Ang Batanes dugay na nga gidumala, gipuy-an, ug ipanalipdan isip tinuod nga bahin sa Pilipinas sa daghang henerasyon sa mga lungsuranon niini. Ang tanang sayop kapag angkon lig-onong isalikway. O kato ang fan partner. statement sa atoang Department of Foreign Affairs and DFA.
0: Mane no? So ang soberanya sa Batanes lig-on na. Dili na angay hisgutan pa. Pero kung naapoy ka na mga utana, ingani maguni. ingani ni ha. Sa ato nga bahin, tinuod na. Kanuman, nasabtan na na, ikaduha gikuan na na, kanang gipublish na na, nga daog na gina. So, usa pa may isgutan. Pero, kanin ni ang uban nga kanang naang bago pa nga kanang naang kuan, ino na lang na to nga bago sigurong naigmata. O siyempre, nagyoy ka nang naang mo toki ginagmay. Pero, kita nasayod, pwede, punta mo ingon na, kana, di naman na ang ahisgutan, kinaw man naman na. No? Mauna ang kanang naang kuan. Karon lang, ato lang ning kanang naang kuan lang nato ning maayo. Ato ning kanang kukabilduhan ni og maayo. Kaya labi na nga kanang naang kaning ato ang subiran niya nato, no? Labi na sa isgutan ng Batanes, gani ginaisgutan na diri ang kanang naang reject, gining itawag na to sa kanang naang Department of Foreign Affairs, DFA, firmly rejected baseless claims. Ito pasabot, mao na to, imong giingon, dili na ang isgutan. So, akong ihatang sa atong kauban, ni Sir Dante Nibira, ay labi na kaning pag-isgut, aning niang kuan, kaning niang nasulbad na. So kinahanglan nato ni kananang ipaklaro ug unsabay kananang ato ang mga idea niini for in caso nga dunay kanana mga dunay mga intervention supposed to be na magyud na mga inguna na. So far very clear ni nga gisulti gyud dire sa kananang unahan nga dili na angay isgutan, ha, dili na angay isgutan. Apan kinahanglan lang nato nga ipaybalo para masayod ang kananang tanan.
2: Salamat Timoy. Madilit naman ang angay hisgutan God. Ligon na eh, ligon na dilit na angay ikasalikway pa. So, na may galing o mag-intervene sa ato ah. Andam naman ang ato ang mga gitahasan ana eh, labi na sa atong sa Ampos of the Philippines. Na may mga naka-ready na ana. Dino naka-ready na. So dili na kaya angay kabalak-an. So ligo na ni. Dili na angay hilabtan pa. Di ba Timoy? Dili na angay hilabtan na. So
0: Nga dili na angay isgutan pa. Pero yata ka to karon dili sa ato.
2: Basig na po siya ika dungag si partner ato ang atong presidente sa Masukap.
0: Labi na kaning giingon dire ni kuani Analin Ratunel, ha, ato ning ihatag sa atong kauban kabahin na ning niyang bahin ani makusganon nga kananang si Ratunel mismo maimiingon na usa ka tigpamaba sa kananang DFA partner.
3: Partner, kini partner, nagingon na gini si Ma'am Analin Ratunel nga mismo ang China mo nag-ila na sa kwan ang Batanes sakop sa Pilipinas. So kana nga mga balaod nun wala gina siya na usab nga naman doon na kamatuuran ug sukad wala na ay nag-amen ana nga mga balaod nga kana siya mabalhin pa. So, ang ilhang gikwan lang magod nga kanang doon na ba'y mga hulungihong ba? Muna ilang ipang pamasin. Mga hulungihong at hatagan nila o kanang katinawan sa mga katawhan o sa mga tigpaminaw. Kay basin madalaw niya sa mga hulungihong nga dili maayo, so magduwa-duha na po sila. So kini mismo yun, si Ma'am Analin Ratunel sa ang tigpamaba sa Department of Foreign Affairs, maugyod ang kwan, miingon nga. Giila mismo sa China nga ang Batanes sakop sa Pilipinas. So wala na gyud kalabutan ang bani ang West Philippine Sea. Ang China. Ang China wala na gyud kalibutan, wala ay kalabutan. Ang China aning sa Batanes kay sila mismo nag-ila na nga sakop sa Pilipinas ang Batanes. Una yung kwan, ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. gisalikway usab ka na nga mga kwan, nga mga hulungiyong na ang maong pag-angkon isip walay pulos mismo na ang ato ang Defense Secretary mga kwan, nga, ang kana nga pag-angkon wala na pulos tungod kay doon na may balaod pinaagi sa atong UNCLOS nga kana sakop na ginda sa Pilipinas.
0: So mo gani ito partner nga duna morag duna pagyapoy kanang naang kuan ba duna pagyapoy ato ang kanano kay sumana pa diri ni kuan ni Gilbert Chudoro kaning ato ang Department of National Defense, no? Defense di ba? Defense Secretary. Ang maong pag-angkon isip walay pulos og miingon nga nagpadayag kini sa mas daghang tinguha sa China sa Pasipiko. Subot pasabot kay ang pagsakop, no, konsolidado man ang yun na kanang kaning gitawag nila og kanang lawag. No, gisalikway usab mo ni yang gisalikway. But pasabot duna patay kanang naang ngon nga kanang naang observation nga kanik sige magunta makadungog aning niang di ba sa kato sa miagi nga kanang naang ato ang tap ato ang ginaiskutan diri sa kanang naang sasama gyapon nga kanini nga station, no, nag dunay mga panagbangi dito sa kanang naang sa West Philippine Sea. Oh, so sa rason nga ang China duna sa kanang naang morag pag-angkon, no? Duna sa mga pag-angkon. Gani kaning gitawag na to kanang UNCLOS, no, kun dili ko malimot, morag katong mga morag katong nagkagulyang dito, no, whether sige tag pagawa sa kanang ang ato ang kanang statement nga kanang lugaraha iya gyud na sa Pilipinas, pero padayon gihapon og kanang naang abante itong mga no, sabagay mingon lang puta nga sila nag-interest po sa resources, bahala na kadyang ang klusa ka, ha, muna na itabo, pero muna ginatutukan sa atong gobyerno, muna ginapaklaro nga ang maong kanang nang teritoryo, ha, nagdaog na, no, muna nga kanang naangkuan kanang naang giselebrate aron nga mahibawaan yun nila nga ang UNCLOS ligon og gipamatuod nga kana legal gyud ang kanang naang maong kadaogan. Kaning niyang gitawag na tug arbitral, pinting daghana kayo ang kuan ani nabang mag-discuss ani labi na mag-isgot na kag arbitral super kaning niya mo lagi na akong giingon lagi nga ang Ginoo ray nasayod sa tanan, ha, kay tanan nato nga kanang na ang ginadiskusan diha gipangita nato asa dapit ang kanang tin-aw ug asa dapit ang kamatuoran nga didto mahiusa ang kanang ang tanang tao nga tao ra pud sa Dios, no, nga maoy kanang naang nag medyo nagsinungiay kay tungod na sa kanang ang interes diri sa yuta, no, mayingon ana ang kanang naang kwan apan, no, balik ta sa kanang ning pulo na katuig nga pagdaog, no, sa atong nasod sa Pilipinas, mo ni mahugtanon karon nga kanan ang gi-celebrate, no, sa tibuok Pilipinas ang kining ni ang mao nga kadaogan, no, sumala pa nga sa mao nga ato ang kanang ginaisgutan sa unahan nga kanan ang ginapadayag ni Annalyn Ratunil nagiila mismo sa China ang Batanes sakop sa Pilipinas. I-appeal kini sa official nga lugar nga sakop konsulado sa China. So sa lawag, sa likway usab ni Defense Secretary Gilbert Chudoro Jr. ang maong pag-angkon isip walay pulos. Huwag miingon nga nagpadayag kini sa mas daghang tinguha sa China. So sa tupa, buot pasabot, angkon-angkon pagyapon niya ang kanang naang ang dili ang kanan ng China, no? Kay giingon man diri ni Gibo nga wala gisalikway usab ni Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. ang maong pag-angkon isip walay pulos. No, sa tupa, giangkon-angkon na, giangkon-angkon. Anong nahimo siyang walay pulos? Very clear na diri sa kanan ng UN clause. Muna buot pasabot ni kuha ni Defense Secretary Chudoro Jr. Ha, Gilberto Chudoro Jr. Muna iyang kipahauman kaning niya. Mura niya o kanang naang, kamu nga nag, kamu ba, mag-klim-klim pa mo diha ba? Ha, kabaluman mo nga kanang naang nagdaog na may anang ng lugar ha? O, mga ingana ba nga mga observation, di ba, partner?
3: Kuan mangguni siya partner, ang naitabo umagodan ni partner. Ang kaning China, mauna nga mapadayunon yapon nga nagpag, doon na sila yung mga pagpanghandlok na gihimo dito sa itong kadagatan. Bisan, bisan doon na ibalaod, inaagi sa UNCLOS. Tungod ba na sa ito ang mga natural resources sulod na nga sulod na nga area. Ang Pilipinas nagbase lang kita sa balaod sa UNCLOS. Tungod kay kung makig kuan buta sa ilaha sa China kung makigbatok ta nila
0: wala
3: kulang ta og mga resources nga ipangsukol sa ilaha. Then ang Pilipinas usab gibatunan kung unsa ang nasa balaod, dili ta magpa kwan, dili magpatulo og kanang dugo or magbuhis-buhay ba diha tungod kay nagbase man ta sa balaod sa UNCLOS, mao ra putoy gisunod sa Pilipinas. Kay kung mulapas ta natong kasabutan base sa mga eksperto o uban nga mga lideres sa nagkalain-laing nasod, posible po na ito nga masumbalikan taong kanang kaso. O na nga, atong gibatunan lang yun, atong gibarugan ng mga balaod, kato na nagbasi sa UNCLOS para walay danyos nga mahitabo. Busa, ang kuan, kita nga mga nagdumala niya sa itong kuan, West Philippines sa itong mga Armed Forces of the Philippines, mauragin na ilang basihan para walay lain pa nga mahitabo nga mga kaso or unsa ba diha.
1: Nasunod lang sa law sa dagat.
0: Sa itong balaod.
1: Sa balaod sa dagat.
3: Ora gina ang gikuan sa Pilipinas.
1: Si China mangod kay giagi na lang sa di man sila maniwala sa
0: balaod.
1: Balaod. Oh. Sa dagat. Tungod kay sila dako nga lugar. So, ara na lang ihang pamaagi.
0: Pero abi ni mo magugot-ugot na sila. Sir, magugot-ugot na sila. Gano man, maobserbahan gani na to nga kanang dalan nila daghang ka embarkong Pilipino. Ha? Paana dito sa kanang kuan kay pora-pora ba og kanang nang sa military sa military pa. Say up,
1: Sea Force.
0: Pakita nila daghang barko nila. Unya kita sipre. Dili magputay ng mga inambog ta kay magitay barko ikapanginambog di magita para sa ilaha nga kanang naang pakitaan ka tagpila kalibu barko
1: libo.
0: Ang Pinoy usa ka barko niya tag 20 kabuok sulod sumantala sila 20 sila kabuok tag 6 lang barko pero ang lahutay lang niha ngano man ang Pinoy peace loving people. Wala siya kanang ibu kong awayon.
1: Nagasunod gyud sa balaod. Basta nagasunod sa balaod sa lagda.
0: Kamatya nako ang among teritoryo pinaagi sa kanan ang lagda sa kanan among balaod. Og dili man mo mukuan musubay ana. Kay lagi ang inyong gusto nga kanan na kunon gyud na bisag perdero perdido na mo. Ani sumala pa sa arbitra ruling. Na di man na mahitabo nang naangkuan kanang naang celebration sa pagpagdaog kung wala gyud ka kadaog. Ha, di ba? Pero sa ilahan na nga kanang nakuan, sa ilahan na nga kanang pagtan-aw, kana inyong balaod inyo ra na, ha? Pero musugutag sa dili, mo lagi na imo igingon ako nga. Bisan tuod ang kanang ng Pilipino, ingana sa prinsipyo. Udi gyud na siya musurrender. Mo lay tinuod nga pagkaistra ngano man. Nagsunod siya sa insakto ikaduha. Ha? Pira lang atong mga dili may inampuon, pero kasagaran sa Pinoy may inampuon man. Pero mo lagi magampo lagi para rapod sa iya. O na, kinahanan na lang po na ito nga kanang nangati na po may pag-ampo niya. Ha? O, ang Pinoy, mauragod na iyang ibarugan. Ha? Diri sa itong nasun sa Pilipinas, di yun siya, dili yun siya kanang naang kabalo mo atras. Ha? Pero lang, dili pod siya kabalo mangaway. Kaya nga naman, ang iyang gipasihan, asa dapit ang pabor. Inya sila dito sa kananang kuan, sa kananang kasikbit nga kanang nasod. Gamay magod kayo ang ilang pagtanaw sa mga Pilipino. Oh, nang ikumpirar nimo sa 110 million, ibuta na to ang ato ang population dire sa Pilipinas. Samantala sila dito 2 billion. Ha? Mo kaingon na lang puta nga. Mangari na lang sila dire kay wasig boy siguro dili na nila paego ang ilahang kanang nakaptangan dito. Ha? Ano? Sana baday na to na nga nagpadaghan man po sila. Pero dili puta makaingon ana kay mo. Sangko ra mangyapon na dito sa kananaamahang makagagahom. Pagbuot gyapon na sa Dios. Oh, ang ato na lang gyud unsay gibilin sa kanang atong makagahom diri sa yuta. Maunay atong sundon nga dili ta mahimong magilapason aron mapadayonon ang peaceful nga kananaang paningkamot ug pagpakabuhi diri sa atong nasod. Nay ana ang kananang sa ako ang kanang naa ko ana ko ang analysis, no? Super kini nga ato ang kanang gikuan gipahibalo ngadto sa kahanginan. At least nga makabalot makabalo ang ato mga kaigsoonan labi na sa kabukiran, no? Kanang inyong mga radyo diha, ha? O labi na kining ato mga edad-edara na mga napas na usay di marlugos na nato kaka ako gani nagsuot ako kanti para amot lang kani akong nakatapat.
1: Ha? Nagsuot
0: na nagsuot na kanti para pero gradyo gani mo ay kanang na ang imong ibitay di aslampasan may ibang kanang kaingin ba?
3: Ha? Maglanog-lanog.
0: O, bisan ga lampas ka na.
1: Dumog
0: yapon. Bisan ulan-ulan, bunlay-bunlay ka. Ha? Takloban ra nay mo imong radyo. Madungog yun nimo ang tingog dito ni Gokom Alex ug ni Kuan. Ug ni Technical Working Group Ramil Biloy. Ug ni Sir Dante Nivera. Ha? Ang among ani nga masayod mo, ug unsa man ang kanang naang nakutlo na to gikan sa kananang kauluhan. Nga kinahanglan masayran sa tanan kaeron kita dili ta inosente di magunta kabalo usay kani mag-inom-inom tuba ba, no? Kay nga kaning usay kaning kulapo, ha, kaning niya mga medyo magtungtong na 50 gikan di asdaruhan, ha, ini patuna dito manay na sila magsigisgot-isgot gutisgot day na sila dito sumayo na lang, no? Makadugong sila sa kanang atong gipalabas sa gisgutan sa kanang kahanginan, no? Kay labi na kini ni ang West Philippine Sea ilado ka ini. Unya usahay ang uban mahadlo kay mura bag kuan ba. Ilugo na daw niya, siyempre wala ba sila kalibutan ni nasinti man. So mo na nga kanang na kita, ada sigo na to ang kanang na nga to ang mga katawhan nga kining atong gihimo alang sa kasayuran sa tanan ug kadtong mga kabukiran nga kanang nang mga kaigsuonan na to nga kanang naang dili kayo kabalo muhilam aning di kay kabalo mumaniho aning niang kam, no? Kay kasagaran gyud ang magmaniho kan ani karon kadto mga batan-on gyud unya paitag ingunaan ni moy manihon kadto pud usa kay naitawag ana kanang dula nga kanang luksulukso sa
3: scatter
0: ha mga scatter niya na, ha? Pero ang uban labi na kadto mga mahilig sa kanang pagtanaw sa kanang social studies mga kasaysayan, kani dali gyud nila ning kanana makuha.
1: So,
0: kay diskutisgot na so, kana dako na kay nang contribute nga kining atong gihimo nga kanang na ang para palanog sa katawhan bahin sa sitwasyon upang itabo sa tunasod sa Pilipinas, dako na kay nang contribute niya ninyo. So maingana ang ato ang kanang na ang dagan karon sa ato ang panahon, no? Muna, kanunay na to kana ginadasig mo nga suportahan na to ang gobyerno kani nga kadaogan atong suportahan ato ipaglaban, no? Wala man punta manghagit, wala man punta manghilabot kun dili ang atong gibarugan ang atong balaod nga nagdaog diya sa isbutanan nga ato ang itawag na to og kanang naang kaptangan, no? Kaptangan sa kananang mga Pilipino diri sa atong nasod sa Pilipinas. Partner.
3: So, mao ni partner, kuan. Kanang ilang mga akusasyon, mga pag-intrigar lang na para pag-intriga lang na sa mga sa ubang tao. Pero sa ganing pagpahibalo nato sa kahanginan, kini mao'y tinuod na atong gibasihan ang kwan sa ato ang Department of Foreign Affairs kay sila gina nakahibalo kung unsa ang kamatuoran na tali sa atong balaod dili sa Pilipinas kabahin sa kadagatan. So kita nga kamo diha nga mga tigpaminaw, ayaw kamo basta-basta o kanang tuo sa unsa gipalabas sa social media kay naa diha ang daghan ng fake news. So kani nga mo ang gibat-bat karon diri sa kahanginan, mao kana ang tinuod kay kita nagbase kita sa kauluhan o ang kauluhan nagbase usab sa unsa ang balaod nga nahimo kabahin sa atong kadagatan o kanang giingaw nila nga United Nations Convention Law of the Sea. Mao na ang mao kana ang balaod nun kabahin sa kadagatan. So partner,
0: so stick ra gyud ta dia, stick ra gyud ta dia, mao na nga kanana nga kaning ni ang kuan diri sa kanana ang kuan usahay makaingon ka nga kanana ang anong mao pag nganong kuan pagyo duna pagyo manggawas nga kanana may issue negative nga unta nagkasinabot man, no, nagkauyon ang mga eksperto nga mga leader sa komunidad, no, ug tinuod nga panag-uban pero mo nang moingon ta nga abot, no, nganong naapay mga ingon ana pero mo lagi na ang atong tuhoan asa tadapit nag sikan kay kun wala kaya mo kanang naangisikaran pareha aning ang
3: di basihan.
0: Unclose. Ha? Pare aning close. Ya patakara ka dito og yama-yama. Namay manamagoy uban kon nga mo istorya nga way sinugdanan og katapusan. Ha di sangko na dayon sa kanang nang sa manay mo pre. Nga? O mo na kinahanglan ta nga labi na ang mga ingunan nga mga issue. Ang nabanggit diri kanini ang mga kasikbit nga kanang nang nasod. Dili ini basta-basta. Na may nundom ko sa akong mga katigulangan sa una, bisan tuod o kanang naang itong mga eskwela. Pero believe ko, may ito maminaw o kanang naang kasaysayan. So muna karon, o muna yung kanang giingon nila din nga, gipunting nila ang walay, huli ka nga maong pag-angkon. Ay ang kaugalingong pag-angkon sa China, sa Taiwan, gisupak pa sa daghan. Sa una dahil, giangkon pa nila, pero gisupak man sila. Diba? O, ang Batanes dugay na nga gidumala gipuy-an og gipanalipdan isip tinuod nga bahin sa Pilipinas sa daghang henerasyon sa mga lungsuranon niini. Ang tanang sayop nga pag-angkon ligunon og isalikway. Natural ano man. Ha? Naaman ning on close. Ha? Do na paganito ay kanang nang sa to partner katong EZZ.
3: Economic. Sakop na to sa unclose nila nga balaon nun.
0: Napailaw na to sa unclose. O, kato. Usa to sa kanan na mga buta nga basihanan nga murag duluna. Murag duluna diha sa kanan ng kadagatan. So, muna nga kinanglan yun ta nga anha rag yun ta dapit mag diha na ta dapit mag sani, diha na ta dapit yun ka ng manukan. Aron, dili yun ta masipyat kay sa ato rabang naobserbahan, ha, maulag ito. Ito sumiagi na anay nga pungkol. Asa man na maminaw. Pag-ana sa ilang una-una, kung Pinoy, yung sarang ko ka, boogs! Matay kay, may gani, kay katong mga kuan dito, mga lumilihok dito sa kanang naang kuan, ang mga Pilipino nga nagbantay dito, wala magdala-dala ng sinayaban mga kanang naang bagakay. Ha? Kaya dala-dala ito, sigurado mag-iwag na maging mapaslaka na ito.
1: Matusok
0: mag-iwag. Pero, kaning mga Pilipino, kay kanang naang pan kayo, kanang naang mapainubsanon kayo, wala ragyod, bisag unsa og hagit sa kanang naang atong kasikbit nga nasod, wala agad sila nahimo. Hanbantod nga kanang naang kuan nagyod, kanang naang medyo tama na lang ta karon sa kanang naang pagpaabot sa mga isyu nga dili gyud ingon nga kanang naang nagpinatyanay dito nga kanang naingon ana. So para sa tinuod di man gyud naingon gyud nga masangko pa sa ana. Ang tinuod nga istorya ang gikuan gyud dia ang gitarget gyud dia kana lang economic interest. Okay, kana magong lugaraha magud pud dia gibutangan magud pud nas Ginoo kanang nao kani perting nindutan ni maglaway-laway gyud mo ani og
1: Ha? Ang klarong istorya da Timoy. Dili gid sila ansay na dili sila motuo og balaod sa dagat.
0: Kana man.
1: Mo na lang gi sunod din ha. Wa sila katuo. Kay ko ang sundo nila ni arbitral ruling on United Nations Convention of Law of the Sea.
0: Oh, ma, ni,
1: hino mas lang nila dapat. Oh. Gi na daog na tayo. Pero nga nung naapag mag sila, napabilin pagod sila diyan nga naas like, kita nga ako. Na sila gi masunod, sila yung masunod.
0: Mo na giingon
1: na. Tinuod tong giingon ni Presidente Biloy, no? Na diya sa social media, para sa kaalaman sa kadaghana, no? Ang diya sa social media, diha ang daghan na peak news. So, gusto ng China manggod na kita mga Pilipino magkanya-kanya taog pagtuo.
0: Diya
1: sa West Philippines, diya sa West Philippines. Muna ilang gusto, kaya magkanya-kanya na tagpagtuo karon. So, ang uban, hindi na mag-support niya sa West Philippines. Busa karon, manawagan ta Timoy, si Pres na, ato na lang suportahan. Atong suportahan kay mga Pilipino man ta. Ang atong kadaugan sa arbitral ruling on United Nations Convention
3: Law
1: of the Sea. West Philippines, suportahan na to. Ang ug ang advokasya ani mo na ka tinuuran din ha.
0: So mo na no di kana na ang kuan magod ang peak news mo na katupiki nga balita ha.
1: Oh.
0: Ang piki ba nga kana na meritis magud na ngon na. Oh.
3: Palibog so, sa tao.
0: Oh, moto mo na mga bantayanan kasus mala pa sa imong gingon sir nga gusto nila nga buak-buak ko na bulag-bulagon ang utok sa kanan ng mga Pilipino. Aron, sayon din kay nila pag pag-abante. Pero mga ang Pinoy mga bright man po. Ha? Yung nagkana kan magpadala kan isla dirig motor nga kanan ng kuan kayo gwapo kayo ana pag-abot sa Pinoy sumpayan
1: man. Sumpayan man, utrohon man dali.
0: Dugangan pa. Dugangan. Oh, diligid balakan siyang Pilipino.
1: Ha,
0: bisag unsao nila og kanang naangkuan. Mo na ang ato ang kanang encouragement. Ang ato ang kanang naangkuan. Ato ang kanang nang pagpadasig sa atong mga katawhang Pilipino nga kining atong balaod nga gigunitan nga gi-celebrate nato kada tuig nga kini nga balaod sa kadagatan kinahanglan diri ta mo istik.
1: Ha? Ligon.
0: Dili kinahanglan ta nga himuan tang istorya ana. Na po yung laing istorya dito. Magbasa ta, tanawan ninyo na, usara ninyo na, kapitik sa kananang, sa Google, kananang unclose. Ha? Kato lang po makabasa. Kato po, okay. Hindi kabasa po. Eh, po mo patuga-tuga po. Lison man po, pataka, ramag tuplog niya. Okay. Ha? Kaya nagtuo mo, awi, sa man itong gisulti ni Gukong Alex, nga tuplog mo na rin sa Google. Asa man na napit ang Google, ano? Pero kato mga maing laki. Okay, daghan mong ginaroon. Tuplukon lang na ninyo diyan. Gusto mo mag-cut-on sa kanang unclose, kanang gitawag na United Nations Convention Law of the Sea. Makita ninyo diha, no? Ang kanang naang maong mga balaod. Bisan gani sa kanang mga eskwelahan, ginagamit na sa kanang naang mga magtutudlo kabahin sa pagdepensa sa ato ang West Philippine Sea. Tung gumikan nga kanang naang karong mga panununa, grabe ba ang kanang naang panamastamas sa kasikbit nga nasod sa atong nasod? Labi na diya sa atong kabtangan. Sumaw na nga kanang naakuan kita, kanang nang maghiusa ta, magtinabangay ta, kita nga mga Pilipino, pinaagis paggamit sa atong balaod, aron, dili buak-buakon sa kanang nang tagagawas nato ng atong utok. Kay buak-buakon na gani na, pakapinan, rama po na yun na para Panginoon mo kula po. Impas yun. Ha? Usahin na ba ang taktika sa kanang naang mga uban? Ingun na, kani mga tawa na hili kay ingun na, oh, diri na ito ni tirahon. Oh, pero dili, punta na na. Ito, adto na sa mga bukoy-bukoy. Pero ka na mga buutan nga kanang naang mga tao, dili na ni mong madala. Oh. Sa pag-usao na mo, guingig-guingig na, di gina. So, muna na, maura na ang kanang naang among hangyo. O, pangayo, no, sa katawahan, nga atong suportahan, kining ato mala sa gisulti sa atong kauban sunahan na kining atong balaod mao gini ang kanang nang atong haligi mao ni ang ato ang Biblia ug mao ni ang ato ang kanang nang sukaranan pinaagi sa kalinaw kahapsay diha sa kanang iskutanan sa kasikbit na tong nasod, labi na sa iskutanan na China. So giklaro na diha nga karong adlaw, dili man lang kita, no, diri sa kanang naangkuan, diri sa atong istasyonan, diri sa Radyo Bagting, no, Baganyan Broadcasting Corporation, Pagadian City. Kinigisgutan kung dili karong adlaw tibuok Pilipinas nag-celebrate ani para masayran sa tanan nga ang ato ang balaod sa atong nasod sa Pilipinas bahin sa dagat, kinahanglan masayod ang tanan para dili ta daog-daogon ug dili ta tamas-tamasan diya sa atong kaugalingong kabtangan. So ingon ana, no, so wala siguro basino kananang sir duga nga mga pagpasabot ngadto sa kananang ato ang mga kuan pag-abi-abi, no, sa gamay na to nga panahon, mga kung ibalik da kaninyo alang sa ato ang mga pag-abi sa ato mga kaigsuonan na naminaw sa ato turman.
2: Daghang salamat, Timoy. Wala naman tayo oras. Pasalamat na lang po da. Magpasalamat ko sa ato ang mga soaking tigpaminaw kanong orasa o maayong hapon sa tanan.
0: Anel.
3: Usab, kanala mo, padayuno na to nga ihangyo sa atong mga katawan o tigpaminaw. Sir, nga unta, suportaan nila kung unsa ang naasa balaod sa UNCLOS. O may hapon sa tanan.
0: So, okay ni ang ato ang usa ka oras na to ang pakiguban kaninyo sa ato ang tulumanon ako tribo. No, kami ako moingon dagan salamat sa inyong pagpaminaw, magbalik-balik ta sunod Domingo sa tambantak na og oras ug panahon. Dagan salamat sa Buangka Peninsula.
4: Radio Bagbag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna y media.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos.
2: Radyo Bagting.

Nagpapahappy Sunday ang lahat sa dami ng exciting lotto prizes na nakahanda para sa inyo ngayong July 12, 2026. You know the drill. Lotto tickets lang ang kailangan for your chance to take home thousands of cash prizes. At ngayon

0: Laro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. Alright, attendance check muna tayo sa ating mga kasama natin dito sa PCSO Draw Court. Present ngayong araw ang ilang lotto players who will witness and certify our draw proceedings. Welcome po sa PCSO. Isang masayang hapon din po sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And we have our PCSO draw coordinator to assist us with our draws. Good afternoon, sir. Here at PCSO, we always ensure the transparency and integrity of our lottery draws. Kaya naman nagsasagawa tayo ng pre-draw proceedings every morning and highlights ng paghahanda kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto fans, get ready, get set, let's play, let's win, and let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Umano ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: Radyo Bagting.

Rádio Vagabundo.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5 y media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7. Radyo Bagting.

0: 2 Korinto Kapitulo 10 Versikulo 5. Ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapetas o babag na nag-alibatok sa kahibalo sa Dios. O ginabihag na mo ang tanang panghunahuna aron kini magmasinugtanong kang Kristo. Mga higala o mga sukay na mong tigpaminaw, welcome sa atong programang Dapigs Kamaturan. Ngayon yung mabati, matag-adlaw ang Domingo, magsugod alas 7 hangtod alas 8:30 na sa gabi. Mayong gabi kayong tanan, mga suking tigpaminaw. Sa tanan nga nakadungog niini atong pagsibya karon. Sa tanan nga naka-tune in sa radyo. Isan pa sa FM o sa AM. Kumusta ug maayong gabi kayong tanan, mga suking tigpaminaw. Sige po, salamat sa walay puas ninyong pagsuporta, mga suking tigpaminaw. Labi na sa mga nagasubaybay gayod sa atong mga pagsibya o mga pagpumulong dinhi sa istasyon. Salamat kay Ginoo sa paghatag kaninyong tinguha o kalipay usab sa pagsubaybay. Kanang tanan, mga suking tigpaminaw, alang na dyan sa atong kaayuhan. Sa gihapon, mabati kita ninyo bisan pa sa nag-unang sibyaan sa dakbayan sa pagadian. Walay lain, mga suking tigpaminaw, kundili ang naglanog-lanog nga nag-unang sibyaan. Walay lain kundili ang Radyo Bagting. Mabati kita ninyo, mapaminaw kita ninyo bisan pa sa 106.3 FM sa DXC. O sa gihapon pa rin kita nga nakasaymulkas bisan pa sa DXBZEM 756 kHz sa dial sa inyong mga radyo. Bulan karon bro, merong July, no?
1: July
0: 2026. Pizza na to, bro Mer. Dusi mo ba?
1: Pizza, dusi.
0: Dusi, gikan na ito, bro. Gikan na ito sa Bayog, no? Dito ta nakartisyon kagani, ha? Ayong gabi sa tanong mga iso nga nakatune in as Bayog, no? Mga tana, family. Labi na ng Brad Arman diha sa Datagan. Purok uno. Diya sa Layba, may gabi kayong tanan. Lagi po na sinatian na ito, bro Mer, ang nagkalain-lain nga mga pagsinati yun. Amo na sinatian, ulan o pag-landslide, bro Mer. Nakaagi sa tag-landslide, nawad ang dito kuryente. O kanana ang, usan eh, kay ang natumba nga kahoy, bro Mer, itong plakata, bro Binso. Kadakwas kayo tumba, eh. Mga nabilin siguro, bro Binso, nga maagian. Igo na dyan makaagi ang sakyanan nga four wheels, bro. Pero kanana ang damtat, yung kaagi. Ang makaagi, four wheels lang, katong gagmay-gagmay lang, bro. Kuan ba, Binso? Pag-isog ka rin kaagi atong mga Fortuner, no? Oh,

0: Mak tu bilang berbenzin itu sa puruk unuk agan iha. Lagi motor agan ini lah murah gua kasih nak. Murah mungkin aku sayang yang dalan bro. Oh, ilang mungkin motor agan iha. Sumpah iya murah yang dalan mama pag abot. Kuan man, okay mo kayo? Ito masa tingwa lagi dari pomero. Oh, salamat sa ginumang asawang tigpaminaw. Bisan pa ni Brady Roldar kagah na nakasul, naka tanaw usap karon. Na diha sa US, no? Gamot ko sa kuan ni Mabudan. Ah, sa Georgia.
1: Ah, US naman sila, no?
0: Oh, naslang doha sa iya ang pare sa US. Parihara dito, bro, mer ang oras na to, no? Ilang Brodan? Brodan, no? Sa among sa atong ibawaan, parihara ang oras. Kaso lang, ang atong gabi idri, buntag sila. Mm-hmm. So, muna ang naadyo ipanaw si Brodan ron, kay buntag mas sila. Kini ka buntag po na to, dari gabi ipon sila. May ingin anak ba? Usa may gabi i, Brodan. Gabi i, yun, bahalag buntag, ya. May gabi diha, uban usab ni Sister Kisilan, kagas. Mayong pagtanaw niya diha, Brodan. Usab diha, stabina, di ko malimot. Tapos ako ang pares usab. Sister Jay, kagas na mayo. Mayong pagpanikay si Kay diha. Naglaumtang, nakapaminaw siya karong samtang. Naglingkod-lingkod dito sa tindahan ba? O namagulti mo raga may lingkuran ng bro, sa gawas. Unya nindot dito, lingkuran. O, nabantang ba? Oh, nakapaminaw sila. So, nakatanaw ba ka sa live, mayong gabi diha. Uban sa mga kaoban nila, ati Malin diha. No, tanang mga taga mabuhay. Dili lang ko isa-isaon sa tanang mga suking tigpaminato di as mabuhay. Nasayod man sa diha bro, mer nga kisinaminaw na to diha. Amayong gabi kan yung tanan. Bisan pa usab ni Papa Daniel ug Mama Carmen diha sa Tabina. Uban pa mga kaigsuon na usab diha ni Lang Fortunato Bantay. Diha usab sa Baya-Baya, Edgardo Caburnay diha sa Baya-Baya. Ni Brad Luloy.
2: Luloy
0: Bantay diha usab sa Baya-Baya. Ni Brad Dudu Giting di ta malimot no. Oh, na diha usab sa Baya-Baya. Bisan pa usab diha sa Kapisan Brad Maing Montirola mga Mamintas family. Lagilayan family. Gabi kanyong tanan diha mga Saligan family. Ay, Saligan sa Baya-Baya no?
2: Judy Saligan sa Baya-Baya.
0: Oh, Judy Saligan diha sa Baya-Baya. Maing gabi kanyong tanan. Sa gihapon ni diha sa Tultulan. Brad Pedro Colyamar. Ni Brad Marshall Mata. O sa gihapon diha sa Doña Josipina. Brad Enrique Intong. Diha sa Kahayag nilang Brad Dodoy Ausijo, Sir Bibi Ausijo. O ni Brad Angkot. Ni Brad Narciso Angkot. Diha usab sa Kahayag. Robert, Bro Ben, sa kaya nimo ang dugang pang mga pangumusta bisan pa sa tabi na.
3: Amen. Salamat sa Ginoo. Mayong gabi kanaton tanan. Amihan na gayod ni ining syudad sa pagadian. Ulan na kagabion, ay kaganina, ulan-ulan jud to.
2: No?
3: Ulan jud, no? Ay nagringkot man ta pagpaigikan ta sa bayog paingon ta dire. Salamat sa Ginoo gyapon kay ang Ginoo nagulan, no? Naghatag og pagpatubo alang sa mga mag-uuma, no? Kakud kagihan mo man anom, naapoy maani. Salamat sa Ginoo nga bisan pa sa kagikanan nga lokalidad dugang pagpangumusta ug labihan na usab sa ako ang hinigugmang inahan diha og hinigugmang amahan na diha sa Purok Tandukan poblasyon Tabina. Salamat sa Ginoo akong inahan diha si Rosalita Kapuyan Paalisbo og si Roger Paalisbo nagpaminaw na sila diha karon mayong pagpaminaw ninyo diha ug labihan ni gyud sa among mga silingan diha no. Maayong pagpaminaw ninyong tanan, no? Brother Aldo Opiala, uban ni Brother Albino Opiala, no? Naagi na siya ay abigon nga Radyo Brother Mike. Maayo kayo kay maminaw na siya bisan og medyo dili na kayo kadungog pero pakusgan na ragay po na iyang radyo, no? Salamat sa Ginoo bisan pa sa mga batan-on nato diha, silang Brother Cornelio Babira. O silang Brother Rapi Dinggal. Si Rapi Dinggal diri sa Pagadian ron. Ang siyang asawa nga si Runami Paraiso Dinggal. O si Brother Marcos Giting. Kaoban na to sa rotisyon niya sa Bayog. No? Nakakaroon sa ilhang nanay sabit. Dais. Uban nilang Brother Alan Bataluna. Ni Brother Jan Paul Lakin. Salamat sa Ginoo. Ni Johanna Carator. O ni Brother Is Magsayo. No? Salamat sa Ginoo. O bisan pa sa kasikbit na mo nga lokalidad diya sa Pitugo nilang Brother Adino Bidal nilang Sister Nina Kubol Brother Dudong Kubol no? Silang Sister Jenny Poligrates o ni Brother Van Poligrates Brother Celso Barbon no? Brother Jusil Banwag silang Brother na ay namatay nga igsoon no? Aplidog Paraiso Adulasyon mana

0: no, si Sister Bogeng sa kagwanta sa iyahang sakit, no, may pahulay na gid sa iyahang lawas. No, karon ang murag karon siguro ang unang serbisyo, brother. No, Mike, maglaom ta nga maka-join punta sa ilahang mga pag-alagad usab, no, makasulti sa mga kasilinganan, no. Salamat sa Ginoo. O diya sa dimataling usab atong mga mga igsoon diha silang brother Titing Salotsod, no, silang brother Gary Aranhuis, silang brother Tata Balasi, ug silang brother Turning Belia Hermosa. O sa akong igagaw karon diha sa Burawin, no, poblasyon Tabina, tuod kay naa karon sa pagbangutan kay namatyan manggod og anak ni, no, si ang pangalan kay Prince Thirdy, no, ang may pahulay na. Sulot. Dili pod, pero salamat sa Ginoo gyapon kay nagbag-o po daw siya. Lamindot ligi kay ginahinayan na po na kugsulti pod ba nga mayo nang magbag-o gita kay, no, nga naagid ta unta mabuhi sa Ginoo. Kay naa may kasiguruhan pod diha sa Ginoo, brother Mike. Ma, naagid sila sa pagbangutan, tong miagi dito ko siguro ugma kanto na pod siguro kog tugot sa Ginoo, no, ugma kaya-kaya pa po sa lawas, no? Dahil ang taan eh. Salamat sa Ginoo. Niya to ang lawas, brother Mike. Ihala din mo sa Ginoo. Niya, brother Mike, ako yung balik di akin.
1: Amen, bro Ben. Bro Mer.
2: Amen. Salamat sa Ginoo, mga igsoon. Maing gabiis na ng mga kaigsoon na naglantaw o naminaw sa taong programa Dapig sa Kamatuoran. Tapos sa akong bahin, ako ang mga pangusta di ay Brother Michael, unang-una di sa San Pablo. Kanaghan di ko malimot aning Uyuanas pagpumusta si Pablo Nano Senior diha sa Barangay Kondom, San Pablo. O sa iyahang asawa nga si Ate Norma Lumasag Nano. Ako ang gilingi sulat Brad Michael tungod kay kinimungkot sila. Ang gigan pa na sa una, sige na nagpaminaw ng dapig sa Kamatuoran programa. Okay naman sila yung radyo, radyo may ilahang ginagamit sa ilaha. O muna nga, naminaw na sila dayon. Ato ang gika hinabi siya kay dito man misa, dito man ko sa Bukiran nato pero dito sa Barangay Kondom. Dito ni sa ilaha nagatulog, dito po minaglandag lubi sa ilaha. Unang nakasultihan na yung niya open siya nga bisitahan dahil sa mga igsoon. Kay og niya pa nga kabalik ko na gina yung sagtigom. Naghulat na siya sa mga igsoong bisitahan. Kay og niya pa nga natandog daw siya po sa pagpaminaw sa itong programa. Napix Kamatuoran. Manang salamat kay si Ginoo nga nakakuan na to siya, nakahukom na to nga mubalik. Pero lamang, makigsulti pa sa mga igsoon San Pablo, labi na sa mga nanguna niya, kanusaan niya siya ma-schedulean o bisita.
1: Karang yun.
2: Salamat kayo sa Ginoo nga, naging mga igsoon na karon nga kalingaw na po o pamalik.
1: Karang yun, ito.
2: O, nindot na. Munang salamat sa Ginoo. Kumusta lang mo niya mga igsoon? Nilang brother Pablo Nano Senior, ako ning uyuan. O ni Auntie Norma Lumasag Nano diya sa Barangay Kondom, San Pablo. Og ingon man usab sa igsoon nato nga dugay na puni wala katigom brad Michael. Natagpuan ako gahapon sa kanunan. Kani si Grace Brigoli nga naa sa Dungos karon, Dungos Dinas nga tuod na pud wala nakatigom. Sa tuang pakigsulti gahapon, ako sa ginasig nga balik nag panagkatigom brad. Mo dalikyat nato siya atong tiguman. Og niya pa kay naman sa sagakan ang tigumanan na ito niya. Ubos na po, dungos. Manang, kumusta lang mo niya mga igsoon? Grace Brigoli, kauban siya ang pamilya. Gahapon ang atutog San Pablo, pero karong panahon na, ulit na po ito sa dinas, sa dungos dinas mga igsoon. Og diha sa sagakan dinas, ito mga igsoon diha ni Langster Naomi Maang o ni Brother George Maang. Og labi na usab sa ito ang tatay diha, no, nga si Brother Brad Serino Gabayan. Kumusta mo diha mga igsoon, tanang mga kaigsoonan to diya sa gakan dinas mga igsoon. Tanang mga kaigsoonan, labi na usab diya sa Lapuyan, akong kagikanan diya. Kumusta mo diya mga igsoon? Tanang mga balaan sa Lapuyan, sa Tininghalang, Joy Antigal, nilang Badrix Antigal, o diha po sa Lambuyan mga igsoon, barangay sa Lambuyan nilang Brad Ronald Kabat, o ni Sister Birdie Kabat, o ni Sister Inday Kabat. So na to diha sa Lambuyan, Lapuyan. Pag yun man sa Tiguha, mga Antigal family. Ilang Sister Mani. Okay na po. Ano ba yung taon to? Samad din taon to mga igsoon. Tungon sa iyahang pag-adus umaba.
1: Amin.
2: Kumusta? Kumusta mo diha mga igsoon? Tana mga Antigal family. Ulino family diha sa Mala, Tiguha. Kumusta mo diha mga igsoon? Ingon man sa Sayog. Lapuyan, silang Sir Langging Doron og Brother JC Doron, tanang mga Doron family diha og Sibuyan family diha mga igsuon. Ito pong igsuon karon nga naa sa Buanga City si Brother JR Sibuyan. Oh, naa karon diha sa Buanga City mga igsuon. Ako pong ayuan diha sa Buanga City Ramil Binano. Kumusta diha og ni Sister Dayin Nano mga igsuon. Salamat sa Ginoo mga igsuon. Og diha sa poblasyon no Lapuyan, kapit malimtan ako mga igsuon.
1: Ayaw gyud.
2: Oh, labi na sa ako ang one and only diha no nagtan-aw toron. Atong programa diha sa poblasyon Lapuyan. Special menu sa tarok og ako apong anak-anak diha Brad Michael. Mm-hmm. Oh, si Brother Ken Nati. Brad Asi, ilhan sa kalang Asi. Kumusta mo diha mga igsuon sa ugangan diha? Sir Nori Paglinawan. Minyusa na sa poblasyon mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo mga igsuon. O sa uban usab ng mga dapit, kumusta po na ito mga igsuon? Saan pa nilang Bird Gamay, no? Diyan sa Sabunga.
1: Sa mga Sibugay.
2: Sibugay. Nilang Bird Fillmore, Maghanoy, diyan sa Sabunga.
1: City.
2: Napunod kong uyuan din to. Dayon, ito mga igsuon diyan sa Ipil, nilang Patuloy, Mamakang, mga Austria family.
1: Region.
2: O, Bird Region, Austria. O, labi na diyan si Imelda Giyod, no? Kaya na ito ang magulang po diyan.
1: Badliti
2: Manligis. Gusto mo diyan mga kaigsuonan. Mora sa Brad Michael?
1: Lang Brad Fred Cabiera.
2: Brad Cabiera.
1: Brad Pinkian, diyan sa Tungawan.
2: Sumalinog.
1: Sumalinog, no?
2: Sumalinog, pamili.
1: Sumalinog, pamili. Ito na mga igsuon na ito diyan sa Buanga Sibugay. Mayang gabi kayong tanano. Naglaom tanga dahil mo nakapaminaw diyan.
0: Mike, no? Mga igsuon na ito diri karon, sila'y servisyuhan. Itong igsuon nga apo niya. Kasi kalimot ko unsay pangalan na ito ihang karon. Magservisyo po sila karon.
1: Apo sa
0: igsuon na ito. Apo sa igsuon na ito. Pero kanang may pahulay, but murag wala po siguro nakabaton. Pero ang apuhan mo ay nakabaton o Kristo. Ang mga igsuon na ito karon, dito na servisyo po siya sa Brother Tata Marcilia, mga igsuon to sila ang Brother Dodo Sanchez, lang Brother Piping Martin. Amen bro, Mike.
1: Amen, salamat sa Ginoo katong mga magwawali diri sa pagadian. Dumagok no?
0: Dumagok bato.
1: Sige lang kay
2: Dumagok.
1: Katong mga magwawali hala banti. Kenay dahang wali.
2: Bantuting.
1: Oh, Brad Tuting. Abante mo, Brad Tuting kay
2: Brad Jazz.
1: Ang Brad Jazz, mga magwawali mga diri, pagadian. Abante, samtang may kuan pa.
2: Tinood.
1: So, di isap ko malimot, bro, Mer, bisan pa sa Del Norte. Kay murag nalimtan na to ning
2: Norte
1: dahil ang mga igsuon sa Norte. Labi na diha, magsugod ta diri sa Gutalak. Brad Ricky Akain, Brad Victor Akain. Sa ilang Brad Rino Sumbrana diha sa Siukon. No, bisan pa usab diri sa sindangan, mga Ortiz family diha. Mayang gabi kayo tanang mga igsuon, labi na diri sa Occidental Manigod. Dumasapal family. Gumusa family, Ilumba family, mayang gabi kayo tanang diha. Labi na sa akong papa gyud mismo. Akong papa Tirso Tamayo diha sa Barangay Tabon. Mamalangging nako diha. Ang IB Tamayo, Gabriel Tamayo, Janmark Tamayo. Ubang sila ang banag asawa diha no. Mayang gabi kaninyong tanan.
2: Amen.
1: Labi na diri po dapat sa Dipulog. Silang Brad Elias diha. Elias Kabilin. Para tayo maduawan diha mga igsuon sa Dipulog. Diha po sa Dapitan. Atay mga igsuon diha. Sa Dapitan. Nasa tayo matiguman diha. So dili na nato kayo lisod ang pagpangitag tiguman ka na kung naitin doon na iting ha bro Mer. Busa mga suking tigpaminaw. Maulang usa ka to ang mga pipilang atong matimbaya no. So sa dili pa mismo ato sa atong mga importanteng topiko. Okay na ang ato ang mga magulang. Kitagaan mo ito panahon sa miaging Domingo mga suking tigpaminaw. Labi na mga igsuon nga nagasubaybay sa atong live. No, ang ato ang gihatag lang nga pagpaambit sumala lang sa ila ang gihambin pod. Yes. Yang ilang gihambin mao to mga pagdasig, mga pagbalik jud kay sa paambit pa, hapit na matikwang usa to.
2: Matikwang kalibutan.
1: Hapit na matikwang buot ipasabot sa ato magulang lino ba.
2: Dinaw.
1: Nanay mga katalagman.
2: Na no,
1: mga ilhanan nga umlabot. Usa katong ipadayon na moron nga tapiko sa miaging Domingo pa nga mahitungod ini ni ang aron bisan tulog no tay mga gitaw na tog katalagman ining kalibutan ha. Adun natin kasiguruhan bro men.
2: Amen.
1: Kay luoy ning diri sa kalibutan, dunay katalagman. Papatay kinabuhi sa Ginoo. Ngabot sa panahon, itambog pagyutag linaw kalayo. Nadubli na. May nang manimawi ta diri sa kalibutan, wala tay bisag unsa man. Pan do na tay pag kinabuhi sa Ginoo, pag tuong siguro dunay kinabuhing dayon. Ini kapos panahon na tay kana kasiguran, Bromir. Busa amo padayon ni Bromir ang tapiko nga among naputol sa miaging mga nilabay nga Domingo, katong sa among mga magulang, mga espesyal ang punto nila, Bromir.
2: Ilatong topic,
1: ilatong topic nga hambin po sila kasing-kasing.
2: Amen.
1: Karon sa dipata mo adto, Robin, ang hatangin mo ang open sa pasmapag-ampo.
0: Amen. Lord Jesus, salamat, Ginoo. Salamat sa imong kayo. Salamat usab sa imong mga kusog ng imong
2: Amen.
0: Ginoo Jesus. San pa ni nintibok nga simana, ikaw wala ginagulang, Ginoo Jesus. Lord Jesus, bisan pa sa imong mga pulong, Ginoo Jesus, nining kagabiun.
2: Amen.
0: Ikaw usab magpamulong usab sa matagstag sa kanamo. Ikaw nangin, ikaw gayad mo saligan. Ikaw maghatag og kahibulog kaalam, Ginoo Jesus, ngadto sa mga tao usab. Lord Jesus,
2: Amen.
0: Imong mga pulong nga imong ikahuwad ning kahanginan. Lord Jesus, nga mga tao nga makadungog, magabukas usab ila mga kasing-kasing. Aron ang mga pulong nga imong ikahuwad, Ginoo Jesus, ila usab nga matanom Ginoo Jesus, ug ikaw ang saligan.
2: Amen.
0: Ikaw usab magapatubo kanila, Ginoo Jesus. Busa nining kagabion, ikaw gayud ang mag-una kanamo. Ingon nga Dios, ikaw nga naghatag og kahibalo kaalam. Busa magasalig kami sa imong ngalan. O Ginoo Jesus. Amen.
2: Amen.
1: Lord, so mga sukig tigpaminaw, mato na kami sa kanang mga hambin sa mong kasing-kasing sa miaging panahon. May tungod ni ining naghisgot agig recap, naghisgot man ni og kanana ang kinabuhi nga walay Kristo. Nya naghisgot usab to og kinini ang asa paingon ang mga tao nga walay Kristo. Muna ni ato nga panahon na naputol ang amo ang kuano tungod kay dili na to makasa, dili pun magsilpi gyud atong kasahon tungod kay taghan pamatag mga panahon dinhi.
2: Amen.
1: Bro Mer, no? Busa naputol to, Bro Mer, may tungod sa kinini ang pagtuo. Karang solusyon to kay ang tao kuan man gyud, kining nahulog man gyud. Pirti man gyung
2: yes.
1: Daota gibuhian naman to sa pila ka panahon nga milabay unsay bio, unsay sign nga ang tao wala na layo gyud Ginoo. Busa nining panahon na, Bro Mer, atong ipaambit sa atong mga suking tigpaminaw nga nagasubaybay, may tungod nining proseso. Amen. Kasi angay na tong buhaton, okay, nadaot naman yung tao, wa mang yun na tawagun talang og himuan ba na itong pangutana nga, gipasagdahan ba ni si Ginoo? Nga naingon ani ang mga tao nga nahiwi sa kinabuhi, nahimong nalayo sa Dios, okay ra ba sa Dios nga masilutan ang tao? Ikaw diha karon nga naminaw, kung wapag kasiguran, okay ra ba na sa Dios? Karamay atong tagaan og grabe nga pagtagad. Kung kana atong kinabuhi nga masinahon, mapasipalahon, dili matandog, dali mabikil, init og ulo, saputon kaayo, oh, bintahoso, kanimong pagkalibakira kimantayon, kanang naang imo ang dili maduolag silingan, mga imong silingan og kamunggay putla nimo punuan kay imong ipatanom kay pirti mong daloa, mga isa ka buok lobi kay ituno lang kay naninda dagway tug utan, way kalubihan, imo pang pabayaran kay matud pa nimo nang negosyo. Ingon ana, ato nang ipambit, ato nang buyan karon og okay ra ba na? Kay kana musangpot na siya sa kamatayan, Bro Benz. Musangpot na siya ang sinilutan.
2: Yes.
1: Ato nang ipambit kung okay ra ba ang Ginoo diha sa Manila adan og dikain, Bro Mer, nga nakasala man yon. Okay ra ba to? Ah, Bro Mer, atong sugdan.
2: Amen.
1: Ang panahon, Bro Mer. Usay gibuhat sa Dios.
2: Amen. Salamat kay sa Ginoo mga igsoon sa iyang mga pag-atiman. Bisan ining panahon na ang Ginoo nagpadayon gihapon sa pagpadayag. May tungod sa kamatuoran mga igsoon. Salamat sa Ginoo nganing kagabion padayon ta sa tuang mga gisugdan sa pagpadayag ng mga topic ko mga igsoon kalabutan aning kahimtang gid sa tao.
0: Amen.
2: Kung kay karong panahon na mao mangay panahon nga angay kitang magtagad sa atoang kahimtang Brad Vincent.
0: Tungod
2: kay labi na ang atoang panahon karon.
0: Ato
2: gyud makita nga handol lang gid ang pagbalik sa Ginoo.
0: Yes.
2: Busa na una sa atoang mga pagdasig labi na sa mga kaigsoonan nato diha nga nakapundo na dugay ng panahon. Dugay na kay naanay uban tag 32 ka tuig.
0: Lahi bra brother Mer og naay mga katalagman usa pa maka
2: yes.
0: Maka hinuklog ni mga kaigsuunan
2: oh,
0: nga oh mubalik na tag panagkatigom pero kana. Wala pasagad ra pod.
2: Oh, wala nga nining kagabion mga igsoon ato ang isgutan. Ang kahimtang nato ba? Labi na gyud sa mga kaygalaan nato diha nga naapa sa matawag nato nga hulog nga kahimtang.
0: Yes.
2: Wala pa nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo. Naapoy mga igsoon nato karon nga nakadawat na sa kinabuhi sa Ginoo pero wala na po nagpadayon. Unang-una, mga pagdasig nga igsoon.
0: Amen.
2: Nato nga, wala nagpadayon nga, balik na mo.
0: Yes.
2: Nias pa nag-iusa. Ayaw na paabta nga, mudangat pa ang labihan nga balatian.
0: Tinood.
2: Ay sa pamumalik. Mm. Okay, karong panahon na, kining ato ang kapanahonan karon, nagpadayag na gini nga, hapit na gid ang kapanahonan.
0: Yes.
2: Hapit na mubalik ang Ginoo busa. Sa tanang mga igsoon na mo nais pagtuo, mga Kristuhanon nga wala na nagpadayon sa pag-alagad, wala na nagpadayon sa panag-iusa, pasiuna na mo nga, balik na mo sa panag-iusa mga kaigsoonan.
0: Amen.
2: Ang ato ang hisgutan karon mga higala na mo mga igsoon, kalabutan aning tao nga wala pag magkadawat o kaluwasan. Wala pa ba mahiuli sa Ginoo mga igsoon. Atong miagi, atong hisgutan, nga bisan pa unsa ka matarong sa tao, bisan pag unsa niya ka Dios nun, buutan, hinimbahon, pero kung wala pa siya ay pagtuo niya kang Kristo, dili gyud siya isipon nga matarong atubangan sa Dios. Dili siya isipon nga magtutuo ni Kristo. Mao nang ato nang gihatagan tong example si Pablo sa iyang pagka-devoted sa Judaism religion, stricto kay siya sa pagtamod sa ilahang mga tulumanon sa Judaism. Sa Judaismo nga relihiyon mga kaigsoonan, pero ato na yung panahon na wala pa dahil sa kasinati ni Kristo. Dayon si Lydia po. Ato nang gibasa atong miagi sa buhat nga bisag unsa pa niya kamadlokon sa Ginoo, hinimbahon po siya, pero ang iyang kasing-kasing wala pa dahil buksi sa Ginoo. Mauna nga nining kagabihon ato ang ipanayon kay dito matanahunong mahitungod atong pagtuo.
0: Amen.
2: Kining pagtuo gikinahanglan tungod kay sa Hebrehanon 11:6 atong ang sublion pagwasa. 11:6 sa Hebrehanon, unsay giingon sa Biblia? Unang bukas nga bersikulo sa balaang kasulatan ni ining kagabion mga higala namo og igsoon.
0: Amen.
2: Ang nagapaminaw.
0: Hebrehanon 11:6. Og kun walay pagtuo. Dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya.
2: Kana.
0: Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios.
2: Amen.
0: Kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa.
2: Amen.
0: Og nga siya magabalos ras sa mga magapangita kaniya.
2: Amen. Busa gikinahanglan sa usa ka tawo nga maduol sa Dios do nagay pagtuo.
0: Amen.
2: Kay dili magapahimo nga mahimuot ang Dios sa tawo nga walay pagtuo. Busa ang tawo nga maduol niya kinahanglan motuo sa iyang pagkaanaa. Okay na mao na ipaagi nga ang Dios mahimuot.
0: Amen.
2: Busa nini kagabion atong ipadayon paghisgot. Mahitungod aning pagtuo nga gikinahanglan gyud sa ato ang kaluwasan. Kining ato ang topic karon, ato aning tinagsaon gyud pag-ayo. Dili na to langkob-langkob tungod kay kini atong programa kaluyan sa Ginoo, taas-taas bang puring lugway Brad Michael ug Brad Vincent. Mao na ato agyong gi by sequence ato ang pagpadayag. Una ang pagtuo.
0: Amen.
2: Gikinahanglan mga kaigsoonan ko. Pagtuo kanang tinuod nga pagtuo. Diha kang Kristo. 2 Timoteo 1:3, si Pablo naghisgot og tinuod nga pagtuo. Dili na pagtuo nga dili tinuod. Tinuod yun nga pagtuo.
0: 2 Timoteo 1:3.
2: Amen.
0: Nagapasalamat ako sa Dios.
2: Nayon.
0: Nga akong ginasimba. Uban sa maputling kaisipan.
2: Nayon.
0: Maingon sa gibuhat sa akong mga ginikanan.
2: Kana.
0: Sa diha nga sa makanunayon, magahandom ako kanimo sa akong mga pag-ampo.
2: Dayon.
0: Mahinumdom gani ako sa imong mga luha. Mangandoy gayud ako magabi ug maadlaw.
2: Padayon.
0: Sa pagpakikita kanimo.
2: Padayon.
0: Aron unta ko mapuno sa kalipay. Mahinumduman ko ang imong tinuod nga pagtuo.
2: Kanang tinuod nga pagtuo gikinahanglan na sa ato ang kaluwasan, labi na sa mga higala nato diha. Kanang tinuod nga pagtuo, parehas sa pagtuo sa mga apostolis. 2 Pedro 1:1. Unsa man ang tinuod nga pagtuo, parehas pagtuo sa mga apostolis.
0: Si Simon Pedro, ulipon og apostol ni Jesucristo.
2: Kana.
0: Nganha kanila.
2: Nayon.
0: Nga na nagpakadawat sa pagtuo, nga samag kamili sa mua.
2: Tanawa.
0: Diha sa pagkamatarong sa atong Dios og manluwas nga si Jesucristo.
2: Kanang pagtuong tinuod nga pagtuo, sama sa mga apostolis nga nakadawat sila niya ng hamili nga pagtuo.
0: Amen.
2: O, hamili nga pagtuo. Busa ang pagtuo, gikinahanglan, higalang igsoon, kay kining pagtuo, maoran ni makapahimuot sa Ginoo.
0: Amen.
2: Karong panahon na sa grasya, sa panahon ni Pablo, nilang Lydia, umbisan pa gani ni Nicodemo, nag-iingnan siya sa Ginoo, religious leader man to, ruler of Diyos. Ug sa kuan pa to Tagalog, pinuno siya sa mga Hudyo, pero giingnan siya sa Ginoo, kinahanglan sila magpagkatao pag-usab sa Espiritu, o sa tubig o sa Espiritu. Si Nicodemo to. Nga no mang mga igsoon o mga kahigalaan nga si Pablo, si Lydia o si Cornelio. Nga hinimbaho naman to sila kaayo.
0: Tinuod.
2: Pero wa magid sila isipan sa Ginoong magtotoo. Si Lydia, ginan niya si Pablo kung human siya bautismo, ginan niya, gihangyo niya pabilin sa silang balay. Kung silang Pablo, kaisip niya nga tinuod nga magtotoo.
0: Amen.
2: Bot pasabot nga sa ilahang pagka hinimbahon, sa ilahang pagka devoted sa ilang Judaism religion, pero kung dili dahi sila tinuod nga magtotoo ato sa Ginoo. Ang busa mo na'y basihanan nato, Brad Michael, nga kining mga naasikta sa relihiyon karon dili pa ginatinuod nga magtotoo. Magtotoo na yung ala na, pero dili pa tinuod. Na magiging tinuod nga magtotoo. Nga naman to, tungod kay atong hinumduman, si Pablo, sumawa pa siya kadangat sa pagtuo, wapak siya ka ilaan ng Kristo. Mabito itong gipakitaan siya sa Ginoo dito sa dalan sa Damasco.
1: Yung kay siya, bro, mayroon nga, gibuhat to ka to tungod sa kong pagkaway pagtuo. Oo,
2: gibuhat to niya tungod siya pagkaway pagtuo. Kanang pagkaway pagtuo, gisigutan niya, pagtuo na, may tungod kang Kristo. Busa, na ining panahon na, panahon sa grasya, ang ato ang pagtuo, nga pagtuo nga gikinahanglan kanang pagtuo nga magsumikad gyud kang Kristo, Brother Michael.
0: Yes.
2: Ang Kristo nga pagtuo ato ang ipasukad ang atong pagtuo kang Kristo.
3: Pundasyon,
2: oh, kay og maingon kag nagtuo ka sa Dios, nagtuo. Motuo ka ni Kristo nga siya Dios. Maingon pag adili, adili na tinuod pagtuo. Kay mao bilang giingon og tinuod nga pagtuo. Nganong giingon magtinuod pagtuo? Pagtuo na diha kang Kristo. Kana nga pagtuo. Karong panahon na, panahon sa grasya, gitawag ni Pablo mga ikson sa Roma 3:27 atong tanahon. Roma 3:27 ang pagtuo gikinahanglan na. Yes.
0: Roma 3:27.
2: Roma 3:27.
0: Nag-ingon. Nanhai naman ang atong pagpagarbo.
2: Kana.
0: Gipalagpot na sa gawas.
2: Palagpot na
0: sa
2: gawas.
0: Pinasikad sa unsang lagda.
2: Oh.
0: Sa lagda bas sa mga buhat.
2: Kana. Dayon.
0: Hinunua. Pinasikad sa lagda sa pagtuo.
2: Naada ang gitawag nga lagda sa pagtuo.
0: Amen.
2: Sa aning panahon sa grasya, ang ato ang lagda sa pagtuo. Kanang pagtuo nato kang Kristo. Kanang si Kristo ginitong tuuhan ba? Naamog yung mga tao nga karon ug muhisgotag, nagtuo ka sa Dios, nagtuo. Ang tuo ka ni Kristo. Adili. Tuo ka ni Kristo nga siya Dios. Adili. Taura na siya.
0: Taura.
2: Masa dili na mo'y tinuon nga pagtuo. Naara siya'y pagtuo sa Dios, pero ug muhisgotag Kristo, di na siya mutuo. Kay taura yun. Busa, sa Biblia, si Pablo na ay gitawag lagda sa pagtuo. Sa English, anak, gitawag siya principle of faith. Ang kasunguan, kaniyad to, sa Judaism religion, ang ilaha ato nga, mutuman sila sa kasunguan, isipon silang matarong.
0: Matarong,
2: oh. Maunang parihan ni Pablo sa Philippians 3:5, magsugod nga, kung maghisgot ang pagkamatarong, diligid siya masaway. Kay parisiyo man siya.
0: Parisiyo.
2: O, pero kato nga pagkamatarong, pinasikad to sa kasunguan.
0: Amen.
2: Atong tanawon ha?
0: Philippians 3:5.
2: Yes.
0: Gisirkonsisyonan ako sa ikawalong adlaw.
2: Na yon?
0: Gikan sa akong pagkaymugso.
2: Kana?
0: Sa kaliwatan ako ni Israel.
2: Na yon?
0: Sa banay ni Benjamin.
2: Oh.
0: Hebreyuhanon. Nga natawog mga Hebreyuhanon.
2: Kana?
0: Bahin sa kasuguan, Parisiyo.
2: Oh.
0: Bahin sa pagkamasibuton, magluluto sa iglesia.
2: Na yon?
0: Bahin sa pagkamatarong, nga pinasikad sa kasuguan.
2: Oh, pagkamatarong nga pinasikad sa kasuguan,
0: dili masaway.
2: Dili gid siya masaway. Grabing kuana gin Pablo. Strikto kayo musunod dayon.
0: Ngani bisan unsang kadaogan nga akong naangkon kaniadto,
2: oh,
0: kini akong nang ako nang giisip nga kapilihan tungod kang Kristo.
2: Amen.
0: Dayon.
2: Sa Noybe.
0: Noybe. Og makaplaggan ako diha kaniya, dili nga nagabaton ako sa pagkamatarong nga akong kaugalingon.
2: Kana?
0: Pinasikad sa kasuguan.
2: Amen.
0: Kundili ni anang pagkamatarong, nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo.
2: Amen.
0: Ang pagkamatarong nga gikan sa Dios, nga dagasukad sa pagtuo.
2: Amen. Busa mo na'y pinaka-importante kayo higalag igsoon.
0: Amen.
2: Kanig yung pagtuo, nga pinasukad niya kang Kristo.
0: Yes.
2: Nga naman tungod kay ang pagtuo, gikinahanglan, tungod kay ang pagtuo, mo resulta siya sa pagkamatarong. So, bisan pa unsa ni mo kadaotan, makasala, pero kung naa kay pagtuo aning Kristo, naa kay pagtuo gipasukad niya kang Kristo, isipon ka sa Ginoong mga matarong. Musa niining panahon na naay gitawag sa Pablo nga lagda sa pagtuo. Mao ni ang lagda sa pagtuo. Dili sama sa nilang Pablo kaniadto sa pagsunod nila sa kasuguan ni Moises. Ang ilang trabaho ato pagtuman sa kasuguan, matuman to nimo isipon kang matarong. Pero kining panahon sa grasya, ang lagda ani, lagda mahitungod sa pagtuo. Lagda sa pagtuo, principles of faith, mga igsoon. Lagda sa pagtuo, diha kang Kristo. Busa ang tao, di na kinahanglan pag subayon pa to niya ang mga balaod ni Moises, kaya aron isipon siyang pagkamatarong siya. Kunili, pinaagira gid aning pagtuo ni Kristo.
0: Amen.
2: Aton dugangan Brad Vincent. Mm. Roma 3, ah, ipanayon sa to, katong sa 28.
0: Sa
2: 3:28.
0: Sa Roma.
2: Lagda madus pagtuo.
0: Mm. Roma 3:28.
2: Amen.
0: Gamay kay maoy atong pag-isip nga ang tawo.
2: Yes.
0: Baga matarungon pinaagi sa pagtuo.
2: Kana
0: pinagawas sa mga pagtuman sa kasuguan.
2: O sa kini pagtuo gikinahanglan.
0: Amen.
2: Kay ang pagtuo nato kang Kristo pinaagi ana isipon ang tawo nga matarong.
0: Yes.
2: Niya sa Ginoo. Pinaagi siya ang pagtuo kang Kristo. So mao nay gitawag rules of faith. Nindi ka makabubulag ana.
0: Mm.
2: O ang mga Hudyo ang nakadaot nila tungod kay bisag naa na sila sa grasya, ang ilang practice maadto pa magid sila sa kasuguan ni Moises. Mao na nga wala sila na hibalo sa pagkamatarong nga maoy gipatuman sa Ginoo. Pinaagi ra na is pagtuo busa ang pagtuo gikinahanglan ni galang igsuon. Pagtuo diha kang Kristo. Atong basahon ang Roma 3:21. Ulohan Brad Vincent.
0: Roma 3:21.
2: Amen.
0: Ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo.
2: Yes.
0: 21. Apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios gikapadaya gawas sa kasuguan.
2: Ang pagkamatarong gikan sa Dios gipadaya nga gawas sa kasuguan. Nayon.
0: O gikapamatud-an man nga gani kini sa kasuguan ug sa mga propeta.
2: Bisan katong kasuguan ni Moises ug ang mga propeta nagmatuod ana.
0: Mm.
2: Nga ang tawo isipon sa Ginoo nga matarong pinagawas sa kasuguan.
0: Yes.
2: Pwede klaruha kayo. 22.
0: Ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo.
2: Amen.
0: Alang sa tanan nga magatuo kay walay kalainan sa Hudyo ug sa Hintil.
2: Busa ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi ra sa pagtuo kang Hesukristo alang sa tanang magatuo. Busa aning panahon sa grasya ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa kining pagkamatarong pagtuo ipasukad gyud kang Kristo Hesus. Kayo dili pinaagi kang Kristo Hesus, dili na siya isipon sa Dios, dili valid sa Ginoo mga higalang igsuon. Mopadayon sa 23.
0: Sanglit nakasala man ang tanan.
2: O
0: hug nakabsan sa maya sa Dios.
2: Nayon.
0: Sila pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya.
2: Kana
0: ingon nga gasa.
2: Amen.
0: Pinasikad sa pagkatinubos.
2: Dayon.
0: Tungod kang Kristo Hesus.
2: Padayon.
0: Nga gitanyag sa Dios ingon nga halad pasiguli.
2: Kana
0: pinaagi sa iyang dugo.
2: Mm.
0: Sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo.
2: Sa maong halad nga pagadawaton pinaagi sa pagtuo.
0: Amen.
2: Busa si Kristo maoy halad pasiguli tungod sa ato ang mga sala, tungod sa atong pagkadaotan. Bisag unsa ka kadaotan, bisag unsa ka kamakasala, ang katilingban nagmulo nimo tungod sa imuhang pagkadaotan, tungod sa imong binuhatan.
0: Mm.
2: Pero higalang igsuon si Kristo mo ang halad pasig-uli.
0: Amen.
2: Siya maoy nagtubos atong mga sala. Naunta kita mo tatay ilansang sa cross, pero gitubos. Kanang gitubos, gipulihan ba? Gipulihan ni Kristo. Kita unta to dapat ilansang sa cross kay makasala ta, pero tungod sa iyang katubsanan, tungod sa iyang pagpuli sa atong dapit mga igsuon, siya mo'y halad pasig-uli, pinagis ang dugo, unya sa maong halad, atong dawaton siya pinagis pagtuo.
1: Murra, dahil nag-anak mo'y nakasala, Bumir, ang nag-amahan mo'y nagpapriso.
2: Oo, oh, inanawa.
1: Nagiyang gisalo ang
2: sa kana. Ano? Busa si Kristo, katong iyang kamatayon dito sa cross, mautoy mahimo na tong sukaranan sa ato ang kaluwasan, pinagis atong pagtuo ato.
0: Mm.
2: Kay halad man siya pasig-uli, kita igaw na tamo dawat. Dawaton na to siya, pinagis pagtuo ni Kristo. Nga siya mo'y halad, pasig ulit tungod sa ato mga sala.
1: Upa, si Kristo ang agianan.
2: Siya mo'y agianan.
1: Siya mo'y aginiya.
2: Siya mo'y palagianan.
1: Di mo direct.
2: Padayon, Brad Vincent.
0: Padayon.
2: Sa 25,
0: no? Hindi mao'y pagpakita sa pagkamatarong sa Dios.
2: Busa, pinaagi sa pagkahinalad ni Kristo, kato mo'y pagpakita sa pagkamatarong sa Dios.
0: Kaysa iyang langit nung pagkaminantuson.
2: Amen.
0: Gisayloan man lamang niya ang kasalanan nga nangahimo kaniadto.
2: Dayon.
0: Kini mo'y pagpamatuod.
2: Kini mo'y pagpamatuod.
0: Karong panahuna.
2: Ah, karong panahuna.
0: Nga siya matarong.
2: Oh.
0: O nga siya magamatarong sa tao nga, nga may pagtuo kang Hesus.
2: Busa ang pagkamatarong karong panahuna, Brother Michael. Sayon kay makabot sa tao.
0: Sayon
2: nga makasala. Mm. Sayon kayo makabot. Nga naman. Imo rang tuuhan,
0: tuuhan
2: si Kristo katong iyang kamatayon dito sa cross. Tuuhan nimo. Busa ang ingon dere, kini mo oy pagpamatuod karong panahon na. Karong panahon na. Kanang ingon karong panahon na, panahon ba sa grasya?
1: Karong
2: panahon na. Panahon sa grasya nga siya matarong o nga siya magamatarong sa taong may pagtuo kang Hesus. Perting sayo na kaayo maabil sa mga tao makasala nga isipon silang matarong pinaagis pagtuo kang Hesus. Kana mo importante kayo. Mosa kining ato ang agis kutang pagtuo, pagtuo ni mahitungod kang Kristo. Kay diha magid ipasukan ang kaluwasan kaning pagtuo kang Kristo Hesus mga kaigsuonan. Mosa salamat kay Iskino mo ni opportunity karong panahon na. Mosa ikaw karon higala sa pag-unsa ka kadaotan, ikaw naminaw diha karon sa pag-unsa ka makasala, ang Ginoo higalang igsuon dunay paagi alang nimo. Aron nga maluwas ka sa imong kahimtang. Tuhi lang atong Ginoo Hesus. Isipon din kaniyang matarong. Wa lang ilangay.
1: Sa tuwa bro, meron ka nang ipaambit niya mga pagtuo.
2: Yes.
1: Ang Ginoo humanag buhat katong pagpakamatay niya sa cross.
2: Mm.
1: Sa tuwa, katong mga buhat sa Ginoo, paghalad alang mo sa kasalanan. Kaya na may giingon sa unang Corinto 23 nga siya nagpakamatay alang sa itong mga sala. Sa tuwa, pa kanang pagpakamatay, ang solusyon na kato yung pagtuo.
2: Kana.
1: Murag madawat ni mo siya ba? Doon mga proseso. Doon naman. Murag bitong tindahan bitaw na. Ayak ka makadawat aning item. Yung mga bayaran.
2: Yes.
1: Sa tuwa, doon mga proseso. Kala daw, bro, Vince?
0: Unang Corinto 15:3. Kay gihatag ko kaninyo, ingon nga labing hinungdanon, ang nadawat ko ra usab, nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. Sumala sa kasulatan.
1: Sa tuwa, namatay na si Kristo, bro, Mer.
2: Yes.
1: Atong Ginoo tungod nagpakamatay siya alang sa atong mga sala.
2: Amen.
1: So, grabe no ang karong panahon na pwede bi ang moingon ang tawo ani nga sa og sa tawhanon lang kinabuhi og siyang sitwa mapakamatay ko ana nga pirti gyud na hikawana kayo. Dili gani na mong hatag og naiya na ako'y mga problema pasagdahan ra ko.
2: Yes.
1: Sigira ko tamayon libakon ko ana.
0: Noon.
1: Ang nakahimo ani ang aturang Ginoo bisan og ang mga tawo makasala pero ang Dios nagpakamatay gyud tungod sa atong kasalanan.
2: Yes.
1: Uya og adto ka sa Roma 5 versículo 6 daw, bro, Benz, kaya itong nang idugtong itong topic ni bro, Ibrahim Ndoto.
0: Roma 5. 6. Samtang mga maluya pa kita,
2: kana.
0: Sa gitagal nga panahon, si Kristo nagpakamatay, alang sa mga dili, Diyos nun. Siti, talagsara nga adunay magpakamatay.
2: Talagsara.
0: Alang sa uban.
2: Wagid ganit.
0: Bisan pa alang sa usa ka taong matarong. Hinoon, aduna gayud kahay mangako sa pag pakamatay alang sa usa ka maayong tawo.
1: Sa utso, itani na to.
0: Apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma.
2: Amen.
0: Alang ka na to, pinagi niini. Nga bisan sa mga makasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang ka na to.
1: Noybe.
0: Yes. Og kay namatarong naman kita, karon pinagi sa iyang dugo.
1: Mm-hmm.
0: Labi pang luwason kita, pinagi kaniya. Gikan sa kapungot sa Dios.
1: Amen. Sa to, bakatong iingon ni bro, ni mo ganiya bro, merdugtong to ani mga suking tigpaminaw. Katong pagtuong girelease ni Bro Ilmer maotoy paghingpit sa pagdawat nimo 100% ni ining gibuhat na sa Ginoong daan dito sa cross.
2: Yes.
1: Katong pagdupa niya Bro Ilmer tibuok kalibutan biya to.
2: Kana.
1: Tibuok kalibutan kana bang murabag kabantay bitaw ka nang naghikay dili mo kaon. Dri kamo tanan nga mga ana ba? Duol mo ni Kristo. Dri kay yes. Yan ang ikuan ba? Yan ang bitong gi naghalak sa kalingo no? Tanan yun ng mga tao, tibuok kalibutan. Diri mo, ako mo ika, mo nang taga-Hebrehanon, iya yung giignan nga, kung magpadayon mo lang yung tinuyo ang pagpakasala, kaya wala naman lang ihalad na si Kristo mo nag...
2: Wala na ihalad.
1: Wala na ihalad man, di man sila mo to sa halad ni Kristo. Nga katong paghalad ni Kristo, dayon man to.
2: Yes.
1: Pagsugod na to, dayon na to paghalad mga suking tigpaminaw. Mo nang taga-Hebrehanon, giignan ni Apostol Pablo nga, nagpadayon mo si tinuyo ang pagpakasala. O dili na, wala na ihalad inihaw, uy. Kaya wala na ilang inihaw gawas pa ni Kristo.
2: Amen.
1: Ato nang basahan bro, meras na nga atuan?
2: Wala na
1: wala na halad.
2: Wala na halad anyhow.
1: Wala na ilang si Kristo na. Nga si Kristo na ang halad. Inaw dayon. Nga paghalad. At ano ang kanang kaibig? Kanang sa Kapitulo 9, masiguro na siya.
2: Wala na halad.
1: Wala na 9:22 bro Benz. Kanang kaibig?
0: 9:22.
1: Kung wala pa si Kristo, tanawa.
0: Amen. Nag-ingon. Sa pagkatinuod, ubos sa kasuguan, hapit ang tanang butang, paghinluan ug dugo. O gawas sa pag-ula ug dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala.
1: 23.
0: Sa ingon ni ana, kinahanglan ang mga hulad sa mga langit ng butang, paghinluon. Niini mga butang, ha? Apan ang maong mga langit ng butang, paghinluon sa labi pa kamaayong mga halad inihaw. Kay niini.
1: Kinsa kay buti pasabot ana 24 taman 25.
0: Kay si Kristo misulod dili ngadto sa usa ka balaang dapit. Nga hinimog mga kamot. Yes. Nga hulad lamang sa tinuod. Kundili ngadto sa langit.
1: Mm-hmm.
0: Gayon.
1: Padayon.
0: Sa pagpangatubang karon alang kanato sa atubangan sa Dios.
1: Padayon.
0: Dili usab aron pag sa pagsubli-subli. sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon.
1: Parayon.
0: Maingon sa tinuig nga pagsulod
1: tinuig
0: sa mga labawng sasirduti, ngadto sa balaang dapit, dinala ang dugo nga dili iyang Amen. Kaugalingon.
1: Amen. Sa to pa, ang paghalad ni Ginoong Hesus, mga sunging tigpaminaw, dayon. Unya kini mga taga-Hebrewhanon, nibiya na aning ang paghalad ni Kristo nga dayon. Mauni ang history sa Hebrewhanon, maunang nakasulti si Pablo sa Kapitulo 10, versikulo 26, bro, Vince.
0: 10, 26, nag-ingon. Kay kun kita magpadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamotoran, wala na'y nahabilin pa nga halad inihaw tungod sa mga sala. Kundili, ang usa lamang kamakalilisa nga pagpaabot, ubukom. Yes. Ang og kabangis sa kalayo
1: Amen.
0: Nga magaot-ot sa mga kaway.
1: Ang taga-Hebrewhanon, ang history ani tungod sa ilang pagbiya sa halad ni Kristo na malik sila sa daan, bro, merba.
2: Tinaon.
1: Mao nang igna sila ni Apostol Pablo kung mapadayon mo sa Tinoy ang pagpakasala, wala naman nila, bro, bens ilha ang paghalad ni Kristo dito sa cross. Wala naman nila taga-Egbili. Mao nang igna sila ni Pablo kung mubiya mo ani nga paghalad, lisod na. Kay wala na ihala ang halad inihaw pa.
2: Yes.
1: Gawas ni Kristo mga suking tigpaminaw.
2: Ana.
1: Busa, kani nga paghalad, mauning gibuhat ni Kristo dito sa cross, dupas siya. Alang sa tanang mga tao, matarog, maingon man siguro kag Israel, really, ay. Tibo o kalibutan, apan sa dili pa na, atong pawalikon ang Roma, Kapitulo 5, bro, Benz.
0: Versikulo 9. 5, Roma. Og kay na matarong naman kita, karon pinagi sa
1: iya. Jis na,
0: Jis. Kay kun sa diha nga mga kaway pa kita sa Dios. Kita gipasig-uli ngadto sa Dios.
1: Parayon.
0: Pinaagi sa kamatayon sa iyang anak.
2: Amen.
0: Nan karon nga napasig-uli na kita,
2: ana.
0: Labi pang luwason kita pinaagi sa iyang kinabuhi.
1: Karon nga napasig-uli na ta human katunggi paambit ni Bro Mer kagani mga suking tigpaminaw, labing importante ito. Maotoy solusyon sa tanang proseso nga madawat nimo sa tanang gibuhat ni Kristo dito sa cross.
2: Yes.
1: Pagtuo. Katunggi nga pagtuo sa pulong, pagtuo ni Kristo o sarana kanang pagtuo nga nasugdan sa mga apostolis mauna siya. Kinanglan madawat ni mo tong kaninga prasis tanan pinaagis pagtuo, versikulo
0: 11. Og dili lamang kay kinira.
2: Yes.
0: Kun dili nga nagakalipay usnab kita diya sa Dios. Pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi kang kinsa nakadawat kita karon sa pagkapasinag-uli. Pinagsig-uli.
1: Amen. Pagkapinasig-uli.
2: Yes.
1: Pinaagi sa pagkamatay sa atong Ginoong mga Hesuking tigpaminaw. Human ka mutuo katong gipambit sa atong igsuon, nga tanang proseso nga gibuhat ni Kristo katong pagtuo mo imo tibawas dito. Kadto mo imo mo mahimong mahingpit nimo ang kinatibuk-an nga paghalad sa Ginoo madawat nimo katong pagkainanak, pinagi sa pagtuo, daghan kayo na brother, pinagi sa pagtuo, mahimo kang anak sa Dios.
2: Daghan kayo.
1: Daghan kayo wala pa ta. Kani amo lang ning himay-himay mga suking tigpaminaw aron gyud nga usani matinawan gyud ang ato ang huna-huna unsay mga benepisyo kung makuha mahimo tang mutuo, brother.
2: Yes.
1: Oh, kay kini.
2: Benefits, oh, no?
1: Mga benepisyo ba? Mao ni akong i-kanon i-kuan mo, bro, mer nga kini mga benepisyo. Mo siya makuha pinaagis pagtuo.
2: Yes.
1: Katuga ganiha, pagtuo gawas. Gani ni dito gay bro, mer atong kanang pinakanindot mga suging tigpaminaw nga ang pagtuo mao gyud moy angay buhaton aron makuha ang tanan nga gipanghimo ni Kristo dito sa cross.
2: Tana.
1: Nya maingon ba dayta Israel ni pagkamatay dili oy. Tibuo kalibutan unang Juan, bro, Bins. Kapitulo 2, versikulo 3.
0: Dos, tres. Unang Juan.
1: Dos, sorry.
0: Okay,
1: dos.
0: Og siya mao ang halad pasighiuli, alang sa atong mga sala, og dili lamang sa atorang mga sala, kundili sa mga sala usab sa tibuok kalibutan.
1: Pagpakamatay sa atong Ginoo mga suking tigpaminaw, dili lang kay sala ra sa atorang mga sala, kanang pag-ingon ni Apostol Juan dia, apel siya, hudiyo man siya.
2: Yes.
1: Sa atorang mga sala, ang giignan niya mga Hudiyo mana nga naadto sa laing dapit. Ana ni si Apostol Juan nga di lang kay sa ato mga sala kun dili sa tibuok kalibutan. Sa ato pa wala eksimtin ang pagpakamataya. Unya ang maong proseso mahimo nato nga madawat mga suking tigpaminaw pinaagis pagtuo.
0: Amen.
1: Nakaron kung do natay mga pagtuo nga wala may subay ini. Sayang ang atong pagtuo mga suking tigpaminaw. Yes. Ano man? Diha sa pagtuo sa atong pagtuo sa Ginoo humanta makadungog sa pulong. Diha mag-abri ang atong pagtuo kay dili man pwede nga mutuo lang ta ditso. Ang si Apostol Pablo nagsumikan man Dios siya sa pagtuo aw sa pagwali. Kay mahimo nga ang tawo mga suntik paminaw mahimong mutuo sa pulong dili lang kay basa-basa tuo-tuo. Kana bang like for example mo ako namatan ba? may akong na pakamat yan, dili na yung ano na. Kung dili ang pagtuo, kani, na ako na inigrecap bro, Mer.
2: Yes.
1: Oh, pagtuo yun diya sa pulong. Karang 17 na lang bro, Vince. Gis 17 sa Roma.
0: Gis 17, busa ang pagtuo mag-aabot gikan sa madungog. Og ang madungog mag-aabot pinagi sa pagwali may tungod kang Kristo.
1: Maunang naiwali, bisan pa asa nga dapit, labi na ron ang dapit sa kamatuan na nagwali din sa radyo. Wala laing purpose ani bro, Mer, pagpaosbaos pagtuo.
2: Yes, kana.
1: Ang gibuhat karon sa programa sa dapig sa kamaturan sa radyo, mga suking tigpaminaw, pagpaosbaw ni sa pagtuo.
0: Yes.
1: Nga sa magkahamili sa mga apostolis. Mm. Pagpaosbaw ni sa real nga pagtuo gyud. Kanang giingon sa Tito 1:1 bro Vince. Ang gibuhat karon sa programa ang dapig sa kamaturan aron ni pagpaabot sa tinuod nga pagtuo.
0: Amen.
1: Dili nang pagtuong maoy atong namatan, maoy atong pakamatyan, dili na. Yes. Nga wala kay assurance nga makadawat og kasiguruhan tungod kay nabulag sa pamaagi sa mga apostolis. Tito 1:1.
0: Si Pablo ulipon sa Dios og apostol ni Jesucristo.
1: Amen.
0: Aron sa pagpausbaw sa pagtuo sa mga pinili sa Dios.
1: Amen.
0: Og sa ilang kay balos sa kamuturan.
1: Kay balos kamuturan.
0: Nga nahitukma sa pagadios.
2: Amen.
1: Wala kulanga pagpausbaw sa pagtuo nga nahitukma bro Mer.
2: Kada.
1: Diha sa kamuturan sa pulong ba?
2: Mm.
1: Bisag na kay pagtuo mga suging tagpaminag wala mahaom sa pulong, dili na siya real nga pagtuo. Dayon nahitok maapos pagka Dios noon.
0: Yes.
1: Naiuban ron mura magtinuod mo saysay.
0: Mm.
1: Pero tan-aw ang ila ang pagkinabuhi sa naiuban ron, magtutulog pag simbahan tong uban bro. Naiuban mga high press, nay grabig, nay mga katungdanan gyud. Pero how much mura ilang kinabuhi? Ba ining makasala sila, yan ora kay sila moingon mo nga, o magita ang perfect. Gamito na din ang bersikulo ha.
2: Katarungan.
1: Oh. Murag tawagon ta lang ba og gipangatanong kay mapatuyangon man gud. Pero sa tinuod lang sa Tito 1:1 pagpaosbaw sa pagtuo.
2: Yes.
1: Karang pagtuo nga nahitok mas pagka Dios nyon.
2: Amen.
1: Abro may dugang idaw karang pagtuo mga benepisyo.
2: Kaning pagtuo nganong kinahanglan man gyud pagtuo mahitungod kang Kristo. Oh, ay saha kaning ato sa ning tinagsaon. Okay, nindot po nitong topic gyud. Kuan ni sa kaning among giskutan higala igsuon bisan ang mga relihiyon nagwali man pud ani.
1: Nagwali gyud.
2: Kaning pagtuo pero kita atoang ipasibo gyud sa kasulatan sa walis mga apostolis. Nakinig yung pagtuo may tungod ni Kristo.
0: Amen.
2: Okay, roles of faith man ato ang gibasihan.
1: Mm.
2: Pareha karon mas kalimutan na sa roles of impeachment, role of the Senate. Kaning atong pagtuo, roles of faith. Sa English ana, roles of faith man mga igsuon. Kanang lagda sa pagtuo. Nganong importante man yung kayo nga pagtuo mahitungod kang Kristo. Ato nang gipasiunan ka kanina nga pinaagi sa pagtuo, matarungon sa Dios ang tao.
1: Mm-hmm.
2: Pinaagi sa pagtuo kang Kristo.
1: Mm-hmm.
2: Naging ito, maunay pagpumatuod karong panahon na.
0: Mm-hmm.
2: Mala itong ibasa, no? Nga ang tao isipong matarong sa Dios basta na ay pagtuo kang Jesus. Nganong man nga ang pagtuo, kinahanglan yung kayo mahitungod anay ni Kristo mga kaigsuunan.
0: Mm-hmm.
2: Una-una, atong isigutan, ang Diyos, sayang pagkasiya, Brother Michael, di gud mamatay.
1: Kana.
2: Atong basahon daw, unang Timoteo 6:15-16. Sayang pagkasiya, di gud siya mamatay.
0: Unang Timoteo 6:15,
2: og
0: unya sa gitagal nga panahon,
2: nayon,
0: kini igapadaya grasa dalay gun, og bugtong manggagahom,
2: nayon,
0: ang hari sa mga hari,
2: hari sa mga hari,
0: o Ginoo sa mga Ginoo.
2: Unsa man siya?
0: Nga mao lamang ang bugtong nga dili mamatay.
2: Siya ra gid mamatay. Hari sa mga hari, Ginoo sa Ginoohan, dili siya mamatay. Siya ra bugtong nga dili mamatay. Nayon,
0: og nagapuyo sa kahayag nga dili maduol.
2: Nayon,
0: nga wala makita og dili arang makita sa tawo.
2: Sa pinadayag 19:16, kinsa man ang hari sa mga hari, Ginoos makiginuhan nga dili mamatay.
0: Disinoy besides, unya madungog ko ang daot tingog sa
2: kana,
0: sa kadakong panon.
2: O, nayon.
0: Sama sa kagahub sa daghang mga tubig.
2: Padayon.
0: Og sama sa kagahub sa mga makusug nga paglipak sa dalugdog. Nagsinggit nga nagingon. Hallelujah.
2: Kay disinoy besides, bro.
0: Disinoy besides.
2: Disinoy besides.
0: Amen. Diha sayang bisti.
2: Diha sayang bisti.
0: Og diha sayang paa.
2: Kana.
0: Siya may ngalan nga nasulat.
2: Oh,
0: hari sa kaharian.
2: Hari sa kaharian
0: o Ginoo sa kaginuuhan.
2: Ginoo sa kaginuuhan. Kinsa man si Kristo na higalang igsuon.
0: Amen.
2: Ato aning gi padayag aron masayod ta unsa ka bililhon ning pagtuo.
0: Amen.
2: Unang-una ang Dios siya ray bugtong nga dili mamatay. Pag-abot sa pinadayag 19:16, kinsa nang hari nga dili mamatay diha, bugtong dili mamatay, si Kristo na ginuos ka ginuhan. Iadto na to sa Hebrehanon 2:9. Dili siya mamatay, pinopinaagi sa grasya sa Dios. Iyang gitilawan ang kamatayon sa matag-usa ka tao. Masakto tong ingon ni Bert Michael nga di lamang mga hordyo ray kamatayan.
0: Yes.
2: Bisan mga hintil atong tanahon. Oh, Hebrehanon 2:9.
0: Apan ang nakita nato karon?
2: Apan ang nakita nato karon?
0: Mao si Jesus.
2: Mao si Jesus.
0: Siya nga sa makadiot.
2: Siya sa makadiot.
0: Nahimo unta ay nahimo una nga ubos sa mga manulunda.
2: Nayon?
0: Nga gipurong-purungan og himaya.
2: Nayon?
0: Og dungog tungod sa iyang pag-antos.
2: Nayon?
0: Sa kamatayon.
2: Giantos sa iyang kamatayon.
0: Aron nga pinaagi sa grasya sa Dios.
2: Pinaagi sa grasya sa Dios.
0: Makatilaw siyag kamatayon alang sa matag usa ka tawo.
2: Makatilaw siyag kamatayon alang sa matag usa ka tawo.
0: Amen.
2: Ang hari sa mga hari ginuos ka ginuuhan bugtong adili mamatay. Pero pinaagi sa grasya sa Dios iyang gitilawan ang kamatayon sa matag usa ka tawo.
0: Amen.
2: Mao na kinahanglan na atay pagtuon niya kay di ginunta siya mamatay pero namatay siya tungod og alang sa atong kalawasan. Mao na nga kana nga pagtuo higalang igsuon mo resulta na ngadtos kalawasan.
0: Yes.
2: Mao na nga wala diha butang na nga dili mahimo sa kasuguang Moises kay katong kasuguang Moises kinahanglan mo kag mutuman ato. Pero kini tuhan lang nimo si Kristo kay si Kristo dili unta mamatay pero gitilawan niya ang kamatayon sa matag usa ka tawo. Aron ang tawo makabaton og kaluwasan. Aron ang tawo makasala, mahimong mamatarong, mahimong mahusto sa iyahang kinabuhi mga igsoon. Mao na nga importante jud kaining pagtuon nato kang Kristo. Kay sa ilan ka na ang Dios siya dili gyud ta siya matay pero gitilawan niya ang kamatayon sa matag usa. Aron lang higalang igsoon kita makabaton og katubsanan higalang igsoon. Busa.
1: Amen.
2: Ang buhat 10:43.
1: Amen.
2: Mao nay
1: di mo ulawan.
2: Oh, Jis 43 buhat.
1: Oh, di mo ulawan.
0: Jis 43.
2: Nayon?
0: Kaniya ang tanang mga propeta.
2: Kaniya ang tanang mga propeta.
0: Nang himatuod nga ang tanang magatuo kaniya.
2: Magatuo kaniya.
0: Magadawat sa kapasailuan.
2: Kana
0: sa mga sala pinaagi sa iyang ngalan.
2: Perting nindot na kayo higalang igsuon.
0: Amen.
2: Nga kung matuo kaniya, madawat nimo ang kapasailuan sa mga sala. Alang-alang nga dili madawat kapasailuan sala. Ang Dios dili unta mamatay pero iyang gitilawan ang kamatayon sa matag usa. Usa pinaagis pagtuo sa usa ka makasala ngadto kang Kristo sa iyang kamatayon dito sa cross.
0: Amen.
2: Automatic nga mapasaylo siya isipon siya nga matarong kay ang iyang gibuhat labaw pas dili maabot sa kasuguang Moises. Mabasa nato buhat kapitulo 13 bersikulo 38 mga kaigsuonan ko.
0: 38 busa
2: mga igsuon. Amen.
0: Busa mga igsuon.
2: Kana
0: hinahanglan inyong mahibaluan nga pinaagi ninyong tawhana
2: kana
0: ginamantala karon kaninyo ang kapasayloan sa mga sala.
2: Amen. Padayon
0: o nga pinaagi kaniya ang tanan nga nagatuo gipahigawas na gikan sa tanang butang
2: kana
0: nga gikan ini ang kasuguan ni Moises wala makahimo sa pagpahigawas kaninyo.
2: Diri sa gipadayag version ako ang gikuptan nga Biblia. Busa mga igsuon ko angay kamong masayod nga pinaagi kang Jesus. Giwali kaninyo ang pasaylos mga sala.
0: Amen.
2: Kinahanglan mahibalo kamo nga ang tanan nga nagtuo kaniya naluwas sa tanang mga sala. Butang nga dili mahimo sa balaod ni Moises. Busa kaning pagtuo mahitungod kang Kristo higalang igsoon labing gikinahanglan ngano man tungod kay pinaagis pagtuo kaniya makabaton tag kaluwasan. Gikan sa tanang sala butang na nga dili gid mahimo ni Moises. Busa karong panahon na sa roles of faith mga igsoon sa lagda sa pagtuo ang gikinahanglan pagtuo ni Kristo higalang igsoon. Dili wala na kay daghang himuon pa. Aron maluwas kay kan sa sala, maluwas kay kan sa silot, kun dili kini ra yung pagtuo kang Kristo higalang igsoon. Kay ang pagtuo nato kang Kristo, mo resulta man na sa dili pa mahimong anak sa Dios, napasaylo ang mga sala. Buhat kapitulo 10, bersikulo 9, Bert Vincent.
0: 10, 9.
2: O mamaray, usan is mga benefits sa pagtuo, Bert Michael, no?
0: Amen. Ug sa sunod nga daw, sana naglakaw pa sila.
2: Ah, 15, 19.
0: 15, 19 sa
2: buhat 15, 19.
0: Buhat 15, 19. Nagingon og tali kanato og kanila.
2: Amen.
0: Siya wala maghimog kalainan. Sanglit ginluan man niya ang ilang mga kasing-kasing.
2: Kana
0: pinaagis sa pagtuo.
2: Oh, busa ang mahimo ano yung pagtuo nato kang Kristo higalang igsoon. Hilabihang ninduta bisan pag unsa pagkaka makasala ikaw naminaw karon higalang igsoon. Sag-unsa pagkakadautan ang giingon diri sa Biblia.
1: Singkasing blumer no?
2: Og tali kanato og kanila sa mga Hudyo og sa mga dili ni. Siya wala maghimog kalainan, basta wala nay kalainan. Sanglit gihinluan man niya ang ilang mga kasing-kasing pinaagis pagtuo. Basta ang tao, dautan kayo, pinaagis pagtuon niya kang Kristo, ang iyang kasing-kasing hinluan. Gikan sa tanan yung pagkadautan, hinluan.
1: Grabe na himo ni Kristo.
2: Oh, busa pa na. Yes, mo na ibutang wala mahimo sa kasuguan.
1: Atong basahan mo mer.
2: Okay, comfort
1: din. Kasuguan ang wala mahimo sa kasuguan.
2: Gihimo ni.
1: Mura bag sa laing termino ba nga grabe gud ang gibuhat ni Kristo mga suwente pino katong girelease mo mer ba nga. Pagtuo ni sulod sa inner part sa tao, sa pinakasulod ba?
2: Amen.
1: Ni una siya sulod dito sa ilawom. Ayha siya makita sa gawas. Mamuna isulat sa kasulatan.
2: Amen.
1: Pinagi sa pagtuo nimo kang Kristo. Ang imong pagkinabuhi diha na ni makita sa imong physical nga lawas.
2: Sinoon.
1: Naguna siya sa sulod province. Oh. Ang solusyonan. Mona wala mahimo sa kasuguan, bro Mer.
2: Amen.
1: Kaning imong sa Roma 8 versikulo 3. Basa bro Vince.
0: 8:3. Kay ang wala mahimo sa kasuguan.
2: Yes.
0: Nga nahuyang pinaagi sa unod.
1: Da.
0: Kini sa Dios nahimo.
1: Da.
0: Nga mao. Nga sa pagpadala niya sa iyang kaugalingong anak, nga diha sa dagway sa usa ka masalanon,
2: yes.
0: Nga unod og alang sa sala. Ang sala diha sa unod, iyang giyukman sa silot.
1: Iyang giyukman sa silot. Karang silot nga buti pasabot niya, bro, mer. Katulong pagpalansang niya.
2: Yes.
1: Grabe, silot biya to. Kato, alang man to na to, ginunta.
2: Oh.
1: Ang sige ngong sa kawatan, dili, gani kita mo'y, di man siya angay mo'y i-lansang din, he. Kita man mo'y angayin ilansang kaya tungo sa itong kasalanan.
2: Tungo sa itong sala.
1: Oh, pero gihimog yung sala sa Ginoo siyang kaugalingon. Alang yes. Sa matag-usa. Maunay wala mahimo sa kasuguan, bro, Mer.
2: Kana.
1: Oh, pero sa gihimo ni Kristo karon pinaagi sa pagtuo nato diha niya, pinaagi sa itong mga pagtuo mga suwintig paminaw, ang gibuhat sa Ginoo, grabe pa ang mahimo sa kasuguan.
2: Yes.
1: Kaya ang kasuguan ni atong panahon na, wala agyo na kitang hingpit, bro, Mer.
2: Tinoon.
1: Wala na kitang hingpit sa panahon sa Old Testament. Sa Hebrehanon, Kapitulo 7, versikulo 8, bro, Benz. Aw City 18. Unsay giingon?
0: Nag-ingon. Kay sa usa ka bahin ang nahunang kasuguan giklin tungod sa kahuyang og kawalay kapuslanan niini.
1: Padayon.
2: Kala.
0: Kay walay nahimong hingpit pinagi sa kasuguan og sa laing bahin gikapasulod ang usa ka labi pa ka maayong paglaom.
1: Amen.
0: Nga pinaagi niini magaduol kita sa Dios.
1: Na walay lain mga suwingtig paminaw kini rang pagtuo.
2: Yes.
1: Kining pagtuo nato sa Ginoo diha tanan ang tanang mga benepisyo atong madawat og makuha pagtuo ra. Dili na ka moagi og bisag unsa pa kanang tinuod yun nga pagtuo. Mo nang kinahanglan tuohan nato ang Ginoo kay sa gipaambit pa ni Bromir kaganiha Dios. Walay lain nakahimo sa gibuhat sa Dios.
2: Yes, tinuod.
1: Nga miani sa kalibutan bisan pa siya naglungta di as kinaiya sa Dios apan iyang gihawasan iyang kaugalingon og nagpakasama sa ulipon nagpalansang sa cross nakaron diha sa atong pagtuo gawas nga kini ni ang madawat nimo ang tanang benepisyo unsa pamangyoy mga benepisyo kayo kanang giingon sa unang Juan Ebanghelyo chapter 1 bro mer nga
2: yes.
1: Mahimong anak sa Dios
2: kana
1: lipay gani tag mahimo tag anak kapitan hambog pa ka nang umaliha.
0: Yes.
1: Oy, ay mo kopya binugoy pa kay ang amahan kapitan God.
2: Tinawan.
1: How much more ka mga suking tigpaminaw imong amahan maong Ginoo?
0: Tawa. Apan sa tanang midawat kaniya, sa tanang mituo sa iyang ngalan. Kanila naghatag siya kagahum sa pagkahimong mga anak sa
2: Amen.
0: Iyo.
2: Amen.
1: Benepisyos pagtuo. Ang Ginoo naghatag nimog authority, dignidad nga mahimo kang anak sa Dios. Maunay usa ka benepisyo usab mga suking tigpaminaw nga madawat nimo pinaagis pagtuo nimo sa Ginoo. Katong ibuksan sa atong
2: igtuon, Mer.
1: Pagtuha mo kayo pagtuura, pagtuura butangan pagra pero perting dakua kayo.
2: Dako kayo.
1: Makuha nimo kung sa laing pagkasulti pa na mura ka ba og nang negosyo ba? Na uban dako kayo og kana na ang baka kana na ang patong unya way na malit nila dito no na malit sa mga gagmay patong. Na ang nidaghan katong gagmay patong. Sama pa sa pagkaagi nga ang pagtuo kung tanaw niyo pagtuo ra butangan pagra
2: pagtuura.
1: Pero pirting dito nagundok diay ang himaya nga ikaw sa Dios.
2: Amen.
1: Mahimo kang anak sa Dios pinaagis pagtuo.
2: Mao nang silang Pedro, maingon si Pedro nga hamili nga
1: hamili kana basa ha.
2: Precious kay siya nga pagtuo.
1: Dos Pedro uno.
2: Dito ang pagtuo nga pagtuo lang pagtuo lang nga natural ba nga pagtuo ra.
1: Ang mga apostoles bro, mer grabe biya yung pagtuo mao nang naay paglutos, dili gyud sila matanog sa lutos. Kaya ang ilang pagtuo nakasukad yun mismo.
2: Yes.
1: Kay saksi yun sila.
2: Mo ni gingon ni Pablo nga ang pagtuo nag-abot pinagis
3: Madungog.
2: Madungog sa pagwalis ng balita.
3: Kana.
2: May tungod kang Kristo. Kana nga pagtuo mo ay atong kisikutan karon.
3: Kana. Uno. Katubo. Ipada itong i-relate mo
0: eh. Sa...
3: Dos Pedro, uno.
2: To?
0: Si Simon Pedro, ulipon og apostol ni Jesu Kristo. Nganha kanila, nga nanagpakadawat sa pagtuo, nga sa magkamili sa mua, diha sa pagkamatarong sa atong Diyos, og manulawas nga si Jesu Kristo.
1: Sa magkamili sa mga apostolis, nga naman,

0: Dos 14.
1: Nagingon. Apan sa kung pagkakita nga sila nanagawi supak sa kamaturan.
0: So, sorry, 3:14.
1: Ah, 3:14. Aron nga pinagi kang Kristo Jesus ang panalangin kang Abraham may mahiadto sa mga hintil. Aron nga pinagi sa pagtuo kita makadawat sa gisaad nga espiritu.
0: Na? Pinaagi sa pagtuo mga suking tigpaminaw ang Espiritu Santo, Bromer. Klaro kayo nga madawat na to. Pinaagi sa atong pagtuo, pagpaminaw sa pulong. Yes. Madawat na to ang gasa nga Espiritu Santo nga gihatag sa Ginoo. O man sa mga benepisyo. Kani wala pa gani ni, wala pa gani maghisgot anig pagkasulat sa ngalan.
2: Yes.
0: Kani amo lang ning gihimay-himay aron nga sa ingon ni anak mga suking tigpaminaw, Bromer, matinawan po sila.
2: Pagtuo pa na itong sultan.
0: Pagtuo pa lang, wala pa ni...
2: Lapad pa ni. Dako kayo ng pagtuo sa sultan.
0: Wala pa mi mahumas pagtuo. Unya, wala na ito ni Ditsu, kay aron nga ang ato ang pagpasabo sa kasulatan mga suking tigpaminaw, dili ba malamo-lamo ba? Masabtan yes, yun ninyo.
2: Tinawan.
0: Ang saktong proseso. Busaos mo na ko, ang pagtuo, pinaagis pagtuo, makadawat sa Espiritu Santo. Makadawat sa pagkainanak. Pinaagi po sa atong pagtuo mga suking tigpaminaw makadawat as kinabuhing dayon. Kanang kinabuhing dayon?
2: Yes.
0: Habog na kayo. Pinaagi sa pagtuo, tanaw, unang Juan. Kapitulo 5, versikulo 15. Ano, 11?
1: 11. Pug ang pagpamatuod mao kini nga kita gihatagan sa Dios og kinabuhing dayon.
2: Amen.
1: Og kining kinabuhiya diha sa iyang anak.
0: Dayon.
1: Ang nakapanag-iya sa anak, may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak, walay kinabuhi.
0: Patrice!
1: Kining mga butanga, gisulat ko kaninyo, nga na nagpanuo sa ngalan sa anak sa Dios. Harun kamu na masayod, nga kamu nakapanag-iya na sa kinabuhing dayon.
2: Nakapanag-iya na?
0: Kanang nakapanag-iya na, Bromer, past tense, no?
2: Yes, tinon.
0: Oh, kanang na ang nakapanag-iya na mga suking tigpaminaw, dili kay panag-iyahon pa.
2: Diha-diha na.
0: Oh, diha-diha, no? Anytime.
2: Pagtuo na.
0: Panahon sa pagtuo ni mo mga suking tigpaminaw, pagtuo ni mo sa Ginoo nga ang Dios nagpakamatay, ni mo dito sa cross, so sa pagkadungog ni mo sa pulong, natandog ka, nituo ka, kaning pagto pinagi siya ngalan, panag-iya kas kinabuhing dayon, dili na siya ingong adawatunon pa. Pero wa pa may mahuman ha, kay pagtuo palagi may basig, narabay nagsayserong pagtuo, kung anay bautismo hay na, luwas na.
2: Ah, dili na mao.
0: O, dili pa mao. Wala pa may mahuman, pagtuo pa lang may, wala pa may maadto sa sangputanan niin pagtuo.
2: Dako pa ni.
0: Dako pa ni.
2: Kaya ang pagtuo, Bert Michael, sa atong gipasiunhan garina, nga pinaangis pagtuo nato kang Kristo, ang atong kasing-kasing, hinluan.
0: Hinluan.
2: Dako pa kayo nag...
0: Dako pa.
2: Kaysay.
0: Oh.
2: Hinluan ang kasing-kasing. Kaya ang nakaingon mo gusto kadautan sa tao, ka namang sala nga na, naglublob
0: sa kasing-kasing
2: sa tao.
0: Oh, naglublob.
2: Munang unang bato niya, hinluan.
0: Hinluan niya.
2: Pinagis pagtuo.
0: Ayan niya po yan.
2: O, oh, ayan niya po yan. Ay sa nga mahimo tang anak.
0: Mm.
2: Daghan pa itong mga benefits sa isulatan mo.
0: Daghan pa.
2: O, oh, busa. Ang pagtuo, gikinhanglan yun kayo.
0: Gikinhanglan.
2: Importante kayo.
0: Kana. Kaya ang paghinlo dito mga suwing tigpaminaw, katong sa pagsulti, ganin mo po mga pagtuo, hinloan, ang Dios dili man mo puyog, dili hinlo.
2: Tinoon.
0: Busa, hinloan ang kasing-kasing.
2: Hinloan
0: ang
2: kasing-kasing.
0: Muna sa kasing-kasing siya mag-una, kay human ka mo tuo sa Ginoo, mahinloan ang iyong kasing-kasing. Dito lang puyo dito.
2: Tinoon.
0: Sa episode 2 daw.
2: Muna yung paghinlo.
0: Oh, hinlo ang kasing-kasing.
1: Episode 2.
0: 2-1.
1: Nag-ingon. Og kamu iyang gibuhi sa mga patay pa kamu.
2: Amen.
1: Tungod sa mga kalapasan og mga kasalaanan.
0: Amen.
1: Nganini na nagawi kamu kaniadto uyon sa paagin ni ining kalibutana.
0: Amen.
1: Uyon sa magubuot sa kagamhanan sa kahanginan.
0: Amen.
1: Sa espiritu nga karon mao ang nagaliho diha sa mga taong masupilon.
0: Amen. 2:5.
1: 2:5 bisan sa mga patay pa kita.
2: Yes.
1: Tungod sa atong mga kasalanan.
0: Amen.
1: Nagbuhi siya kanato uban kang Kristo tungod sa grasya na ngaluwas kamo.
2: Na.
0: Sa to pa pinaagi sa atong kalapasan bisan tungod sa mga patay pa kita tungod sa atong mga kasalanan, mga suking tigpaminaw.
2: Na.
0: Siya nagbuhi kanato uban kang Kristo. Kanang uban kang Kristo mga suking tigpaminaw, maapil tong imong explain kaniya, Bromer.
2: Yes.
0: Pinaagi sa imong pagtuos Ginoo, mabuhi ta uban kang Kristo tungod sa grasya maluwas ta.
2: Amen.
0: Kay umang gituohan ing grasya nga mao si Kristo nga nagpakamatay dito sa cross. So diha sa diha nga mutukan kang Kristo

0: ubang kang Kristo mahinlo ang imong kasing-kasing. Dayon, ang ato dayong binipisyo nga makuha dugang sa versikulo 6.
1: Yes.
2: Dos size. Huwag mi banhaw kanato uban kaniya.
1: Kana.
2: Huwag nagpalingkod kanato uban kaniya sa mga langit nung dapit pinaagi kang Kristo Isos.
1: Usahin labihang kaning pagtuo Brother Michael atong oras so hapit-hapit naman
0: napay 1 minute
1: broad kay ni ang ato ang topic no bahin tuod aning pagtuo pero inyo ra nang subaybay lang inyo mga higala igsuon ana pa man ay daghan kwan magyon daghan pa mga proseso
0: amen.
1: Mga paagi busa kaning pagtuo labing importante og labig yung kinahanglan nga mapasukad atong pagtuo da kang Kristo kaysa 16 9 ana sa Juan na kung dili ka mutuo kang Kristo, nagpamilin ka pa sa sala.
0: Correct.
1: Basta importante kayo, higalang ison kining pagtuo, nato mahitungod kang Kristo, dahil ang Ginoo. Oras amen. Na.
0: So mga sakitik paminaw, dili lang naman dali-dalion, Romer, kay, dili lang naman dali-dalion kay,
1: yes.
0: Malamo-lamo po. Oh, mga sakitik paminaw, dili lang usa mi mo putol, bisan pa sa amo ang tapiko, naglao mi nga makapabot mo sa sunod higayon.
1: Amen.
0: So tambay ka mo di mga sakitik paminaw, tungod kay, ato usab nga, pasulod ang ato ang mga mag-aawit usab.

0: So mo katong mga sukingtig paminaw. Bisan pa ang alawito no. Alas pagdaig Ginoo. Ang title dako kayo ang kaluoy sa Dios. Sa tujod kay kung wa pay kaluoy sa Dios mga sukingtig paminaw, wala sab ta karon. Kining tanan lang ra ni sa kaluoy sa Dios. Busa mato na kami mga sukingtig paminaw. Bisan pa sa mga pagbasa sa mga naga-comment sa atong mga live karon. So, manghinaot ta bisan pa sa mga kaigsuonan usab na ma-share no. Ang ato ang mga live broomer tungod diyan ang makatabang ta sa mga nanginhanglan. Mayong gabi bisan pa ni Elisio Sumarago Mamintas. Bisan pa usab ni Brad Hermes Patis diha sa gawas no?
1: Europe na siya.
0: Sa Europe. Mayong gabi di po diha Bro Hermes. Ni Brad Cornelio diha sa Tabina. Ni Brad Brian Tarok diha sa San Pablo. Ni Brad Don Romantic Ho Tikaw diha sa Cebu. Ni Loreto Biton. Ni Brother Ramel Cabiara diha sa Church in Imelda. Ni Wilbert Mahinay diha sa Lim Sibugay. Ilim no? Arte Lim Sibugay. Ni Brad Jazz Usab Yagit Ampalaya. Ni Brad Ray Alka Kupas. Diha sa Osami City. Ni Brother Padao Pons Arnel diha sa Church in Tarlac. Ni Sister Elizabeth Kadilinya. Ni Sister Yudia Salarda Iskatron diha sa Buhol. Ni Sister Nina Kubol. Ni Sister Jai De Usab. Maayong gabi diha. Ni Aisha Kayla Pinid. Maayong gabi eh. Og ni Arn Kishang, Lorenzo Mutya, Chisan Ki, sorry, Quick, sa Quick. Ni Leonela Lubiranes Pahis Hirbulingo diha sa Kalamansig. Ni Brad Ricky Akain diha sa Gutalak. Ni Sator Intag Tana. Romer, nakasunod ka?
1: Nangita pa ko.
0: Ni Brad Ramel Nano. Ni Brad Vicente Gapol. Diha sa
1: Katulayan,
0: San Juan, Siquijor. Vicente Gapol, ikaw bro Benz.
2: Saan pa kam brother Nervin Nano Gornes. Kam brother Asirwin Kadilinya. Kan sister Los Villa Ditan Balasi. Kang brad Rinrin Moralyon diha sa Kalabayan, Usamis.
1: Kalabayan.
2: Bisan pa kang Richard Manlangit. Brother Gerson Kadilinya diha sa Katulayan, San Juan, Siquijor. Brother, kumusta? Dayang kang Adulacion Anisa. Kang Ardin Kubul diha sa Pitugo. Kang Ephraim Yanko Kadilinya. Bro, kumusta? Diha sa San Juan, Siquijor. Kang Brian Espihon. Kang Gabriel Mandagyo. Diya sa Church in Manay.
0: Manay.
2: Bisan pa kam brother Junifer Yanko. Diya sa Negros. Kumusta igsoon? Kan sister Jinami Maang. Diya sa Cebu Sab. Kang sister Elsie Gyunson Alba. Diya sa Manila. Nagatanaw gayon siya. Pa kan sister Lucina Kalimpong diya sa Iglesias Tabina. Kam brother Ronnie Saga. Kam brother Danilo Elizabeth De Cafe. Kan sister Margie Balambao Swaner. Kan sister Mirasol Aranjuez. Kan sister Nancy Siliana. Kang sister Chian Court Balan. Kam brother Renmark Bitancor. Kan sister Roda Baldonado diha sa Lala Church in Lala Lanao del Norte. Kang brother Junicer Culiamar. Kang Saira Culiamar. Kang sister Cura Salada Campos diha sa Church in Sierra Bolionis Bohol. Kang Bethlehem Sabayton amen diha sa Usamis City. Kang sister Charlene Balasi amen sister diha sa Buog no. Panayong yun. Naana siya diha sa Buog, sa Mbuanga, Sibugay. Wala po. Murag siguro. Kang Alberto Rubio Palaraw. Amen, bro, mer?
1: Amen, don romantic ka. Kung nag-agaw na Cebu.
3: ni Elmer Tomo Kayari diha sa Church in Ninoy Aquino. Og ingon man Gypti Cabrillos, Yes Mahayag, Armando Oletris Culiamar, og ni Doybi Ausiho, diha sa Tabina ni. Helen Ramayrat, ni Brad Dan Kagas, Roldan, no? Nasa US karon, no? Kumusta diha Brad Roldan? Og ni Dina. Og Junicer Iyo Culiamar. Ingon man ni Marjan Swaring. Sa Las Piñas, layo-layo din, no? Sali Alvarez Torno, Brad Sali, diha sa Manikahan, sa Bangka City. Kumusta, Brad Sali? Sana ikaw na lang. Ah, grabe pa rin. Istoryahan eh. O, sa Saudi Arabia. James Umpao, Rodrigo Basay Obalo. O, James Umpao, sa Santa Cruz, Davao del Sur. O, si Brad Obalo sa Kwanay, Milda, sa Bangka Sibugay. Rosalind Romo Tubal, og ni Jolie Misa Aridon, Milfred Pabotoy, ni Marlo Estanero, Limutan Freddy mga igsoon sa Church in Tago o Surigao del Sur, or Surigao del Sur siguro ni, del Norte ba ni? Okay, Julan Bulahan, diya sa CDO, nasa kagayan ni igsoon na ron. Og ni Erlinda Albiula, diya sa watching from Mulansong, diya San Pablo. Amen ni GR Sibuyan, kumusta diha bro GR sa Sambonga? Og inguman Jocelyn Bano diha sa Tandag City. Naila Surigao man dapit. Eder Cuardila Gando. Ah, Paglinawan Balasi. Amen, salamat sa Ginoo brother Eder. Balasi. Yes Bukidnon. Og inguman ni Turning Villa Hermosa. Yes di Mataling, kumusta ba Turning ni Charifa Hermo? Og ingon man ni Abuyan Sheila, ni Carla Midayag Lumingo, diya sa Malapatan. Og ni Sweet and Sour. Kuya, wag yun yung mga ngalanaw. Ibe Sumalpong, diya sa Iglesias Calamansig. Og ni Charipa Hiromo sa Church in Ipil. Maura to, Bert Michael.
0: Romer, ang mga tapahuban na kanilang duman.
3: Amen, salamat sa ginong mga iksoon. Dari sa ito ang sa District, District 2 mga iksoon. Ako, amo lang ipahibalo. Kay para pod ma-remind ang mga kaigsuunan na address sa Distrito 2. Karon July 17 to 18, Bert Michael Sisters Meeting na sa Dimataling. No, ayaw makalimot mga igsuong sister. Kaya inyong haning panahon. Inyong higayon alang sa dugang mga pagtuon diha sa Balaang Kasulatan. Amen. July 17 to 18. Karon ang simrahon na, Bert Michael.
0: Amen. So, mauna ka ito mga swing tick family na ang among matimbaya sa pilpila ka mga pangalan, no? Salamat sa mga igsoong nga nag-share sa atong live, mga nag-comment, usap. So, kini makatabang sa atong mga swing tick family now. Bro, Mer, ako yatag ni mo ang katapos ng mga pag-ampo.
3: Amen. Lord Jesus, kao gina mo daigon og pasalamatan kanunay Ginoo. Salamat guys, yung paging uban ka na mo, bisa na ining maang programa ni kagabiyon Ginoo ang Isos. Salamat ikaw nag-uban o nagsangkap sa mga butanga mo ang kikasulti Ginoo. Kalamutan aning pagtuo diha kanin mo Ginoo ang Isos. Naglao mi Ginoo, katong maang mga pulunga, mahimo katong usaka apultahan alang sa tanang mga wala pa magtuod diha kanimo Ginoo aron sila mahimong makabaton aning binhi sa kaluwasan.
0: Amen.
3: Mo resulta ang ilang pagpatalinghog sa ilang kaluwasan o Ginoo.
0: Amen.
3: Usa katong tanan Ginoo among isalig itong gihanda kanimo Ginoo Jesus.
0: Hallelujah.
3: Salamat sa imong pag-uban alang namo Ginoo Jesus. Hallelujah.
2: Amen.
3: Dayon ka Ginoo Jesus.
0: So mga suwing tig paminaw. Wala man may higayon. Oras og panahon. Hangtod sa sunod lang higayon. Sa mga takna og sa mga istasyon lang gihapon. Inyo ubos nga lagad, Brother Michael Tamayo gikan sa Iglesia Tabina ako mga kauban.
2: Brother Vincent Palisbo gikan sa Iglesia Tabina.
3: Brad Elmer Tarok gikan sa Iglesia sa Lapuyan.
0: Kami manamilit o mag-aingon.
3: Dapig sa kamatuoran.
0: Salamat sa Ginoo.
3: Amen.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto Barkada, ready na ba kayong manalo? Nakahanda na ba mga tickets ninyo? Heto na ang third wave ng Lotto Papremyo ngayong linggo, July 12, 2026. Get ready for an exciting night dahil ang ating super at ultra jackpot ang siguradong magpapasaya at kukumpleto sa inyong gabi. Kaya stay tuned lang dito sa IBC 13, DATV at sa aming mga live streaming channel sa Facebook at YouTube para sabay-sabay nating malaman ang winning combinations tonight. At para mas doble ang good vibes at excitement, makakasama natin sa pamimigay ng saya at papremyo ang isa sa ating paboritong host. Hi Jay, good evening!
2: Hi Fiona, good evening din sa'yo! And hello sa lahat ng ating kababayan at Lotto Barkada, nakatutok at excited ng malaman ang mga winning combinations natin ngayong gabi. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magpapasiklab ng Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658 with their massive jackpot prizes. Hindi rin magpapahuli ang ating mga digit games na 2D Lotto at 3D Lotto. Kaya naman samahan ninyo kami for 30 minutes dahil malay ninyo nasa mga tickets na ninyo ang mga numerong magpapabago ng inyong mga buhay.
1: Before we get started, Jay, here's a quick reminder for our Lotto Barkada. All PCSO games are strictly for players 18 years old and above. So let's be responsible. Huwag na po iutos sa mga batang pagbili ng Lotto tickets.
2: At maglaro lamang po tayo ng pasok sa ating mga budget. Lagi pong tatandaan, mas masayang maglaro ng tama. Let's all play smart, play safe, and play responsibly.
1: Simulan na natin by welcoming our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Welcome po sa PCSO.
2: Also, here with us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Magandang gabi po!
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
2: At dahil nga we always make sure na transparent and fair ang ating lottery draws, araw-araw po tayong nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
2: Lotto players, ito na ba ang gabing pinaka-aantay ninyo?
1: Alamin na natin yan! It's Lotto game time na! Tara na! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Radio Bad Bad King.
1: Horas a las 4 y media.
0: Radio Bad Bad King.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tao, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa tuwang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kanarawang ko andong, kanira yun akong jabiti. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
3: Ikaw pila man mo si Imnon?
4: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Tanawra ko na kuan sa kong sa kuan o jabiti. Kani o, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nay?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Tagaasa?
4: Upper Limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nay, nga naminaw karon?
4: Dapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
5: Malalat, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O dili.
6: Dili.
5: Puslan man way nagmahal. May pamatay.
7: RMN Production Center. Mudalit ka ninyo ning nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Board o bibingka.
5: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron magtibway ni kanang.
8: Paidigo! No. Banda!
5: Bati asa ni mong naong huilag. May oy! Masaktan sa tadigo!
8: Isamot ka ba timong naong gamihilak ka ba jigaw?
5: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
8: Dugo!
5: Na ang silang ko.
9: Di mo na kucheko. Pero, bakas ni anak ko. Gato na agad ka.
5: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
9: Bunsa?
5: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
10: Tinuod ba ang imong gisulti, Jerko?
5: O Takla, maunay tinuod. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug, mag-alindasay na ko sa mabugnang kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
10: Jekyll.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit o ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminaon ang iyang storya.
4: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud luspad to siya karon may nakayo
5: taas din sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: aning baba
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
5: Unsa gani pangalan nato ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: kala, kumusta? May buntag, may ngunto, may hapon, may gabi, may kanlaw. Natong tanan niya na sabi niyo higalas kanginan Ray Arellano o ba ni Lloyd Gabiana. Okay, shout out time. Dayo, nita maglangay mga higalas. Shout out nga to niya sa Luto Patulino City, si Nang Tali, si Linimor, Gabriel, Victor, Bimbo, Diana, Pulito, Palapubog, Gika ni Pedro Pungasi. O niya, diasan sa Bugo San Fernando, si Amay Sibial. Lagi kang hapon ni Pedro Pungasi, si Pedro Sibial sa Dake. Kung yung man, diya sa Lucia Buloy, De La Rosa Calatrava. Si Lucia Buloy, diya sa De La Rosa Calatrava, Negros Occidental. Lagi kang ni Ricky Bangis Garing. Okay. Ay, patungo sa kaya. Dara si Virgilio Briones, Dias Candulawan, Talisay City, Alvin Arda, Dias Katmon Cebu. Gikan gihapon ni Ricky Bangis Garing. Unya diasal sa si Doktora Dinebi Balan, Dias Talisay. Si Mr. Manuel and Vilma Day, Dias sa Bourbon Cebu. Ray Hurboda, Husay Family, gikan ni BSI Bangang sa ilong founder, wala yan nga buong writer-director Oji Kumpok Rakasa. Okay, padayon ta mga ikala, atong mainumduman ang nangagi, no? Atong mainumduman ang nangagi, nga dito matog ang atong bida nga si Jigo sa tent nila ni Takla, nga ilanggi patungan si Gian. Uy, sila yung bayan sa dito sa Sertoro, nagdamgo uban sa ayang Delilah nga si Maria Picat. Pwerte tao nga nagkaromansa sa kamot ni Hercules, bangahan sa ilong. O niya, si Insek Wakang, nga igagaw ni Jigo nakamata na sab sa Hilax babay. Uy, balik sab sa Bidilien sa Turibillas Beach Resort, nga nakamata na ang atong malditang silalat. Mangita unta siya ni Bogart niya, pero kalulit mo lang nagyaw-yaw kini kay may nasakpan ko siya. Uy, inguninig na itabo niya dahil nalisumpan niya itong sugilanon. Bud-bud, bibingka.
1: Si Bogart din sa among camping tan. Asa na kang kanahan ay? Sa'yo paros kabuntagon. O na siya?
2: Ha? Ano ba yun? Sakspas, Jigo, o bakla!
1: O sa ba kayo nahitabo?
2: Sakspas! Sakspas yun! Sakspas! Sakspas din ay!
1: Ano yun? Hindi
2: na
1: yun
2: pagkaligan ko. Onsa ko na? Baya, hindi na pagkaligan yun eh. Isumbong na mong lalang.
1: Uy, nabati ko ang halando na kong pangan. Mugawas ko big magsusi.
3: Nayabag ka, Bugat? Ano ko taon na mangli-li makasamong tent, ha? Ha? Kanahan ka dako?
2: Kamurang duha din sa suod sa tent. Og nag-gakos pa gino.
4: Hey.
2: Sumbong na mong lalat.
1: Gano ni Chigo? Gano ni? Nag-ismiling hoy mo din hinit takla? Hi! Tubag!
3: Oy! Uba na mo si Gian, oy! Amo gipatong ani, takla!
2: Uy, atik-atik!
1: Ay, nalamog pang atik! Nasakpan na mo!
5: Kawaw ini, uy, Jeko.
3: Ay, paghilak, takla. Ay, kabalaka. Ako'y bahala ini. Wa tay da utang gibuhat.
1: Wa! Nakaklaro, ana! Ang tagkaroon, naggakos pa mo!
5: Uy, ikaw palihog, Jeko.
1: Excuse me! Excuse me!
5: Diin man ka, Gian.
1: Wiwis man ko, ate. Iyon na kayo, Gian.
3: Dali na, Gian. Dali na. Balik na sa paghigda din sa among tunga ni Takla.
2: Liya mo naging bata.
1: Uy, klaro ni mo, Bogart. Uy, tana, uy. Mamalik na sa tong tent, uy.
3: Kadiyot una ninyo, Bogart, lalat.
1: Ngano?
2: Ngano?
3: Sa sunod, Bogart, ayaw pagsumbong-sumbong ni lalat. Kay wana na siya'y bilis kundukhan. Ug ikaw sa lalat ay pagpasukusuko kay wa na koy amor nimo.
2: Uy.
3: Sibat na mo. Che.
2: Uy. Lagi.
1: Lagi oy.
3: Pasensya ka na, takla.
5: Jacob.

0: Ikaw ba? Ba't ka man sa kasumbong-sumbong bugart? Uy, nahilaw, hinuon ko dya.
1: Lagi-lagi.
0: Ngayon may atumasag ko nung ka sa tent nila ni Takla?
1: Ah, kuwan, dito na ko sa tent nila ni Jigo o Nanoy. Pero wapas Jigo dito. Ang bakti naman nga si Nunoy mo eh. Ah, naghagok dito. Mau na doon ako. Kiabtunay na ko ang tent nila ni Takla. Ug dito yun ang karahan nga Jigo nagkakusog si Takla.
0: Unsa man say tuyo nimo dito ni Jigo? Nganong gipangita man nimo siya?
1: Mangutana o tako? Kung nabay adik ing dapita? Namang mga adik-adik ba?
0: Uh-huh.
1: Kung asa makita kayo, aduon ako.
0: Nga naman?
1: Sigurado mo yung kung wa pa to, mga tuog kay nagtama man. O aduon ako. Kay utro masab ko nga di makatuog.
0: Oh. Kay nagtama sab ka?
1: Ha?
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi natagil.
5: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ito tagom. Kada adlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako, maminod akong mga kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula itong masugatan, biyay mati ito tagom, pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaluoy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila, barato ra, haplas bila-bila, tinood yun, ako na sinati na ko karon sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas, bila-bila yun, nga haplas yun, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ayuhan gikan sa kinaiyahan.
7: Ayuhan gikan sa kinaiyahan.
6: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
8: Here I am again, ang inyong kaparagis on air. Kabalo ba mo nga ang high blood pressure, usa ka traidor nga sakit, tungod kini sa atong ginakaon matag adlaw. Atong paminawon ang testimonya ni Mr. Dante Manlupig.
9: Ako si Mr. Dante Manlupig, maestro ko na sa Central to sa Mati City. Actually, dugi-dugi na ako nagtumaran eh, kaya ako hypertensive person man ko, high blood ko. Sa diyang nakainom ko na aning bila-bila for how many months na, ang dugo na ko bisag na ako'y maintenance, na yung panahon nga po nga mutasi ang level. Pero sa diyang nga nag-maintain ko aning Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, sa pagkakaroon, wala na yung pulpitisyon, bagsak na akong blood pressure na nag-maintain siya, nagigig ko na wala ko mabati ng kaluya.
10: Sa haplas yan, sa...
9: Dere ko sa liniment oil, ka ang giganahan ko sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil kay pati ganyan itong mga kuwan ako katul-katul na igo kong buni pastila duwara kaplasan ako wanawala siya dihagad sa herbal capsule ko ning bilig ni kuwan na kay nagkay mga food supplements karong mga

0: naranasan gina ko na wala ningo nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan ko ni sa Ginoo. Okay kaya gid nga mauban mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag ganato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa.
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron, daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta, maayo kay nagparagis Bila-Bila. Atong paminawon.
3: Kay dati mga good sir, yung communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na Bila-Bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, panangili na gani siya sir, sakit itutok sa adlaw. Namagod yung ginatake na, kung sa DBP, marag makapool, gani, kaya maghila, bakututo-kuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa Paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo kayo ibating na load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce-reduce ko gamit, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag-inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hanga plaster nga Bila-Bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpulap pula bitaw sir nga pagkutkuton ganin kay magtubig inaplasan na ko sa gaplas na ko atos nagkuan ng ilang mga samad sir kan mga pula-pula nag-uga good sir si Mera Flor Manaytay taga Boston Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
5: Mog din kaligutar ko ni mo eh. Kay patakal kay gyawit ya. Og di ko dukaon, ha? Nagtama na di?
6: Aka, grabe sad ni mo. Hapon pa mang kangwa matug.
5: Abot ni mo! Abot!
6: Bogart! Asa ka, oy! Asa ka ba? Nga naman!
5: Ah! Wakay labot! Ay, wakay bot!
6: Oh!
5: Ah! Ngayon ko si gawas sa resort. Baya, no? Walay kalibutas lalat nga. Perting tama, agin ako ron, eh. Marag simana pa siguro kung magsiga ang matay ni. Kay pwede matakanas, butang akong gisoyop. O saan? Karong panahuna, ni mahal ang bugas, ni barato man ang drugas. Pero, baya, no? Kamantay kong lalat. Kamantay, marag siya nakamatikod siya nga. Amats kay ko. Pero bahala siya ay. I don't care.
7: Tweet.
5: Oh, uy. Baya, ni alam siya ding langgam tabian.
7: 5, 6, 9. Adik.
5: Huh, ang gawin. Nag-yaw-yaw na sa numero. Huh, baya, ano mo. Sorry ka ay.

0: Ay, Bouknay akong gibuhat, Iho Diego.
1: Kung mauda di, doon na pa'y mga truck na puno sa yuda. Baingon sa liti sa biliran, o sa kamutis.
0: Oo, Diego. Kaya nagkasiguro kung may mga apiktado sa dintong dapita. Pero kining 17 ka truck nga nahibilin, mapukos gid kini sa Northern Cebu. Lahos na ganto sa isla sa Bantayan.
1: Labing mayo na di. Kaya wa sabik abot dito sa isla sa Bantayan.
0: Sa Madridihos. O sa man pa, di ba? Okay. Tod, nakasabay na mo karon ang mga truck gikan sa Mindanao. Sa Davao City.
1: O ba, dadi?
0: O gabi mo, iho, nakadahig kay ko. Dili sama sa ubang mga politiko, nga ibandira gayod ang ilang dagway o pangan, ingon mang apelyido sa mga dagkong tarpulin.
1: Usa naman din dadi ang gibutan nila sa ilang mga truck?
0: From the people of Davao.
1: Malayon-yon ang ilang ibuhat tadi. Wa magpaipan. Wa magpabaga sa ilang naong. Matuod kayo ng ilang pagsipatiya sa pagtabang sa Subo. Sa Subo ano?
0: Husto ka, iho. Husto ka.
1: Gani ang nakabutang sa mga tarpulin sa mga truck na puno sa ayuda nga among gida? Ako sab nga gipailisan. Primero, Jigo Asakarkers. Mao'y gibutan ni Bay Nonoy. Pero akong gipausap og Subuanon Kers.
0: Oh, very good, very good.
1: Ang 20 ka truck, ninyo na di, unsa may nakabutan?
0: Bangon Cebu.
1: Wow, nice kayo na di.
0: Ang tima nga Bangon Cebu, nagpasabot nga panag-iusa og pagtinabangay sa mga Subuanon.
1: Tinuod yun dat. Kung dindot kayo, kung asa naman mo ronda di?
0: Konsolasyon na, iho Jigo.
1: Amping mo sa biyahe na di? Grabe kayo ka-traffic ka nun?
0: Oo, iho Jigo. Lala, sige. Bye.

0: Ha, kaahak ba yan ini? Layo naman nga kong dilakawan. Pero mingaw man. Lisod na ba kayong panahon ron? Taghan binuwang? Kay, ano, daghan naman sa nga eh. Barato na magdugas. Kay, wala man, daghang supply. Ah, oh, uy, ah, ala. Unsa kining bugnaw nga gidulit sa akong layo. Patay! Tulis yun eh. Bangag sa ilong!
1: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at hawo. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
2: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, di mo palit na pudo ko, ginagmayra ba, di mo napulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuhok, nawala naman ang akong spotting.
3: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kaibig
2: tibos. Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
1: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno, iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Ayuhan, gikan sa kinayahan.
4: Kaayuhan, gikan sa kinayahan.
3: Programa, hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil, o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
5: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels, makasuporta sa atong brain health, ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parma Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir, nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Yung sa mong ibati, sir?
7: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yung siya nga nindot ko kayo. Initry ko, nagpalit ko sa Parma Pharmacy, magpalit ko Bilabila o sa kabax muna. Then after, o sa kabax, maminaw sa panglawas, ngayon mo panghihi, maayon mo panghiwan ba yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lugdog sa kalahin ng COVID. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa lugdog. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Huwag gina ko na bantay sa Bilabila. Maayong gina ko kapi ha. Mandayaw na pagpangihi. Wala nang buto-buto sa lugdog. Amo gina ko na kuha, na bantay sa Paragis. Maayong gina siya sa ato panglawas.
8: Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
3: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
9: Radio

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sibyan sa Radyo Bagting ug Bell FM sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras alas 5:02. 106.0
2: Bell. Radyo Bagting.

0: Mura bitaw na tunga palibot sa mga bungtod, mga higala. Munay giingon nila nga kada bitang nahimong basin, catching basin may tawag ana. Kanang napatungan, yan nahimong patag des tunga din pabor nga tos tubig. Nagsaluran sa tanang mga posibleng tubig nga muhanok. Nan, usara ni Anang nang sinatian sa pipila ka mga lungsod diha sa Sambuanga, Cebu gaay. Ang detalye sa muang balita atong sayran ni Bagting 28 Kimberly Namua. BBC
1: Live Report. Nagpadayon ang Provincial Government of Zamboanga, Sibugay sa pagbalig-on sa relief operations na pinaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office aron matabangan ang mga pamilyang naapektuhan sa baha nga dala sa bagyong Inday. Base sa pinakabag-ong report, 2,343 ka pamilya ang naapektuhan o gipahiklin gikan sa mga lungsod sa Imelda, Diplahan, Payaw, Kabasalan ug CI. Sa pagkakaron, 1,351 ka food packs ang napang-apod-apod isip unang tabang sa mga biktima samtang nagpadayon gihapon ang validation og assessment sa gidak-on sa kadaot ug sa dugang pang panginahanglan sa mga residente. Gimando ni Governor Anne Helfer sa tanang mga may kalabutan nga mga opisina sa probinsya nga ipadayon ang disaster response operation bantayan pag-ayo ang kahimtang sa mga apektadong lugar ug siguruhon nga walay mapasagdan. Samtang nagpadayon ang relief operations gihimo usab sa provincial government ang rapid damage assessment og koordinasyon alang sa angay nga recovery o rehabilitation intervention ang magatabang sa pagbangon sa mga pamilya o komunidad nga naapektuhan sa bagyong Inday. Giawhag usab ang mga apektadong pamilya nga magpabilin sa mga evacuation center hangtod nga ideklara nga luwas na ang pagpauli sa ilang mga panimalay. Gipasidanan usab ang publiko nga likayan ang pag-agi sa tubig baha tungod sa posible nga kontaminasyon, waterborne diseases o guban pang peligro. Ang bisan kinsa nga mubati og sakit o adunay problema sa panlawas gitambagan nga mga yudayon ng medikal nga tabang o ipahibalo kini sa ilang local health officials. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
0: 106.3 Radio Bagting. At mga initial nga mga kasayur kasayuran nga gikan sa Sambuanga, Sibugay, mga kabagting og kabalkada sa loob kung galing nga doon na pa yung mga pamilya nga pagyan din taon mo na tabangi diha o sa baka dool mga tos mga nahingtungdan nga ahensya sa gobyerno o diha sa inyo ha mga lugar mga kabagting og kabalkada. Sa Pikasbahin, ano na yung driver nga ano na kasong qualified tip nga nadakpan o sab sa tukuran. Ang detalye sa report ni Bagting 28 siya Ted Daryl Ayaay. BBC
2: Live Report. Nasikop sa mga kapulisan ang 30-anyos nga lalaking driver nga wanted sa kasong qualified theft atol sa iniusang manhunt operation nga gipahigayon sa mga personay sa First Sambuanga del Sur Provincial Mobile Force Company o Tukuran Municipal Police Station. Alas 7:12 sa gabi na itong Hulyo 2026 sa Purokmada Sigon, Barangay Santo Niño, Tukuran. Ang akusado, residente sa Tukuran o nadakpan pinasikad sa warrant of arrest nga gi-issue sa RTC 9 Branch 18 Pagadan City. Pinitsaan og Hulyo 2025 tungod sa krimen nga qualified theft nga adunay piyansang girekomendar nga nagkantidad og 10,000 pesos para sa iyang temporaryong kagawasan. Sa kasamtangan, gibalhog na sa Tukuran MPS ang dinakpan alang sa saktong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radio Bagting. 106.3
0: Radio Bagting. Alas 5:20 na mga kabagting o kabalkada sa pasiuna pa lamang katong mga balita sa itong pagbalik at ang dugang pang mga detalyes, mga report nga nakalap sa itong mga bagting reporters nining buntaga din sa itong pagpanaguban lanog sa bagtingan. Pagyamos bagting this is a East Vanessa Cagas tumakmol oras alas 5:21.
3: 106.3 Radio Bagbagting. Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang ko.
0: Oras hatod ni City Councilor Engineer Rose
4: Jurel Asirillo, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
6: Naamang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti, kumadunlan, inigkaon. Pagpacheck

0: up na ko, mao na din ito na ako'y hyperthyroidism. But try na ko take na itong seed panyawan capsule. Hey, karoon, hindi na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Gene Fuentes, Cebu City.
1: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibiyog yun, doon nag-ialibiyog siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
5: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
8: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
8: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
11: Ni ana ang gamhanan ug kahibulungan nga mga produktong herbal. Introducing Target Line Superfoods Perulina Kauman ang Target Line Power Scent Lemon Oil ang nailana ug nabantog na nga mga produktong herbal makatabang alang sa mga dunay mga balatian sama sa arthritis, rheumatism, sakit sa tiyan, asthma, diabetes, high blood, tagas nga kolesterol, goiter, insomnia ug daghan pang mga balatian. And here's good news, tungod kay sa matagbalit ninyo sa so one set of product package, one bottle sa Target Line Superfoods Perulina plus tulupa yun ka battle sa Target Line Power Scent Lenimate Oil, inyong maangkon ang libre lang na grasyo o kalipayon. Aron ka mo makatiam-tiam. Basin unya, maokini ang tulay. Aron mahawas ka mo gikan sa kalisod. Kapitos o kapiki sa kinabuhi. Karon nga panahuna, ayaw paglangay maghigala. Tawaga o i-text ang cell phone number 09-380-02-8888. Akong balikon, aron makuha yun sa tanan, 09-380-02-8888. Be a super VIP member. Lifetime na ng inyong na maangkon ang libre nga special 3D probables combination alang sa kadaugan o kasulbaran sa problema o bang nasuliran. 09-380-02-8888. Tawag na! 106.2
12: Radio Magbating
13: 106.2
12: Radio Magbating
14: Nagpaminaw kamo sa Langon sa Bantingan.
15: Pero balik ta mga kabagting o kabalkadas din sa ito nga pagpanaguban kay alas 5.27 na unya Lunes na Lunes pagid gaayo. Kung nga lihok na mo diha kay basin yung malangay, madilatar, unya paghuman, kinahanglan, nga kompleto ang dala. Balon na sa inyo ang mga tubig, inyong pagkaon, kahit na ang payong o diba kapote. Unya situate ang inyong mga estudyante, pahimangnoy nga di na magsigtamak-tamak ang mga nabahaan. Kaya basta laba, araba, adunay mga pagbaha na kusog o kanunay ng mga pagulan. Pabor nga doon sa mga balatian, susama sa leptospirosis, basin niya o matakbuya, nagsakit ng inyong mga tiil nga o pinay mga samad-samad. Careful gayon sa paglusong ang mga baha, mga kabagting o kabalkada. Siyempre, kaya alas 5.28 naman kining atong tulumanon na Gipalo Johan kini sa maing kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron, vitamin na makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system o makapalantip sa salabutan o maing vitamin na rumabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batanon o may edad na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, vitamin ng pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron Drops para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old Vitron Syrup o gagkantong mga kaya na kaya ang mag-Vitron tablet na itong 13 years old pataas. Pwede na kailan yung i-take para at least lagsik ang lawas o diin malikayan ang sayong pagka-angu-anguhon. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ginamak kini sa RSB Trading FDA approved mapalit kini sa nagkanyang butik ang pharmacy sa inyong mga dapit. Astugan ka sa yuran. Next or call 0912-179-7351. Okay na ang Vitron Vitamins Plus Iron. 5:29 na mga kabagting o kabalkada sa ninata sa round up sa mga balita gikan sa Korpus Kapulisan ng mga kasikbit pang mga dapit o mga rehiyon nga natala. Paglabay sa mga takna mga kabagting o kabalkada sa ubay-ubay ni ng sugdan tayo kay hotdon na ni sa usaka round up na itong pagtunol sa mga balita. Nako na ito ding mga natala gikan sa sindangan although follow up na kini nga mga panghitabo mga kabagting o kabalkada. Labot nining usas sa mga suspects sa indiscriminate firing sa sindangan napatay sa hot pursuit operation. Laing suspect pa dayong gipangita. Kung gusto nyo ka mag-graduate og sayo, magsupak-supak sa gipahigayon ng mga operasyon sa mga otoridad. O nang maintimanuhan o di baka ha, ano na yung chance nga maigo. Pero kung galing hapsay na lang mo surrender kay aron nga mahatagan pag-chance, ano dili man pwede buhaton, di ba? Aditas to ang sayran ang report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan.
16: BBC Live Report. Napatay sa hot force of operation ang usa sa mga suspect sa indiscriminate firing human kinigingong unang mipusil sa mga operatiba sa Sindangan Municipal Police Station atol sa operasyon niya doong Sabado sa Kadlawon, Hulyo 11, 2026. Nailang napatayang suspect na si Jeber Salik, 35 anyos, usa ka vendor o temporaryong residente sa Barangay Kalatunan, Sindangan, Zamboanga del Norte. Sa impormasyon na sa Irana, ngaunang namusil ang suspect nga doon sa mga otoridad. Hinungdan nga napugos sila pagbalos tungod sa hulga silang ginabuhi nga misangpot sa hamubong nga panag-inkwentro. Human ini gidala pa sa Sindangan District Hospital ang suspect apan gideklarang dead on arrival. Na-recover gikan sa suspitsado nga usa ka kalibre 45 nga pistola nga dunay magazine. Samtang padayon pangipangita sa kapulisan ang laing suspect nga nailhan lamang sa alias Jabbar. Sa imbestigasyon na sa Iran na usaba, nga diser na hitabo ang hot force operation ni Adong Biyernes alas 4:15 kulang sa hapon Hulyo 10, nagpabuto ang mga suspect og armas sa Barangay Binuangan, Sindangan, nga way igong hinungdan. Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan, aron madakpan ang laing suspect og matino ang motibo sa maong insidente. Bagding by din Webel Chiril Unyot Lirazan sa Dalafem o Gradio Bagding
15: 106.7 FM. Radio. Ating mga detalye nga nakalap usab ni Bagting 29 Cheryl. Onyet Lirazan mga kabagting og kabalkada sa mga ingon ini nga mga sitwasyon nga gipa kung ano ni mga operasyon. Nagmahal pa gid sa atong kinabuhi. Ina lang kita mo sukol-sukol pa. Okay, aron nga diin malugwayan pa ta kaysa maintimanuhan ta. Ngadto sa mga operasyon niya. Maigo, may okay lang maigo still ginapay puruhan nga magkalahutay pero maintiminuhan ginang ladaan gyud. Managitaan ni. Naging mamahingong ugma mga kabagting o gabalkadas. Sa dugang pang update nito sa nasunog ni adtong kuan man eh Mingus Kadlaon mga kabagting o gabalkadas. Residential areas Paganian City nga Gilamoy o Gilamoy Iskalayo. Ito aning sayran sa detalye ni Bagding 28 Kimberly Namuag.
17: BBC Live Report.
18: Midilaab ang dagkong sunog sa usa ka residential area sa Aquino Street ug Sanson Street, Puro Carnation, Barangay Gatas, Paganian City, alas 3:16 sa kadlawon gapong adlaw, Hulyo 12, 2026, nga nakaapekto sa pipila ka mga balay, nga gipanag-iyahan sa upat ka mga tigulang nga residente sa maong lugar. Gilayong girespondihan sa Paganian City Police Station ang tawag sa usa ka concerned citizen, kabahin sa sunog ug anausab ang Bureau of Fire Protection Central Office, BFP Regional Office, BFP Danlugan Substation, Zamboanga del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, lagi pang Paganian City Disaster Risk Reduction and Management Office, aron mapalong ang kalayo ug mapugngan ang dugang nga pagkaylap niini. Gituohang paspas nga migatag ang kalayo tungod sa daan nga istruktura. Hinuon walay gikatahong namatay o naangol sa maong insidente. Padayon pa usab ang investigasyon sa BFP Fire Investigator aron mahibal-an ang hinungdan sa sunog ug ang kantidad sa nadanyos nga mga kabtangan. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting
15: 106.7 Bell. Ito'y mga pait kayo nga panghitabo mga kabagting og kabalkadas kay syempre ingon ana nga mga sitwasyon na tulog na ang mga tao. O di ba ka doon na nay mga gitawag na tog pagpamahuway na kadlaw na. Nang careful kayo mga kabagting og kabalkadas kay di na to matag na kanusa na mo spark. Ano nay mahitabo nga mga kalit ka pagkasunog nang likayan kadugaon sa mga causes sa pagkasunog mga kabagting og kabalkadas. Ha extra nga mga pag-amping. Aron nga diin di na to matag na panahon at least ang kinabuhi kay safety. 5:34 na dinis tong pagpanaguban. Padayon ta sa paghatod pa sa dugang update sa mga balita o kasayuran. Naay mga sunog po dog tabok tangan to sa report ni Bagting 29. Cheryl Onyot Liraza ni ining usa ka maama nga gidunggab sa iyang hinablos. Zamboanga City critical ang kondisyon. Sa medyo kay hinungdan ani. Ang detalye sa maong nga kasayuran atong sayra ni Bagting 29 Cheryl Onyot Liraza.
17: BBC Live Report.
16: Kritikal na ang kondisyon o padayon pang nagpaalim sa balay tambalanan ng usa ka 55 anyos nga maama human gingong gidunggab sa iyang kagalingong hinablos sa barangay Kasaniangan sa Buanga City niadtong Sabado, Hulyo 11, 2026. Gilang biktima nga si Najir Akol Biting, habal-habal driver o gamama sa suspect nga nailang si Alkamal Alfad Kahal, hinablos sa biktima o usa ka construction worker managsamang residente sa Phase 3, barangay Kasaniangan sa Maong Dakbayan. Sumala sa initial nga investigasyon na sa Iran nga adiser nahitabo ang insidente, nagkalalisay ang biktima o suspect nga misangpot sa pagpandunggab diin ang ama-ama naigo sa duha kay gayon sa likod. Misulay pa og dunggab ang suspect nga to siyang igsoon apan wala ra kini nakaigo. Human niini dali nga gidala sa ospital ang biktima alang sinanali nga medikasyon, samtang ang suspect dali ra nga nadakpan pinaagi sa tabang sa mga barangay Tanod ug karon anana sa kustodiya sa Police Station 12 alang sa tukma nga disposisyon. Bagding 29 by Cyril Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding 106.0
15: Radio Bagding. Alas 5.36 na mga kabagting og kabalkadas, maunay mga panghitabo nga natan lagikan sa Zamboanga City, Tabuktang, Anhisa, San Pedro. Related na gihapon kadto ama-ama kani inahan gigawatan gidunggab ba sa iyang anak diha sa may barangay San Pedro. Italia sa report ni Bagting 17 Florenzo Fima. BBC
10: Live Report. Padayon karon nga nagpahigayon og hot force operation ang kapulisan sa Pagadian City human ang dunay nahitabong pagpandunggab og pagpangawat kay nahitabo sa may San Pedro Pagadian alas 4:30 ang takna kaniadtong nakalabay ang adlaw. Kini ang biktima mao ang inahan nga nagpagidaron og usa ka 71 anyos, samtang ang suspect mao niya kagalingong anak nga nagpagidaron og 46 anyos. Nahitabo ang insidente sulod matud pa sa gipinag-iyahan ni nga parlor. Sa pagpahigay og imbestigasyon sa motoridad na siren nga ang suspect nato higayon na kalit lamang nahidangat sa parlor sa giyang ginikanan sulod nga nagdala matud pa kini og duha ka kutsilyo. Og dito kalit nga gidunggab ang iyahang inahan sa makadagang higayon. Og diin ibahad pa kini nga iyahang patyon ang iyahang inahan. Apan ang inahan niini ang nakadagan. Og diin malampuson usab nga nakauha sa maong suspek ang usa ka gold bracelet og lakip na usab ang gold nga arkikwentas nga nagkantidad matud pa kini og 300,000 pesos. Human sa mga insidente, ang biktima dali nga gidala sa pinakaduling balay tambalanan, pinaagi sa iyahang apo apan sa wala madugay kini ang na-discharge sa samtang dali sa kini nga ning dangop sa buhatan sa kapulisan alang sa pag-file og complaint batok sa iyahang anak, samtang ang iyahang anak nga may suspek padayon kayron sab nga nagtago-tago. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting
15: 106.0 L. Literal nga way po angod nga pagkaanak mga kabagting og kabalkadas. O makaingon sa dagag yatiman atong bata pa, alos na lang dili matubka mapatungan og langaw og lamok. Kaya pagkadako na kay magkadagandagan ang inyong mga ginikanan, gumikan na yan ang inyong mga bisyo, di ba kaha gumikan ang inyong tinguha nga magig mangayo og mga kanibitong salapi. Kung dili mahatagan kay di mahatagan sa iyang gusto kay dayon nagpandapat, di ba kamuhimo og di maayo ngadto sa ilang mga ginikanan? Mas maayo pa sigurong wala mo ng kaginhawa atong paggawas na ining kalibutan na. Okay, mura din na inyong dala nga distroso nga to sa inyong tagsa-tagsa ka mga ginikanan. Alas 5.39 na ninis to nga tulong manon. Sunugan pa nga mga balita. Kung sa San Pedro to, balik to sa Cotabato City, mga kabagting og kabalkadas, kay usapod patay, duhang angol sa pagpamusil dito sa Maong Dapit. Ang kumpletong detalye ni Bagting 29, Cyril Lirazan. BBC Live Report.
19: Patay ang 35 anyos nga tricycle driver samtang ang usa ka menor de edad ug usa ka pulis na angol sa pagpamusil nga nahitabo sa Jose Lim Street, Barangay Poblasyon 5, Cotabato City, alas 10:55 sa buntag gagahapon, Hulyo 12, 2026. Gila sa Cotabato City Police Office ang namatay nga si Basir Gapur, residente sa Mother, Barangay Poblasyon, samtang nailaw sabang naangol nga sila si alias Yosef, menor de edad, ug si Police Corporal Titing Kaureng nga aktibong miyembro sa Philippine National Police. Sa inisyal nga imbestigasyon, nagmaniho si Gapur sa iyang tricycle uban sa minor de edad nga pasahero dihang kalit kini nga gipusil sa wala mailing mga suspect nga nagsakay sa usa ka itom nga Honda CRF nga motorsiklo. Naigusab sa saag nga bala si Police Corporal Kaureng samtang miagi sa lugar sakay sa iyang motorsiklo. Na-recover sa crime scene ang 5 kabasyo sa bala sa kalibre 45 nga pistola. Human sa insidente, gidala ang mga biktima sa Cotabato Regional and Medical Center apan gideklarang dead on arrival si Gapur samtang nanaw sab sa maayong kahimtang ang minor de edad ug ang pulis. Padayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan ug madakpan ang mga responsable sa mga krimen. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM ug Radio Bagding
15: 106.3 FM. Radio Bagding. Alas 5:41 na. Ato sa pasudlon ayat na mag-commercial break. Ang report usab gikan ni Bagting 17 Florence Afima. Kining may kalabtanan usab sa suspect sa pagpayhot sa ginadiling droga na dakpans dumagog. Ani ang detalye sa mong balita ni Bagting 17.
20: BBC Live Report.
21: Kaso paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sa usa ka 58 anyos nga motorcycle mechanic human kini nga nalakpas sa ipahigayon nga drug bypass operation pinaginausab sa personahe sa Pagadian City Police Station na inabagan sa Zamboanga del Sur Maritime Police o ingon man sa PDEA dito sa Mayporok Sweet Love Barangay Dumagok Pagadian. Nakuha sa iyang posisyon ang upat kasasya sa ikatahapang shabu o guban pang drugs para finalias sa kasamtangan kinigibalhog na sa Pagadian City Lakap Cell. Bagting 17 Flores sa FIMA sa Bell FM o Radyo Bagting.
15: 106.2 Oras alas 5:42 na.
22: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
23: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
22: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
23: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
22: Opo, tapos?
23: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
22: Wow!
23: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
22: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
24: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
25: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
24: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
26: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
27: Kamang tugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hindi na nagani ko na mayuma daw at to. Ito po sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ate nga ni na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilag herbal capsule, nilugwa ang dako ng bato.
0: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
27: Oo.
0: Uh-huh.
27: Nigawas do siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
0: Ah,
1: asin.
0: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
27: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
0: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
1: Oo.
0: Aha.
27: Tikos man ako, maumay ko an sa doktor.
0: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido og taga-asa?
27: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
26: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isa seryosong kondisyon na maaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
14: 106.3 FM Radio Bagbag. Nagpaminaw kamo sa Lisalano Bagtingan.
15: 5:47 na mga kabagting og kabalkada. So gani ata sa katapusang round sa tuang nga pagtunol sa mga update o mga balita mga nagatang diha labot usab sa update sa presyo sa mga utanon og lamas. Karong buntaga mga kabagting og kabalkada. Tanaw na naka-standby na bas bagting 27. Sa dili pa ang mga report ni Bagting 27 kining atong tulumanon. Syempre sa kanunay ang gipaluyuhan sa maayong kabubuton sa mga nag-abag ni ini. Ano itong mga wapan na kapangapi diha kay partner na magin nato itong pagsayos buntag mga piton o gayo. May nalang mainita na itong mga kutokuto. Ang sad panyawan coffee mix sa nag-gool ka ba kay di ka pwede makapangapi kay asidika, diabetika. Di ba ka dali raking mag-aslo magkutokuto. Anian ang kape nga para kanimo. Ang sad panyawan coffee mix ang kape nga doon ng mga epektibong sagol nga puro gini natural. Kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa Said Marketing Incorporated. Basta mo, Said Marketing, tatak, magaling! 106.3 FM Radio Bagbag. Ayan, 5:48 na kabagting og kabalkadas. Okay na? Oga din na to ang pag-asairan no sa abay. Ang siyempre kay di daw ka makontak yang what's happening. Og okay ra ka diha yang. Sige kuan daw og nganong dili pa ma kuan. Dili pa ma siyempre ngayon ani. Dili pa makasulod og na contact na ba. So pwede ra tong unahon ning uban nga mga balita Ken. Clint, okay na, standby na. Okay, naka-standby na. Kaya ito ang asayra ng mga utanon o glamas. Sayo pa kayo siyang nagtikaw-tikaw diha sa may merkado na makapanguhag presyo. So, kini ang report, live na live yun eh. Report ni Bagting 27, Daryl Ayay. Ang update gikan sa merkado, lamas o utanon.
14: BDC Market Report.
2: Yes, maayong buntag diha kanimo Bagting, this is Ice. Kilabinan sa mga suking sa Ipaminaw. Live kita diri mismo, particular sa may utanon nga bahin sa merkado publiko. Ng mga oras, ato itunol ang kasantangang presyo sa lamas ug utanon. Karon atong sairan sa lamas, tabon-tabon, 5 nga 2 G's ang isa, limoncito, 60 matag kilo, luya, 150, kamatis, 180, atsal, 250, ahos, 160, bumbay, 150, sili, 300, sibuyas, dahunan, G's ang bugos, 150 ang matag kilo. So, tanon, carrots, 120 matag kilo, patatas, 150, radish, 80, pipino, 40, sayote, 40, tambalyong, 40, kalabasa, 40, bisol, 60, repolyo, 80, pechay, 150 matag kilo, Chinese pechay, 80 matag kilo, ampalayo, 100, talong, 70, broccoli, 300 matag kilo, bagyo bench, 100 ang matag kilo, pokra, jis, ang bugos, 80 ang kilo, patong jis nga, 20 ang bugos, 80 ang kilo, galay tangkong, jis, ang bugos, sikwa, 5 ang slice, 60 ang kilo, kamunggay, jis, ang bugos, tanglad, sikwa, ang bugos, 60 ang matag kilo, alugbati, jis, ang bugos, 80 ang matag kilo, ogan sa luyot, jis, ang bugos, sa chapsuy, para sari, o para pakbis, 50 o sab ang kilo. Makatawa ka sa tangang presyo sa lamang sugutanon. Ako si Bagting 27, Daryl Ligat, aya ay sa Bell FM o Radio Bagting. 106.2 Bell
15: Radio Bagting. Giya to sa inyong pagpamalit nining buntagas mga gulay o gingon man mga lamas. Ay namagin na ilamas na magulay ta o isang pagun sa mga putahe. Depende na sa inyong budget. Yung importante niya, makabalo mo budget. Ining atong dilabanon, gipaloyan sa kini sa mga kabubuton sa kanunay nga nag-auhag ngadto sa mga mag-uuma ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Baga Peninsula Regional Government Center Balintok pagay ni Ansati na himutang. Nga din itong gustong mupadangan sa ilang mga taho, reklamo o gari baka suhestyon sa mga mag-uuma, labi pa nga itong patubig diya sa inyong mga lugar, patubig ni sa irrigasyon. Kung nagaling nga doon na mga concern, ipadangat na nga to sa niya sa Bongga Peninsula nga page. Mauna ilang niya sa Bongga Peninsula nga page. Sa lang Facebook na. O sa ilang email nga regional or r9@niya.gov.ph. Email na ha. Samtang ang website nila is https://region9.niya.gov.ph. Pwede saan mo makatawag sa ilang telephone number. Area code is 062-947-4014. Di ba ka silang mobile number 0985-824-4566 aron nga makapadangat mo sa inyong mga reklamo, suhestyon o guban pa. Nauming usang at manas 2 kaadlaw, mahatagan na dayon na ugtubag. O sulod sa 5 ka steps, mahatagan na dayon o katumanan. O di ba ka ha, kanibitong katubagan ang inyong mga concern. Nanas lang kapas-pas mga kabagting o kabalkadas sa pagpanguna na yun, Engineer John Nathaniel Plaza diya sa NIA Regional Office 9. Ayan, 5:53 na mga kabagting o kabalkadas. So, gadugang pa nga mga balita kay huwag pa tamahuman. Ito sa mga natala usap gikan sa Taguluan o sa ito ang mga silingan ng mga rehiyon. Mindanao ra gihapon ni madala ra gidig maabot ra gid gihapon ni katong mga nagatang inadunay 699,000 ang kantidad sa gituang shabu na sakmit gikan sa suspect sa gipahigay yung drug buy bust operation sa Taguluan na diin kini nagmalampuson. Detalye sa maong balita pagting 43 Jen Sanchez lumabas. BBC Live
1: Report. Tingkagol sa Pisuan ang usa ka suspek nga gilang si alias Nini human masikop sa drug buy bust operation kagahapon Hulyo 12 sa Zone 6 Sugbong Kugon Taguluan Misamis Oriental. Ang operasyon gipangunahan sa Taguluan Municipal Police Station kon MPS ubos sa pagmando ni Police Major Enrique Francisco Dungog inabagan sa PDIATEN. Nakuha gikan sa suspek ang gibanabanang 90 gramos sa gidudahang shabu nga nagkantidad og 612,000 pesos. Lakip na ang buy bust money. Samtang ang dinakpan anaana sa kustudiya sa mga otoridad ug mag-atubang sa kasong paglapas sa RE 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga gipasaka batok kaniya. Bagting 43 Jean Sanchez lumabang sa Bell FM ug sa Radyo Bagting
15: 106.2 Bell Radyo Bagting. O Anad sa Pigas, bahin usab sa mga balita, fish vendor nga naanod sa suba sa tukuran padayon nga gipangita. Ang detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
20: BBC Live Report.
18: Nagpadayon gihapon ang search and rescue operation alang sa usa ka 25 anyos nga fish vendor nga gianod sa kusog nga sulog sa suba dito sa Purok Mahugani, Barangay Baklay, Tukuran, Zamboanga del Sur niadtong Hulyo 11, 2026. Sa inisyal nga imbestigasyon na sayran nga alas 10 sa buntag, nangisda ang biktima uban sa upat ka kauban dito sa Tukuran River. Samtang pauli na sila misulay ang biktima sa paglangoy tabok sa suba, apan nadala kini sa kusog nga sulog o gianod sa tubig. Samtang iyang mag-auban, mitawag dayon og tabang ngadto sa mga opisyal sa barangay. Naghiusang nagpadayon sa pagpangita ang composite search and rescue team nga gilangguban sa mga personay sa PDRMO, MDRMO sa Tukuran, Tukuran Fire Station o Tukuran Municipal Police Station. Sa pagkakaroon, wala pagyapon makit-i ang biktima o nagpadayon pa ang operasyon sa pagpangita sa mga responders. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
15: 106.3 FM Radio Bagting. Alas 5:56 na mga kabagting og kabalkadas. Muna'y subo nga palandungon mga kabagting og kabalkadas kay hangtod sa pagkakaroon. Pagkita bisig doon na ng mga update karong taon-taon do. Unya baga ha mga kabagting og kabalkadas. So mga pahasubo nga to sa pamilya. Paabot pagyapon nga makita ang nasangpit nga biktima. Alas 5:56 na din sa to nga pagpanaguban. Diin sa pagkakaroon. Sa ito ang mga balita nga natunol na itas BBC News Center sa inibitong labot paghihapon sa pahimangno ni ining National Telecommunications Commission o sumatag masinatian. Sa ito ang balita gikan sa kauluhan nga sumatag higayon nga ang telecommunications industry na makakitag pamaagi sa pagsanta sa mga scammers. Ita usab ang mga cyber criminal o mga bag-o na usab nga pamaagi aron nga makapangilan. Samtang padayon nga gipalig-on sa mga service provider ang ilang protection batok sa phishing SMS o ingon man na pag mga nagkadiyan nga mga limitong nagpakaroon ingnon nga mga link. O gaingon man ang SIM-based fraud, padayon paghihapon ang inibitong pagpaningkamot sa mga scammers nga diin makaitag laing lighot o mga taktika. Ngunit diin ang pagpakigbatok sa digital fraud, ang dili lamang usak ka higayon nga solusyon kung dili usak ka padayon nga proseso nga nakinahanglan o padayon usab nga inovasyon o pagtinabangay. Mikan kay matod palagi sa NTC nga diin ang mga scammers padayon paghihapon na sila nga naghimo sa ilahang mga tinguha nga makapangilad pinagi sa mga malisyoso nga mga links nga diin nagapalapnag na pinagi sa text messaging ug online platforms munang kita maghimong magmabinantayon dili magkumpiyansa lagi di magpatakag click-click ana mga link og dili beripikado kayron nga dili intawon mo madala ma-scam mailaran sa online maila day sa online. O gagawas pa niya ng mga kabagting at kabalkadas i-report gilayon nga to sa NTC Region 9. Diba ka sa inyo mga service provider, aron nga kini ang masanta. Ayaw entertaina. Sabi pagwapog kay giapil-apilan ng mga itawag na to ga programa o padaog mga padaog yun ang term ba? O huwag ka niya apil og draw. O lisod po ga maapil kong kalikag kadaog. Sige, 558 din sa to ang tulumanon. O ka nga to ang resulta karon. Yan na, kaya ang resulta kinahanglan mabasa daw 055 ang resulta mga kabagting og kabalkada samtang may guntag sa nagpadayon sa ilang pagpadangat sila mga mensahe. Inis to ang tulumanon ang atong Radyo Bagting News og BBC's Entertainment. Ora ginang duha ha. Kung di mo makakita pangita agyon Radyo Bagting News. Diin, good morning ni Sir Vanix Mucha Bamunga. Okay nga man, Ma'am Monita Sasel Calderon Tilaon Sumulabi, Amor Luna. Buntag sa alamat sa inyong pagpaminaw niha. Og lakip na usab ni Juni Cuba. Og Merly Templado, Dondon Turmes. Yes, Kamalig Dumalinaw, Alan de la Peña. Salamat po diha sa pagpaminaw sa Duminga. Og ingon man, Tristan Huayat, maig buntag usab ganimo. Og ingon man, Jesslyn Bargayo, maig buntag listening Poblasyon San Miguel. Napod si Jing Jing Hiroyla, maig buntag watching from Capitol Bazaar. Og thank you so much sa makanunayan ha Marudin Maruhom, maig buntag. Shout out daw diha ni Norodin Maruhom, okay Kasanor Arumpak, watching from Dam Purok sa East Barangay Ramain Sultan Naga di Mapuro, Lanao del Norte, more power Radyo Bagting. Amin na po ng Bill FM kay Duhaman Min. O gingon man kisa pa ni Impalmado Tatski Ginandal, dagang kayong salamat sa makanunayon gayod ninyong pagpaminaw. O John Ree, ano man ni John Ree Hiulin, ay buntag usab ni mo diha. Thank you so much guys sa inyo ang pagkakugihan comment. Og kugihan sa pagpadangat sa mensahe. Og wa namin igong oras sa pagpadayon pa dinis tong tulumanon. Aw, ugma na pod gay na patay oras ugma pohon. So, ang tod susunod di gayon pohon og samang taknag samang istasyon pulong nga atong ibili ni na kaninyo. As Psalms 103 verse 6, the Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. Agos bagting di si Sais, may buntag ni sa Rosalie Daliripin. Nagang salamat o may buntag na itong tanah. 106.7 Oras sa Sais.
3: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done unto me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: And the Word was made flesh,
4: and dwelt among us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
3: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
4: that we may be made worthy of the promises of Christ.
3: Let us pray.
4: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
4: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
3: Saint Cecilia,
4: pray for us.
3: Saint John Baptist de la Salle,
4: pray for us.
3: Leave Jesus in our hearts forever.
4: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
24: Si Delphin Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
25: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphin Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
24: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon. We'll be right back.
5: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Sila ang number one sa tarpaulin og sticker printing kay daggo ang ilang machine nga dili na kinahanglang sumpayon pa. Nindot nga t-shirt printing kay naa sila'y bag-o nga DTF og framing services para sa inyong mga picture bisan unsa kadaggo ang inyong gusto. Mohimo usab sila og mga sizes sama sa Panaflex nga hayag gayo panahon sa gabi. Mga acrylic design. Mugama usab sila og commercial og personalized ni calendar, printed ID lace, plaques, table design, mug, giveaways og uban pa. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana mahimutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: 106.5 Rádio Magbatim.
1: Alas sa 6:08 na tong oras sa Kabagdig Balgadas, may muntag ganinyong tanan adlaw karon nga Lunes, unang adlaw semana Kabagdig Balgadas. Kumusta? Ato magkatauhan dere sa dagbayan sa Pagadian ug lalawigan sa Zamboanga del Sur. Kutob sa mabot, sibya itong pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katauhan, maayong buntag kaninyong tanan. Sa tanan nga mga sukindig paminaw, salos sa 26, kalungsuran nga sakop sa Zamboanga del Sur, o galakip na Kabagdig Balgadas sa tuang mga kasikbit ng mga probinsya, maayong buntag o baka mga kalungsuran na. Nagkasalamat sa makanunay nga pagsunod sa pagpaminaw dito sa programa sa Radyo Bagting sa Bell FM. Pero wapakabalik ang EM yata karon kay na doon na po'y problema dito. FM lamang kita karon Kabagtig Kabalgadas. No, natasa ka ng 106.3 ang Bell FM. Alas sa inyong mga mahinungdanong pabagting o dibagha mga katuyuan, pwede niyong ipadangat dito sa itong text line. 0938-2077-614. Atong usbon Kabagtig Kabalgadas sa atong text line 0938-2077-614. Mauna ito ang text line number kung ugaling gusto mong upadangat sa inyong mga mensahe. Pwede baka gusto mo nga adunay ipadangat niya mga mahinungdanong pabagting Kabagtig Kabalgadas. Sa ito mga mag-uuma sa kanunay, good morning sa inyo ha. Og lakip na usab Kabagtig Kabalgadas sa tuang mga negosyante. Sa mga mananagad, karong adlaw nga sa kanunay, napag-ihapon, ano na ningkamot na ngayon at intawon nga makakuha og daghang isda, amping sa pagpanagat. Dawata maswito, wata masayod kung kanusa muhapak ang kusog nga balod, no? Unang nga panigaruhon gayod Kabagtig Kabalgadas, ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kaluwasan. Ingon man sa itong mga drivers sa kanunay, dili magpakusog sa pagpadagan. Karon usab Kabagtig Kabalgadas, no, aron na nga ang mahitabo kay magpabilin tanga luwas sa kanunay. Alasay sa Jess na nga itong oras sa diresto ang pagpanaguban na sa kahanginan. Oy, doon ay bad news na yung mga adlawan, no? Kaya yung mga adlawan, manggod, ting tawag na ito ni Gatiga, kwan ba? Lihok sa presyo sa produktong petrolyo Kabagtig Kabalgadas, no? Adunay kining paglihok sa presyo sa produktong petrolyo ugmang adlawa Martes o every Tuesday man siya. Pero gingon diri Kabagtig Kabalgadas nga posible nga adunay pagsaka o di ba ka pagkunhod sa presyo sa produktong petrolyo. Ito sa ning asairan, ha, karon nga makapreparar mo, karon nga makatawag ani, maka pangan na makapatubil mo daan, ay ha mo Kabagtig Kabalgadas, no, nga makuratan kung ugaling mo tinuod nga musaka ang presyo sa produktong petrolyo. Dagdag bawas sa presyo, nara. Gilaw man matud pa nga dunay dagdag bawas pagsaka og pagubos sa presyo sa mga produktong petrolyo karong semanaha ug mga adlaw ni mahitabo Martes. Base sa pagbanabana sa Department of Energy, mamahimong nga makabaton og pagsaka ang diesel gikan sa 2 pesos o 50 centavos ngadto na sa 4 pesos sa punto 50 centavos ang matag litro. Medyo dako-dako gyud. Alang na itong mga gusto nga mga nagamit o tubil diha nga kining diesel or krudo. Samtang gasolina, mamahimo makabaton og pag-rollback sa 1.25 centavos o di ba ka pagsaka sa 75 centavos or piso. Na. Mamahimo sab gamusaka gikan sa 2.20 centavos sa matag litro ngadto na sa 4.20 centavos sa matag litro sa unsa man kerosene. Ginigingon nga amping gyud makinahanglan gyud ini nga bantayan sa kanunay, no? Karong adlaw magpagawas og final, no, nga advisory ang Department of Energy kung pila gayud ang mahitabo nga pagsaka or di ba ka pagkunhod, no, sa presyo sa produktong petrolyo Kabagting o Kabalgadas, no? So karon pa lang daan or basin pagkuan kining o karon lagi Lunes, no? Magpatubil na mudaan. Kay Martes magunting saka, igawas lang og dunay mga gasoline station nga wala pa i-alasize, mag-open na. Kay sagad magod, dunay paglihok gayod sa presyo sa produktong petrolyo kay alasize sa buntag. Diba? Pero uban na po nga mga gasoline station kay marumaro. Ano? Kanabang kuan po sila? May po sila manguha, mga strategy. Badili, marumaro strategy. Nga basta dunay increase, dili sila mag-open og kining alas 5 kanang sayo, dito na sila mag-open sa mga alas 6, oh, di ba? Naina na nga mga gasoline station, lahapon nang unsa man, ilahapon nang matawag tag strategiya, no, strategy ba aron nga maka-income pud og dako-dako ang ilahang kining gasoline station, no? So muna, basta kay mahinungdanon nga nakabalo na mo kung napilay posible nga isaka og mga adlaw sa presyo sa produktong petrolyo. Pero I'm sure karong adlaw mga masinun niya paning udto dapit, no, sagad udto manggod ni magpagawas og final nga desisyon ang Department of Energy kung pila gayod ang kuan kining isaka sa presyo sa produktong petrolyo kabagtig kabalkadas, no. So muna ang ato ang bad news og mga adlaw alang natong atong mga motorista. Wag kita mahimo nini kay ang saon ta man, no? Muni giingon ba nga kita ang halos man makatawhan mugamit magyud og produktong petrolyo, no? Mugamit og mga produktong petrolyo kabag digbalkadas mao na nga apektado gitang tanan niini. Oh. Alas 6:14 natong oras, diretso ang pagpanaguban. Alas, sige, kabag di gabalkada sa nga tuwa nga tulumanon sa kanunay na bagan kini sa Camp Health Multispecialty. Nga nahimuta nga CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun yung mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Charlo Bayubay. Usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun yung sub-specialty sa maternal fetal medicine, high risk of pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health. Mahal sila sa Dr. Gino Olibancoro, Internal Medicine with a specialty in Adult Pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, Pediatrician with a specialty in Pulmonology. Sa Dr. V. Ann Toledo, General Pediatrician, Dr. Carlo Tago, Internal Medicine. O sa Dr. Heidi Abalie, General Dentistry. Alas dugang kasayuran, pwede mong mutawag or mutext sa cellphone number nga 0935-596-6752. Again, 0935-596-6752. Mao kana ang Camp Health Multispecialty kabagting og kabalgadas. Ingon man, ang ningabag sa tuang tulumanon ang Pagadian Junior College Incorporated kun PGCI alang niadtong dunay plano, no, nga mga ALS students, no, kuno alternative learning students, kuno galing wala pa mo nakapa-enroll o ipa-enroll na inyo mga anak sa Pagadian Junior College Incorporated kay padayon sila nga nag-

Kwan, bahaan. No, gatubitaw nga mga ning taas ang ilahang nga mga ang tubig baha nga ilang nasinatian. O kumusta? Ning lurang na ba ang inyuhang nahimutangan karon? No, so hangtod karon kabag di gibulkadas, no, gana atong adlaw nga Sabado, di ba? Nadawat lang Sabado kabag di gibulkadas, no, gumikan lagi sa kusog nga pagbundak sa ulan. O ingon man, na doon na yung mga pipila ka makalungsuran diri sa Buanga del Sur, nga nakasinati gayod o kustaas nga pagbaha kabag di gibulkadas, adunay duha ka mga individual ang giingon nga namising, no? Kini bang naanod gumikan sa kusog nga bulog sa tubig baha kabag di gibulkadas sa Labangan o ingon man dito sa lungsod sa Tukuran. Gani kagahapon, padayon ang ilahang ipahigayon ang search and rescue operations or retrieval operations aron nga makuha yung taon or makitaan ang patayng lawas or namising. I'm sure, pila na good kaadlaw, di ba? Sabado, gahapon, lapas na 24 oras, di ba? So, ang atuwang mga rescuers, no? Padayon kabag di gabalkadas nga naningkamot nga ma-retrieve, no? Makuha or makitaan ang mga biktima nga giingong nga naanod gumikan sa kusog nga bahabang na sinatian ni atong adlaw Sabado kabag di gabalkadas, no? So mao na karon ang gibuhat sa tuang wala intay hunong, no, nga pagpahigayon og search and retrieval operation ng atuang mga syempre personahe sa MDR RIMO og lakip na usab sa atuang Bureau of Protection nga rescue teams, no. So mao ni kabag di gabalkada sila ang mga gitahasan alang sa pagpangita sa maong mga individual nga giingon ng naanod human nga nakasinati og taas, no, nga tubig baha gumit katong adlaw nga Sabado, diba? So hantod garong mga orasa kundiin ang pamilya sa nasangpit ng mga biktima ang naglaong paghihapon nga makita ba, no, ang lawas sa nasangpit nining mga biktima, mga kabagting o mga kabalkadas. Muna giingon nga ganunay nagpahimang, no, ang atuang mga tinugyanan sa balaod. Nagunugali nga doon na gani ulan nga masinatian, ingin man kusog nga mga pagbaha, diligayo da musungasong kabagting kabalkadas. Kaysa atuang nasairan, ang katong sa Labangan, nangahoy, di ba? Nangahoy lamang katong kabagting kabalkadas apan wa ka uli, o gituhan kini ang naanod. O gato pong sa Tukuran, kung wata masayop kabag di gabalkadas, kuhan po to siya kining ning palit o isda o nangumprag isda. Basta, no? Nato diri, tanaw na to tong journal kabag di gabalkadas, no? Tanaw na to tong journal o fish vendor, no? Human kini, giingon lagi nga nalunod kabag di gabalkadas, no? So sa kini siya ka fish vendor nga nadala in town sa kusog nga bulog sa tubig sa may Tukuran River sa Purok Mahogani, Barangay Baklay, Tukuran, Zamboanga del Sur. Ah, ginapit ang Baklay? Ah, ginapit ang Gion? Diri sa kuano? Diri sa may paingon sa Aurora? Correct me if I'm wrong. Di ba ang Baklay? Di ba? Kini kabag di gabalkada sa insidente na hitab nagikataho alas 5:50 na antak na sa hapon, pinagay sa ilahang barangay chairwoman sa barangay Baklay, no, hinungdan nga dali kining girespondihan sa mga otoridad apan hitabo di ay kini mga alas 10 pa ang taknas buntag. Oo, kaubas ang biktima doon ngayon na ang upat ka mga kaubanan nga kining fishing along the Tukuran River. O mamugod di giingon mo dito nga sa IBS-CBN, mananagat gayon ang ilahang nga tenor, di ba? O. Samtang kini ni pauli na, ang lagi, ning salo matod pa, o kini ba nga ning tabok sa suba, nungdan nga kini ang naanod hinoon kabagtig kabalkadas, no? So kung nugaling sa makasilinganan na itong mga barang mga lungsod, di ba ka, kini nga probinsya, base naanod ni dapat niya sa inyo ha, ahaba ni konektar ning subaa. Puta na, no, aha ka ni Rapita konektar ning Tukuran River, di ba? Aha ni siya konekta dito sa dagat o sa kasikbit nga kining probinsya. O basta
Pamasin lang

0: no? Nga basin da dunay kining usa ka individual or duha ka individual baka nga naabot di sa inyo ha, no? Basin di ay balihuglag taho gilayon diri sa kining mga hintungdang or sa mga tinugyan sa balaod aron po din taon nga mahiluna na ang kinibang panghunahuna sa matag pamilya nining duha ka mga individual, no? Kay kagahapon pod katong sa post pod sa kining atuang kuan sa atuang LGU tawag ani LGU Labangan giingon kabagdig kabalkadas nung kuan kining padayon usab lang gipahigayon nga search and retrieval operation mao pod ni nahitabo diri sa tukuran, no? So dunay duha lang ba ang casualty nga nahitabo natong Sabado? Or basin doon na pa yung mga insidente ba, no? Nga wala gika-report kabagdig kabalkadas, di ba? So muna gi-pinakakuan kining angayan na itong bantayanan panahon nga doon mga pag-ulan-ulan nga masinatian kay ang mahitabo magod kabagdig kabalkadas, no? Musaka gayod ang tubig, di ba? Gani, katong sa Mahayag Dam, kabagdig kabalkadas, gumiato adlong Sabado, ning saka usab ang tubig nito, ang level sa tubig, ning saka. Dito po sa Bayog, ning abot po sa kining orange level ang ilahang tubig, no? Sa suba. So, ingon-ini ba nga pang panghitabo, kabagdig kabalkadas, no? Ini-ini nga mga panghitabo, makaingon tang dili magkumpiyansa kadtong mga katawhan, no? Kung galing doon na ikusog ang mga pagbaha, dili gayo dangay nga musungasong. Ingon man, katong mga panimalay, mga residente nga doon sa dapli sa kasubaan, pag muulan na gani, mas maayo gayod nga, muhikli na lamang, alang sa kaluwasan, dili kay maghaigahi pa di ana, di ba? Magdumili pa sa paghiklin, kaunta kabalugod sa mga panghitabo, no? Di na to matag-an ang mga panghitabo, kabagdig kabalkadas, muna nga mas maayong atong kaluwasan gayod maoy atong siguroon, no? Siguroon nato sa pag kining secure to ang kaugalingon ang pamilya aron nga kung ugaling adun na may epekto, no, sa usa ka katalagman nga ning abot sa tuang komunidad o lugar, luwas ang atuang tagsa-tagsa kakinabuhi ang pamilya, di ba? Ang total ang atuang mga tinugyan ng sabalaod, OCD, MDRRMO, o diba, MDR, diba? Ang ato ang tagsa-tagsa ka mga LGUs, wala gayon nagkulang sa pagpahimang, no? No? Pagpasidaan. Pero doon nag-ipipilang, kanabang magmagahi kabagtig kabalkadas, diba? So, manghinauta nga karong adlawa, makita na unta ning duha ka mga individual, no? Kining lungsod na sa biktima sa nawala ang katong sa Labangan o sa tukuran nga makita na karong adlawa, no, manghinaot lang yun ta nga ang sa Labangan di ay, no, ang biktima giila sa pangalan nga si King Amer Montila, usa ka 23 anyos, no, mo ni ang pangalan sa kuan kining tawag niini katong na nawala sa may Labangan. Labangan man siya. So, unsa pa ba kining katong sa tukuran? Double check na to ang tukuran. Sa tukuran, ang biktima, mauni si Jewel Umpok. Oo. So, puro mga lalaki ang biktima kabagtig kabalkadas, no? So muna nga manghinaot ta nga mapalga na ni karong adlaw ning mga biktima kay luoy po din taon kaayo, di ba? Kuno galing di po ni sila makit-an, no? So kinahanglan gyud nga ato ang mga tinugyanan sa balaod na ato ang kini mga personahe sa LJO, MDRRMO, huwag yun man kabagdig kabalkadas, ang ilahang kining kaabag is padayon nga naning kamot, bahin ining search and retrieval operation. Bueno, kabag ni Kabalkadas, itong pagbalik, lugang pag-isgutanan, dari pag-ihapon sa itong pagpanag-uban, ang bagtingan sa katawhan, alasais, 20, sais na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuuran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, bago ako sumubo. Wala namang masama ka ako, pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na, pinabili ko. Alam, gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
6: Ipasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ako said wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee. Nga Paragis Bila-Bila nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko
9: sa Paragis Bila-Bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
12: Thank you very
11: every
12: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 106.2
13: FM Radio Magbating.

0: Alas sa 6:31 na itong oras sa Kabagdig Kabalgadas, balik na dire sa pagpanaguban ang bagtinga sa katauhan ni Sibian paghihapon sa Radyo Bagting Subal FM, kundiin. Ang atong tulaman ng Saba, kanunay nga gisuportaran o giabagan ng Saba sa Iliana Bayview College, The Builder Future Leaders. Anak ini nahimutang sa may balangasan pagadian, alam na itong dunay plano ng maskwilag kulihiyo. No, kung na din gusto mo nga maskwila, isip pa mga mahimo mo nga pulis. So, ang Iliana Bayview College, doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVT, ug ba else. Ang Iliana Bayview College, sa kapribadong tulunghaan, maubos kayo og tuition fee kabagtig kabalgadas. Ay napaglangan na alang sa inyohang pag-eskwela, o, dali na pa-enroll kabagtig kabalgada sa Iliana Bayview College. Pwede ka makapili sa mong klase hapunon, buntagon, or panggabi. Ingon man, ang GPM 88 International Manpower Services Corporation, padayon usab nga nagpaluyo sa tuwang at tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Alang na ito mga kababayanan, nga doon ay plano nga mutrabaho sa abroad isang mga domestic helper nga nagpangidaron og 24 nga doon na sa 43 anyos ay napaglangan. Dari na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation tungod kay doon na sila ay nindot ng mga services ng gitanya kabagtig kabalgada sama na lamang sa libreng pamasahe paingon sa Manila, libreng kapuyan samtang ikaw tuwa sa Manila, libreng pagkaon, libreng pagkuhag medikal o libreng kuhag passport. Unang wala ang kabalakan with or without passport, first time or ex abroad, nimo nga mulangyaw ka, manimpalad ka sa ubang mga nasod, hala sige, diri na agi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Naginahanglan sila domestic helper ha alang sa nasod sa United Arab Emirates, sa Saudi Arabia, sa Qatar o ingon man sa Kuwait. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lamang cellphone number nga 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. Mao ka na kabagdig kabalgadas ang numero sa GPM 88 International Manpower Services Corporation or diba ka pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Ang ilahang buhatan na himutang sa may Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Wala ang kabalakan tungod kay kini ang rehistrado sa Department of Migrant Workers or DMW. Muna ang ay napaglangan, dali na apply sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ingon man ang National Irrigation Administration kuniya padayon usab nga ningabag sa tuwang pagpanaguban sa bagtingan sa katawhan. Alang ni adto nga dunay mga pangutana or diba ka dunay reklamo mahitungod no sa inyong basakan, ang agricultural kagihimo ng commercial sa inyong lantaw kay illegal ang maong pagbuhat no pagbaligya. Hala sige, pwede nang ipadangat dito sa kininga niya kabagtig kabalkada. So, di ba ka doon na may mga pangutana? Isitahan lang ang ilang buhatan nga nahimutang sa may Regional Centers Balintawak Pagadian. Ingon naman kabagtig kabalkada sa si former City Councilor Jesus Idol John Bahamunde, pinagi sa Petron Gasol niya bagusab sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Sa gusto nga magpalit or di ba ka magpatubil o glucified petroleum gas, diri na sa Petron Gasol patubil o pagpalit. Ang ilahang may nahimutang sa may Santiago do sa Dibim. Ikaduhang branch nahimutang sa may Duterte Street, Gatas, Pagadian. O sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang may nahimutang do sa SMC College at Banks Pagadian Showmate ubos sa Best Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran o ingon man lungsod sa Aurora. Mao ka na ang Petron Gasol kabagting o kabilkadas.
1: Mulaban sa katawhan o dapig sa kamatuoran pagtulunan sa katawhan.
0: Alas 6:35 na itong oras. Ato sa good morning ato ang mga tigpaminaw karong adlawa. John Ray Huelen, may buntag sa may Rigla Gipo, Zamboanga del Sur. Rosalie Lumaca, ako na Rosalie Daliripin. Sa may Mulom Lapuyan, good morning. Annalyn Imblar, good morning usab. Johnny Cuba, sa may barangay Donosedinas, Zamboanga del Sur. Marley Templado, good morning. Salamat kayo sa pagpaminaw sa Lumad. Oga si Hamarudin Maruhom, good morning. Kay Kasanor Arumpak, gikan sa May Sultan Naga di Mapuro, Lanao del Norte, may buntag kaninyo. Ogingon man, good morning ni Nori Amorganda sa May La Victoria, Aurora, Zamboanga del Sur. Good morning po ni Juanita Sasel Calderon Tilaon na sa Purok Malinawon na Kulumulawi, Zamboanga del Sur. Vanex Abamunga, good morning. Diyas sa may Baganyan Tabina, Zamboanga del Sur. Sa tanan nga mga nagpaminaw karong mga orasa, no, naka-tune in man sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. O diba ka, naka-monitor mo pinagi sa mobile app sa Radyo Bagting. O, may buntag ka ninyo. I-download lamang ang mobile app sa Radyo Bagting. Ang Radyo Bagting and Bell FM mobile app Kabagting Kabalkadas na diya sa inyong Play Store, no? Aron nga anytime, anywhere, pwede mo mga kadungog sa mga programa sa Radyo Bagting sa Bell FM. Maskin paglayo mo, no? Basta doon na lang mo'y data, no? Pwede kayo na nga mapaminawan ang programa sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Pinaagi sa mobile app Namo Kabagting Kabalkadas, okay? Alas 6:37 na itong oras, diri pag ihapon sa tuang pagpanaguban, matutpa, subong palandungon kay Duna de Casualty na bilin atong Sabado. O, subong yung palandungon, no? Nagingon, nga di na ito matag-an ang panahon Kabagting Kabalkadas, di ba? Di na ito matag-an ang panahon kung kanusa doon ay mahitabo ng mga katalagman, di ba? Muna nga mas maayo gayod nga sa kanunay kay mag-amping, no? Kanunay nga mag-amping, magbinantayon, o ingon man usab, idukalukan na hanglan gayod nga ang atong kaugalingon i-secure sa makanunay. Dili magkumpiyansa, kalisod na kayo, wata kabalos kung sa ugaling atuang hatataman, no? Nag-iingon nga mas maayo nga mag-ampo ta kanunay. Alas 6:38 na itong oras Kabagting Kabalkadas, diri pag-ihapon sa itong pagpanaguban sa kahanginan, no? Gumikan lagi ba sa kinibitaw nga nahitabo nga kuan kining pagtawag ani kinibang nasinatian nga mga pagbaha Kabagting Kabalkadas, no? Gumikan sa mga sinatian nga mga pagbaha, gumikan sa mga nasinatian sa mga pagulan, ang ending Kabagting Kabalkadas o resulta wala na kaikyas sa kamot sa mata sa mga katawhan, no? Ang kining gitawag nila og flood control, no? Kinibang mga dunay mga dagkong pundo Kabagting Kabalkadas, pero ang pangutana asa naman tuo dai ning mga flood control. Dunay gipagawas nga kinibitaw nga listahan si Leandro Leveste Kabagting Kabalkadas, no? Dunay siya gipagawas nga listahan alang niadtong mga sa mga flood control project ba, no? Diri sa Zamboanga del Sur, ubay-ubay Kabagting Kabalkadas, daghan og mga flood control project, pero ang pangutana, no, kung kumusta day tuod ni, pero gipangulipas po ni nila hinuon, di ba? Gipangulipas po ni, gitagaag pagpaklaro, nga wala matutpay ka matuuran, no, kung unsa man ang mga nitumaw, mahitungod lagi sa katubitaong gipagawas ni Leandro Leveste Kabagting Kabalkadas, katong flood control ato dire dunay dunay yung mga kumpletong listahan, no? Oh, kini gipagawas ni Congressman Leandro Leveste, no, mahitungod sa listahan sa mga DPWH allocable projects o budget sa matag legislative districts ubo sa 2025 National Expenditure Program kun NEP, no. Pinasikat sa iyahang gipagula kay iyahang gipagawas Kabagting Kabalkadas, first ug second district sa Zamboanga del Sur dunay flood control, no? So unsa ba ning mga kuana daghan diri makalibat magud pudoy tungod sa kadaghan ba yan gagmay usab Kabagting Kabalkadas, di ba? Oh, kadali hindi man makita hinuon diri. Ngayon din Kabagting Kabalkadas, no? Diri Kabagting Kabalkadas, giingon nga mas malaki pa ang outside allocable budget ng iba pang mga proponents kay umabot ng 1 trillion pesos ang 2025 DPWH budget, no? Oh. Kung may panahon, pwedeng isa-isahin ang mga proyekto, mga kontraktor at mga kanilang mga kaugnayan sa mga project proponents
2: na nakalista sa mga files ni Undersecretary Cabral. Mao ni ang kining listahan na kabagtig kabalkadas, no? Mao ni siya ang files gikan ni Undersecretary Cabral. Katubutaw, namatay ba? Itong giingon nga namatay sa takining disgrasya kabagtig kabalkadas, no? Mao man ni siya. So, diri kabagtig kabalkadas, unsa ba nga mga lugar diri sa tuwa sa Zamboanga del Sur ang adunay flood control structure. Nadre, first district kabagtig kabalkadas atong tanawon. Ubay-ubay ni siya diri ka giingon nga construction of flood control. Una niini mao sa may barangay Tungawan, Tambulig, Zamboanga del Sur along Usugan River. Kumusta ni diri? Humana ni 40 million ang kantidad. Dayon na construction of flood control structure along Labangan River, Purok, Namnama, Barangay Tawagan Norte, Labangan. 140 million pesos ang kantidad sa nasangpit nga flood control. Ang construction of flood control structure along Salog Dako River, Barangay Tumapik, Mahayag, Zamboanga del Sur, o ingon man na Salog Dako River, Barangay Upper Santo Niño, o along Salog Dako River, Barangay Lower Santo Niño, Mahayag, kinesiya tag 140 million pesos ang kantidad sa construction sa flood control kabagding o kabalkadas. Dagko ni siya o kantidad. No? Samtang flood control structure along Usugan River, Barangay New Village, Tambulig, Zamboanga del Sur, 78,400,000 pesos. Mao ni ang kantidad, no? Sa mga flood control project kabagtig kabalkadas alang sa first district. Dayon, aduna po'y construction of road kabagtig kabalkadas nung dagko po't ang ilahang kining mga tawag-taog kantidad, no? Pero unahon taning flood control, gumikan kay nag-trending mangundi nga isyo kabagtig kabalkadas. Human lagi nga doon na pipila ka mga katawhan, no, residente dres sa may Zamboanga del Sur, 1st and 2nd District, ang nakasinati o kusog ng mga pagbaha kabagtig kabalkadas ni hatong nakalabayang adla itong Sabado. Oo, 2nd District, tanaw na to diri ang construction of flood control. Doon ay 147,842,000 pesos, construction of flood control structure at Bugayo River, Kumalarang Bridge 1 section. Along Pagadian. Kumusta ni siya? Humana ni siya nga project? Kumusta diha Mayor Balong? Kini nga project nga flood control? Naman gid diri nga kabutang. Doon na po'y Sibugay River sa may barangay Damit Bayog. 80 million. Sa may Dipili River. Phase 2 na ni siya. Barangay Dipili Bayog. Pilay presyo, kantidad, 50 million. Sibugay River, Phase 5, Barangay Poblasyon Bayog, 80 million. Dinas River along Zamboanga del Sur Coastal Road, 50 million. O, muna eh, katong kuan, kining kumustahon, din natutuod ni, no? Kining nasangpit ng mga flood control project kabagtig kabalkadas, o gingon man, kinibitaw nga mga construction of roads, di ba? Kumusta tuod? O, kinahanglan po ni masayran sa mga katawhan, di ba? Aha, parapita. Kining construction of Sabu Dam upstream portion of diversion structures, San Pablo, Zamboanga del Sur. Sa pilain. Ribukon, Palaran, Tubupait, Sakbulan Senior Sagasan Road leading to San Pablo Port. 104 million ang kantidad niini. Daghang mga project kabagtig kabalkada sa nag-question, no? Nag-question ang mga katawhan kung kumusta, no? Ongoing pa ba ni? Or nag-humana ni nga projects, di ba? Diya sa mga katawhan karon nga nagpaminaw. Mga katawhan sa 1st 2nd District, kamo may nasayod kung nahadapit ang doon ay mga flood control projects, road concreting, di ba? Tagay daw may gideya be. Kaya di po makasuroy-suroy man tibuok sa Zamboanga del Sur, di ba? Basta kay Sa gipagawas ni Leandro Leveste Kabagti Kabalgadas, o bisitaha iyang Facebook account, ang Leandro Ligarda Leveste. Mone ang iyang giingon nga iyang post kay narito ang listahan ng mga DPWH projects, allocable budget ng bawat distrito sa Region 9, Region 10, Region 11, 12, 13 at BARM sa 2025 NEP mula sa files ni Yumaong Yosek Cabral. Mone ang iyang gikuptan, no? Pero kagahapon, nakakita ta og post Kabagtig Kabalgadas, gipangulipas ni sa kuan kining tuang kagamhanan ng probinsyal, no? Fake news matud pa ang kining kuan kining files bitaw nga gipagawas ni Leandro Leveste, ang congressman, anak man siya ni Loren Ligarda. Fake news matud pa. Pangutana ang maka kuan ani ang maka-identify gayod katog yung mga maingon ta og mga residente nga diin adunay mga projects ba, no? Nga nabudgetan Kabagtig Kabalgadas, pero kung buto na naon, kung makaingon ta kung fake news o galing, nganong nakakuha magkapi si Leandro Leveste, di ba? Nakuha niya gikan sa files ni Yosek Cabral. Oo. So, kung fake news pa usab, pwede nga mapasakaan o kaso si kining Leandro Leveste bahin ni ini, no? Kana kung fake news, di ba? Pero nigiingon, maniid ta. Niid na punta ni. Sige lang tagpaniid, unsa yung mga panghitabo Kabagtig Kabalgadas, bitaw? Wala giingon ba nga kung ugaling sa may mga projects, no? Projects gikan sa national, kinahanglan gayon unta i-implement Kabagtig Kabalgadas ug tarong, di ba? Kinsay nakakita og kuan? Kinsay ning tan-aw sa Y-Speak, no? Y-Speak ba? Kato bitong programa sa kining Kapamilya Network. Oo. Nga ang ilang guest na doon adlaw Sabado, mao si Secretary Dizon Kabagtig Kabalgadas. Oo. Si DPWH Secretary Dizon. Siya mo'y nahimong guest sa Y-Speak niya doon adlaw Sabado. Dito, usa sa mga ilahang gihisgutan, mao gayod bahay na ining mga projects ba, no? Nga dito Kabagtig Kabalgadas, matod pa ni Dizon nga aduna gayoy kining mga katawhan, mga politician, no? Nga pagtan-aw nila nga dagko og budget ang ilahang distrito, dili nila kini-implement og tarong, di ba? Dunay gayoy ipahigayon nga mga overpricing. At the same time Kabagtig Kabalgadas, lain nga mga pamaagi nga mabutang sa bulsa ang budget, no? Mapatod pa hinungdan kung nga nung adunay mga kadalanan, no? Labi na sa mga Maharlika Highway, nga nagsigi lang o giingon o kinibitawng kining maintenance, di ba? Doon ay mga maintenance sa mga Maharlika. Pagpanindot, pag-aspalto. Pero matingala matod ka pa Kabagtig Kabalgadas tungod kay bago pa ganin mo giayo, nangaguba na, di ba? Nangaguba na, kaya di ito, wala gi bobo ang tanan nga budget, kaya ang uban na nagikitngan o katunga ba kaya gikuha aron nga mabutang sa ilahang kaugalingong panudlanan.
1: Mula bang sa katawhan o dapig sa kamag-uuran, pag-ingar sa katawhan.
2: Mauna'y usas to nakita kagahapon Kabagtig Kabalgadas na itong adlang Sabado sa tuwang pagtanaw sa maong kinibitawng programa, no? Dayon mo na giingon ni Dizon nga kinahanglan nga aduna gyud mapapanubag, no? Kay wala matudpay angayan nga manubag niini, magpadayon ang nasangpit nga binuhatan, di ba? Which is tinuod pod. Makita man gyud pod nato nga dunay mga bag-ong nahuman, gani do na pay mga, di ba? Diri sa tuwa sa Zamboanga del Sur. Adunay mga dalan nga bag-o paghimo. Wala pag inaagian nang liki na. Di ba? So inana ba? Makaingon ta nga og dunay mapapanubag kanus sa pud gani mapatuman, di ba? basig mahuman na lang po hinoon ang termino sa tuang presidente, wala pa gihapoy na bilanggo o kabagtig kabalkadas. Di ba? Kay lagi, ambot pa ni atuang balaod sa Pilipinas, nga basta politiko gani ang malambigit, politician, dugay kayo, di ba? Dugay kayo ang kailagi, moagi pag due process. Mapapanubag man tuod, pero pagka pangdugaya, di ba? So muna, nga ang uban kay mag-anad. Pwede pa po nga takpan, mauna. So muna ang mahimong alaot kabagdig kabalkadas, no? Kinibitong ingon-ini nga matang ba sa kinibitong mga projects sa national, di ba? Ang atong national government, nagahin og saktong pundo. Kaya ron lagi nga, kuno galing dalan, o road concreting, flood control projects, di ba? Sakto og budget nga gigahin ang atong national government. Ang pangutana, pag-abot na sa implementasyon, wa na nagkadimao. Kay lagi, gusto magod po sa tuang mga naasa katungdanan nga maka-income po kabagdig kabulkadas. Doon na po siya shares kunbaga. Di ba? So, ang nahitabo, unsa man, ang mga projects, dili na pulido ang pagkabuhat kabagdig kabulkadas. Di ba? O saan pagkapulido, pagkabuhat sa usa ka project na funded by national government, nga gikit nga naman, gikuhaan naman ang budget gikan sa national government sa mga kining politician. So ang nahitabo, paiguan na lang kung pila nahibilin sa budget, amo na lang to. Diba? Pagkangalan nga dunay project nga makita. Mao na ang mga tao po, kita pong mga katauhan, no? Mahimong alaot. Ano man? Tungod kay, for example, dunay project sa inyong lugar, nagdahom mo nga pulido ang pagkahimo, dahito pag makasinati kusog nga pagbundas, wala, mahagba aragi hapon, nabutang pahinoon sa peligro inyong kaugalingon, di ba? So muna'y giingon ta ba, nga hangtod magudpod, no, hangtod nga dili na to mausab ito ang atuang mga mentalidad, mga Pinoy. Hangtod nga dili mausab na ang atuang mentality nga kining mupili taong mga lideres nga tarong, ang mahitabo magpabilin giningon ani nga klase sa ato ang panggobyerno. Adunay mga projects nga muragi ang kwarta ba giusik-usikan lang, di ba? Ano makaingon tag giusik-usikan lang? Tungod kay dunay mga projects nga mapay pagkahimo pagkahuman naguba na. Wala pa ganito tuig ang giingon kay expected pila ka tuig ayha maguba pero wala naabot ang termino kay naguba kay nganuman sa mga substandards. Di

0: dalan sa gobyerno. Oo. Kay lagi sa kung nagkaingon, di man mo butar ang pipila ka makatawhan kung walay kwarta. Pagutan na kisa yung butaran, ngayon dayo, kung kisa dako hatag, dito ko, ang resulta, pikat ninyo.
1: Mulaban sa katawhan o dapig sa kamaguran, pagdilan sa katatawhan.
0: Ngayon, pailad pa mo. Ano ba? Ya may unta kapag digabalkada sa inyong pagbutar dan na nganing daog kamo may apektado. Apektado para ba itong wala ning suporta sa inyong gisuportaran, di ba? Ano yung giingon ba? Dapat unta kita mga Pilipino magod kay unsa man. Ano bitaw nga atong timbangon bagtaman kung kinsa ang ayan, kung unsa gayod ang buhaton. Pero lagi, ay handa, mo yung giingon nga, hige, iya-iya tagkaluwasan. Iya-iya tagkaluwasan, kaya di ba nung butar gulay kwarta? Oh, paning kamot mo ginyuha diana kung bahaon mo pananglitan hala sige langoy dito na pita. Wala ko ikong oras, salamat sa pagkikuban ka na o kabagtig kabalikada, sangtod na lamang sa ugma po ang adlaw at restulmano ng bagtingan sa katawhan. May buntag, ganin yung tanan, alasay, si Quinta, isyete na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamaguran, pagdilan sa katatawhan.
2: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Naghanaw tambal gipang inom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya mag capsule. Hinta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, gipagparagis na mo.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-mm.
5: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
4: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
7: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
9: Are you planning to build your dream home?
10: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
11: MC1 Hardware.
0: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng

Pag-inom na mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: imong balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan. Adlaw kita karon ang Lunes, pizza 13 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC Bagting Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, kaligon sa pundasyon sa matag gambalay hugot nga game monitor sa DOST Fee Box.
3: 75 ka TESDA scholarship sa Kumalarang nakagraduar sa Agricultural Crops Production NC1.
1: OCD9 naghatag og humanitarian assistance sa mga pamilyang apektado sa habagat sa Zamboanga Peninsula.
3: Sa uluhan sa balitang regional of duty nga police nadakpan human gingong nangulata og naniyon og pusil sa kanhi barangay Kagawad.
1: Lalaki gipusil sa iyang higala tungod sa aligasyon nga paghilo sa binuhing iro dito sa Davao City.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, NBI official mo presentar sa impeachment trial ni VP Sara karong adlaw Hulyo 13.
1: Kanhi OWA Administrator Arnel Ignacio gikasuhan sa 1.4 billion pesos nga transaksyon sa yuta.
3: Sa uluhan sa balitang international, US President Trump nanugon matod pa nga bombahan ang Iran kung siya mapatay.
1: Israel padayon ang pag-atake sa Lebanon taliwala sa gipatuman nga ceasefire deal.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, presyo sa diesel posibleng musaka og hangtod 4 pesos matag litro. Karong semanaha.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Alex Yala may nitong gisugat sa iyang pag-uli sa Pilipinas.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, 8 ka hospital sa Mindanao nalakip sa Cancer Assistance Fund site sa DOH.
1: Samtang sa nasayod kaba corner, sa iranta kon unsa ang mga nonchalant parts sa lawas sa tawo.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, si Buwana singer actor Sky Montinola, bagong Buwana na ba?
1: Mga to ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27 Dari Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 katodosab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
4: Sa isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Barnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC si winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ASC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: O garon sa detalye ta sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gihatagan og pagpaklaro ni DOST Vox Charmaine Villamil nga mandato sa ilang buhatan ang pagpalambo sa building code sa nasud aron matabangan ang publiko sa mga nahinungod nga buhaton. Labi na niadto nga dunay mga plano nga magtukod og dagkong gambalay. Nagkanayon si Villamil angayang sutaon una ang yuta ay hatukuran sa usa ka gambalay og siguruhon ang kalig-on sa pundasyon aron dili kini daling mahunlak sa higayon nga dunay linog nga masinatian. Gidugang pani nga mahinungdanon ang kaluwasan sa katawhan nungdan nga ilahang gipahugtan ang pagpahigayon og evaluation sa yuta nga buot tukuran og dakong building.
5: Kami sa Evox, we are consultants in the improvement of the building code. Kasi we understand subsurface o yung ilalim. So we tell them itong behavior ng lupa. Paglumin doon. So engineer, dapat ang design mo na aayon sa paggalaw ng lupa. Na pag gumalaw yan, hindi po babagsak ang
0: BBC BBC Martin Balita.
3: Sa laing detalye, malampusong nakagraduar ang 75 ka TESDA scholarship sa Kumalarang sa Buanga del Sur alas Agricultural Crops Production NC1 dito sa Sayaw Quality Agri-Aqua Technological Training Institute Incorporated. Gipangulohan ni TESDA sa Buanga del Sur Provincial Director Engineer Samad B. Dibansa ang graduation ceremony din 50 ka scholarship kan scholar ubos sa Training for Work Scholarship Program ug 25 ka scholar ubos sa Coconut Farmer Scholarship Program ang nakadawat usab sa ilang training support fund. Ang mga scholarship program nagtumong sa pagpalapad sa libre nga technical vocational educational and training ngadto sa komunidad pinaagi sa CFSP. Ang mga mag-uuma sa lubi o ilang mga dependenteng nakadawat o kahibalo sa modernong pamaagi sa agrikultura samtang ang TWSP naghatag og dali nga accessible nga mga kurso aron mutubag ang mga panginahanglan sa lokal nga industriya.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, malampusong nakahatod ang Office of Civil Defense Region 9 o humanitarian assistance ngadto sa mga pamilyang naapektuhan sa padayon nga pag-ulan o pagbaha tungod sa habagat nga mas gipakusog sa Bagyong Inday sa pipila ka lugar sa Zamboanga Peninsula. Nakip sa nakadawat og tabang ang 476 ka pamilya sa Imelda, Zamboanga, Sibugay, 250 ka pamilya sa Payao, Zamboanga, Sibugay nga nakadawat usab og 7 ka family food packs, 143 ka pamilya sa Dina, Zamboanga del Sur og 164 ka pamilya sa Labangan, Zamboanga del Sur. Ang pagkon ang gipanghatag naglangkob sa family hygiene kits aron matubag ang panginahanglan sa mga apektadong residente. Sumala sa OCD Region 9 ang maong ayuda kabahin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. aron masiguro ang paspas nga pagtabang sa mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Nahimong malampuson ang distribusyon pinaagi sa kooperasyon usab sa mga lokal nga panggamhanan ug uban pang ahensya sa gobyerno. Nagpadayon ang OCD Region 9 sa pagmonitor sa kahimtang ug paghatag ug dugang suporta sa mga apektadong lokal nga panggamhanan aron mapalig-on ang ilang pagbangon gikan sa epekto sa kalamidad.
0: BBC Balitang Regional.
3: sa kote ang usa ka off-duty police officer human gingong gikolata o gitiuna na sa iyang service firearm ang usa ka 50 anyos nga negosyante o kanhi barangay kagawad atol sa usa ka komprotansyon sa Purok 2 barangay Mataba Buena Vista Agusan del Norte sayo sa buntag niya tong Hulyo 11. Ang biktima nga si Ronald Tabanya Gonzaga nakaangkon og daghang samad sa nawong human gingong gisumbag sa sospetsyadong si Police Corporal Gwendolyn Sagario Gabas nga naka-assign sa Nasipit Municipal Police Station. Sumala sa investigasyon, nagsugod ang panaglalis suman magkita ang duha atol sa panag-inom o gilimnong makahubog o giingon may kalabutan sa personal nga isyo ang gilalisan. Gikatahong gikuha usab sa sospetsyado ang iyang government issue Glock 17 9mm pistol o gitiunan kini sa biktima. Naresto dayon si Gabas o gikumpiska ang iyang service firearm samtang giandam na sa kapulisan ang mga kasong physical injuries o grave threats samtang nagpadayon ang investigasyon.
1: Sa laing detalye sa balitang rehiyonal, naangol ang usa ka lalaki human gipusil sa iyang suod nga higala sa Barangay Binugaw, Toril, District Davao City, alas 8 buntag kagahapong adlaw, Hulyo 12. Ang biktima na ila nga si Edwin Katayaw padulong sa tindahan sa diyang gipusil sa sospitsado nga si Bernard Banlasan na igo ang biktima sa ubos nga bahin sa lawas o gidala dayon sa ospital aron matambalan. Sumalos mga otoridad ang posibleng motibo sa pagpamusil mao ang dugay ng panaglalis sa duha human magduda ang sospitsado nga ang biktima mao'y naghilo sa iyang binuhing iro. Human sa insidente, miikyas ang sospitsado sa kayog tricycle. Nagpadayon sa bang manhunt operation samtang gipadayon sa kapulisan ang investigasyon o giauhag ang sospitsado nga motahan na.
0: BBC Balita Nasional.
3: Ang House Prosecution Panel gikatakda mo presentar sa ilang sunod nga saksi karong adlaw alang sa pagdayon kung pagpadayon sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte kalabot sa investigasyon sa National Bureau of Investigation sa gingong mga hulga batok sa kinabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sumala sa tigpamaba sa House Prosecution sa Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director sa NBI Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, gikatakdang mo testigo. Si Adyong miingon nga si Lotok muhatag og resulta sa investigasyon sa NBI sa insidente. Ang testimonya ni Lotok, gilauman ang magpadayon sa naunang pagpakita ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong kinsa nagpamatuod sa pakatinuod sa mga video recording o digital files sa mga kalabutan sa pamahayag ni Duterte netong Nobyembre 23, 2024. Sa maong video, ang Vice Presidente gikatahong niingon nga siya

0: pisong kada litro ug mosaka usab og piso kada litro. Gipasabot sa tinubdan nga nagpabiling taas ang presyo sa diesel ug uban pang middle distillates tungod sa lig-on nga demanda ug limitado nga supply.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City. Nangita baka mugbarato pan di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories sa iyo na kabalaka, available na kana sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian adunay line-line nga mga branches din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. AB Gadgets cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Sports Balita.
1: Gisugat o gusto ka may nitong Heroes Welcome ang Filipina tennis star nga si Alex Yala sa iyang pag-abot sa NAIA Terminal 3 kagahapong adlaw human sa iyang makasaysayanong dula sa Wimbledon. Ang 21 anyos nga tennis star personal nga gi-welcome sa mga dagunang official sa sports sa nasud. Nakip na sila si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio og Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino. Gidayeg si Yala sa mga kabatanunan og mga supporter nga nagbitbit og bandila sa Pilipinas og mga welcome tarpaulin. Nakikita usab siya sa iyang mga fans og may perma sa mga bula sa tennis. Isip pasalamat sa ilang padayon nga suporta. Sa iyang pagpauli, migahin na si Yala og panahon uban sa iyang pamilya og mga higala samtang gilauman usab nga mutambong siya sa pipila ka brand events sa Metro Manila karong simanaha.
0: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gipalapdan sa Department of Health ang mga Cancer Assistance Fund access sites sa nasud gikan sa 34 ngadto sa 36 diin 8 ka ospital sa Mindanao ang nalakip aron mas mapadali ang paghatag og tabang pinansyal sa mga pasyente nga adunay cancer. Lakip na sa mga CAF sites sa Mindanao sa Zamboanga City Medical Center, Davao Regional Medical Center, Southern Philippines Medical Center, Northern Mindanao Medical Center, Amay Pakpak Medical Center, Demokrito O Plaza Memorial Provincial Hospital, Cotabato Regional and Medical Center, and O Cotabato Sanitarium. Sumala sa DOH, ang mga pasilidad magpadayon sa paghatag og pinansyal nga suporta alang sa medical expenses sa mga cancer patients, cancer survivors o mga individual nga adunay taas nga risgo sa sakit nga nanginahanglan og dinali ang pagtambal.
1: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatod kanato sa Camp Health Multi-Specialty. Ang Camp Health Multi-Specialty na nahimutang sa Camp Health na CNS Ubay-Ubay Building Lombia, Pagadian City. Alang sa dugang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alright, mga kabagting og kabukada din ito sa Nasayod Kaba. Ato ning Sairan, and of course, bagting banti siya te. Ato ning Sairan, kung unsa ang mga nonchalant parts sa lawas sa tao, panamitang wala lang.
0: Nadi.
1: Abi kog tao ray nonchalant. Oh, apil niya itong lawas di ay bantog ra. Sige. Nasayod ka ba nga ang appendix gila sa kadaghanan nga ultimate nonchalant body part? Dili sama sa imong kumingking. Itong kumingking, no? Nga para pang kwanto, powerful, no? Oh, pang hupot. Ana, kininahimutang sa junction sa large o small intestines o gingong walay ambag sa daily function. Kininga parte sa lawas nga daw sama sa minding its own business. Gawas kon kini muhubag kay upirahan na gyod. Nasayod ka ba nga, doon na pa'y ubang mga nonchalant features nga mapalgan sa lawas nga ngayantang siren o kinimao ang musunod. Wisdom teeth, kanay muhang kanang katapusang ngipon. Ang extra molars nga magdala lamang og sakit sa papangig kun motubo na. Naapay atngal sa mga lalaki nga present sa lawas pero tibo kinabuhi nga inactive. Uy, namaday na, awagin na siya'y gamit. Na ay function pero imuran ng huna-huna. Huna-huna, ragiday na imunike. Doon na pa'y philtrum. kanang nailang kanal sa ubos sa imong ilong, awa bikog ang ubos sa ubos sa imong ilong og lips, mao nay vertical groove, wala gid nay gamit pero nagdugang na siya sa facial character sa tawo aron dili ka nila ingnong inkanto. Mao di ay the co-cheeks or tailbone. Co-cheeks, masiguro yung pagbasa ni or co-cheeks or tailbone. Ito na lang ni tailbone na lang ni. Nga mga bukog nga sumpay iniglingkod, ayaw na lang naghikapa. Ay, basin unyag, maunsa ka, hama na yung tailbone dire. Mao rin ni siya. Sa ganila yung term anang tailbone gani? Isol. O rin na isol sa tawo. Ang balita sa nasayod ka ba? Hatod ka na ito sa Iliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: Mga madi o padi, andi ana ang balitang showbiz!
0: Nagtuo ang uban nga si Kai Montinola nagayod ang bagong Moana. Mm-hmm. Apan special nga performer na di ay ang Cebuana singer actress sa special screening sa live action Moana kagahapon Hollywood 12, 2026. Mm-hmm. Dako ang kalipay sa mga fans og nadunggan pa ang excitement para sa maong pelikula human mi pasundayag si Kai sa Hangganan Ko ang Filipino version sa How Far I'll Go nga mao'y theme song sa Moana.
1: Nakadungo na ka, ana?
0: Yes, na.
1: Ang hangganan ko. Ay, kaning hangganan ko. Nakadungo pa ka, kadungo ka na.
0: Wala pa.
1: Wala pa. Daw ko. Sige, ato na yung pangitaon. Asa to na ako'y nakitaan diri. May aman to kungalan. Kanay mo.
0: Ano yun? Di ay.
1: Nindot yan na siya. Sige, ato yung sulayan mo. Unmute sa nakatokadjot. Ambo to. Narade, narade.

0: nindot, diba? Nindot kayo ang
1: yes,
0: iyang
1: kanta. Yes, ang kayo siya.
0: Uh-huh. Abi kong siya'y muwa na lagi niya, dili man di ay. Mm-hmm. Nagkanta ra siya. So, nagdugang siya og excitement di ay sa mga fans. Namilantaw aning Moana. Pelikula ba ning Moana, Kamaring Dars?
1: Yes, salida na siya sa Disney.
0: Aha, mga di ay. Sige.
1: Tungod siyang mga kapadaning performance, dagang fans na nakadayig o nag-ingon, nga mura siya mismo ang karakter nga si Moana.
0: Manino to yung pisagtingog in fairness. Yes. So, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. Lakip na usab sa Radio Bagting News official Facebook page. Kaninyong tanan, good morning. Okay, okay na. Kuha ni unmute sa nato. Ayan. Good morning ni Leo Labadan. Good morning usab ni Merly Templado, ni Rebecca Onito, Divine Grace Blasan. Good morning also ni Kuya Ruel Akot. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Dari Likat, Aya Ay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC Bagting Balita. Balita.
3: Said Health Report. Health Report.
4: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kaya nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuugos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung time na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, no, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

0: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Bot naming mati kanio, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una. Ma problema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dito ng kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag alang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako dyan ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko o kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na po ko 3 times id kapi jud ko nga paradis bila-bila. Please sa hiram pauses kuan ako 5-7
2: busa sa unsa mang banatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwan pa pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
4: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
5: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og galambuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong syudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
6: Ngayon ka lang, kumusta kayong buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Lunes, Hulyo 13, tuig 2026. Inyo sa mabati ang programa nga Pulso sa Katawhan, din nilamang sa nagunang registration sa Dakbayan sa Pagarian. Kininyo mahigala, Elmer Bagits Maghanoy.
7: Inasab sa extra butin mahigala, magkikuban ka ninyos media oras nga tulumanon ang programang
5: Pulso sa Katawhan.
7: Sabay na mga higala, kumusta o may adlaw ka natong tanan? Nakamonitor na itong karon sa radio. Adlaw nga Lunes. It's at 13 mga higalas, bulan sa Hulyo, tuig 2026.
5: Pulso sa Katawhan.
7: Pansa dili pa mga higala, doon ay good news karong adlawa. Kaya doon ay pag-ahimoon nga turnover no, ang sa to, sa simbahan sa Church of Christ.
6: Church of Christ, kaya sa Mormons ba? Na ay kuan kaning machine, himo na analysis machine. Saan eh? Dayon na po yung ultrasound. Hemodialysis machine, ultrasound, X-ray machine, o gusto na yung Doppler ultrasound. Sa'yo din Doppler, basig sa mga babae ni Mabdos. Sa'yo, basta kay upat kabuok ning i-turn over nila karong adlawa, inihatag nila sa City Health sa Dakbayan sa Pagadian.
7: So at least, good news mga higala, dugang kalambuan, dugang equipment manghigala kani oi. Tanaw na to ni, sumatotal na to ni, dako-dako ni nga kantidad.
6: Mamaligingon ni Mayor Samico nga maabot din ang panahon nga ang mga partner nga mga katawhan, labi na mga simbahan, kani mga negosyante, magtinabangay sa paghatag og serbisyo sa katawhan.
7: Manay giningon tinabangay mga higala. So mo na nga si Pagadian City Mayor Samico, dili na gusto mga higala nga kompetensyaan gyud ang mga negosyante. Kaya nang tukod kag tulungan. Tukod og tulungan ang syudad. Dili gyud mo kompetensyaan nga pareho og kurso. Mahigala kay negosyo bining tulunghaan.
6: Mahalag kang katong bago nga tulunghaan o katong mga karaan nga tulunghaan musundog sa kurso nga gitugba agihimo sa city government.
7: Dili lang kay ugon sa kurso sa pribado mga higala mapoy kurso nga ipatuman sa LGO nya libre maot-ot mga higala ang negosyante. Kaya po na nga butang na to mga higala hospital. So, di na po kayo tanto nga ang hospital po sa LGO, butang po dire sa sentro. So, to po na dito sa layo mga higala, kay dire sa sentro, pwerte naman daghan ng hospital.
6: Hindi, ang mga lagyo nga barangay, nanginahanglan po ng serbisyo.
7: Hindi,
6: nakita na to, no, daghan man na nagpa-admit dito, kay kanabitong dili na kinahanglan operahan lang. Ganon din, hipaman si Kadagos Hospital, nga, mayan ka dito, wak makibayad, libre pantambal.
7: Ano yung naka-nindot diha ba niya? Labi na kining programa karon mga higala sa ELSAM. Libreng serbisyo alang sa masa. Nga kada barangay at toon, makauban man ka nga kapitan mga higala o barangay official, diha o dili. At toon, giha po nila, dili kay... Delete na diha, kay delete na ito na kauban.
6: So, muna yung lihimo ni Kuan, Mayor Samico sa iyong programa, gani, nangunay man na ni sa ang First Lady. Si First Lady ilang-ilang ko, kauban pa si former city councilor. Samtay ra ko, naputo iyahang iksoon si kanang Ilans sa ito? Ilans.
7: So, muna mga igala, at least diha, makita gini mo nga ang serbisyo sa syudad. Dili lang kay binihig, dili bitaw kay og dili mo ka kauban nga partido, wa kay programa, wa kay benepisyo gikan sa taas. Butang na nato, programa sa syudad. Dili mo kauban og mga kapitan, dili mo kauban ka partido. So, wa gi programa pero may project pero diri sa syudad. Og ang mangulo mga higala, Mayor Samico, wa gyud na mga higala na ingunan nga pamaagi. Mga pili-on. Why pili-pili mga higala? Gali. Interview katong mga atong ipabati. Ito mga nanlabay mga simana. O project sa barangay mga higala. Mingon mga itong mayor nga. Halos tanan nga barangay, 54 ka barangay, doon ay ganyan siya gibubo nga proyekto.
6: Oh, muna sa gingon ni Consul Lance ko. O nga, gingon niya nga, bisan pa o dili may kauban o partido, basta mo dool niya, iyahang tabangan. Kaya dili man partido ang iyahang tabangan ng kanang katawhan man. So, sakto po.
7: So, muna, mga higala nga, hihimo nila karon sa syudad sa Pagadian. Okay lang nga, ito ipabati po ang part 1 sa interviews media ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko. Bigit pagpasabot ining libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM.
8: Good evening. In behalf of our City Information Officer, Mr. Teban Soriano, welcome to this interview with Pagadian City First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko. Ma'am, good evening.
9: Good evening, Leono. Maasensong gabi kaninyong tanan sa atong mga members of the media, Jay, Leia, Odi, Leo, Teban. Kamuntanan, good evening ninyong tanan.
8: Yes, ma'am. Nasakpan yung guys media, ma'am.
9: Lagi, from boy.
8: Eh, gusto yun nila nga. Ikaw ang mapangutana regarding sa ato ang programa sa kaning libreng serbisyo alat sa masa. Because mo ikaw magin mo na usas mga na tugunan ani ni Mayor nga mangunang yun nga to sa tanang barangay sa ato ang sinusulat. Before mo dawat ang question sa atong friends from the media, ma'am, may we know first, unsa ning programa sa ELSAM?
9: O kaning libreng serbisyo alang sa masa or ELSAM, nagsugod yun siya sa katungpagkuan pa ni Mayor, pagka Mayor niya, serbisyo alang sa masa. So, after the pandemic, ato ning gidala na to sa mga kabarangayan. Kay, ang sauna mo, anha mo, one himagod sa syudad, magpa-celebrate ta, then hatag ta mga libre nga serbisyo. Pero pag after the pandemic, gidala na to ni sa mga kabarangayan, ang libreng serbisyo alang sa masa. At to me, sa barangay hall, maghatag ng mga medical services. Pero karon nga year, medyo expanded siya. Do ang mga serbisyo mo rogi hapon, karon lang naa ang CIO, kuyog na to ang mga CIO. So mas daghang makahimalo, makadungog nga nag-anticipate na pod nga sa serbisyo nga ilang madawat sa maong programa. So naa ang programa sa medical, libre nga check-up, libre nga dental nga kuan, mga pag-ibot sa ngipon, libre pod ang atong tambal. So gawas niya na naa pod ang ato ang agriculture office, kuyog na to ang ato ang mga ang ato ang engineer Dondon Rodrigo nga siya ang gaulo sa agrikultura nga naghatag pod og mga libre nga binhi, libre nga mga serbisyo kun naa kay problema sa imuhang pagpananom, libre nga fertilizer. So naa na siya, appeal na siya sa ato ang programa. Naa pod ang atong City Vet Office nga gipamunahan ni Dr. Rino Soria nga nagkuhan sa ato ang mga kaning ato ang mga animals, kaning hayop. So naay serbisyo sa deworming, kaning pag saning deworming ni sa Bisaya, pagpurga, kaning naasay mga bitamina, naapoy anti-rabies, naapoy mga artificial insemination para sa mga kahayupan. So gawas niya na naapod ang atong City Registrar's Office kay basin kamo wa mo nasayod sa mga layo-layo nga dapit sa syudad. Wala days naghanding wala gyapon nakakuha og kanang certificate of live birth. Wala sila yung mga ingon anak ngadto sa kuan, wala nila nakuha ang mga certificate of live birth sa ilang mga anak. Nagani uban na ubot nag 96 years old nga wala pa gihapoy mga certificate of live birth. So mo na atong gipang tagaan og pagtagad sa mga barangay. So ma surprise mo kita ngani sa syudad, we just take it for granted. Pero dito sa lagyong dapit wala pud sila ni ana. Na ang uban po natong mga kuan na apay mga servisyo sa what are the other services?
8: LTO.
9: Ang LTO na ay mukuyog po ang umang mga agencies na dili sa kuan. Ang atong opisina sa legal mukuyog sila Attorney Ariosa kay naa ang mga kani magkuha kag certificate of live birth kinahanglan mag mga legal documents. Nga so naa nga to ang ato ang mga abogado nga sila mahimo sa mga dokumento nga kinahanglan para makakuha sa mga certificate. Appeal pod ang ato ang office sa data management kay sila ay maghatag og libre nga mga litrato kay para paspas ra isa ra ka kon. Usay mo kuyog na to ang atong LTO, naa pod ang PSA para makakuha. Ang Philippine Army nagkuyog sila magtabang og tuli, naapod sila yung haircut nga libre. So daghang nainganyo po nga muuban kay kani bitaw mo hatag tag libre mga volunteer, daghang gusto po mo volunteer kay nga kita nila daghan ang nakatagamtam o nakaangkon sa maong servisyo, murag daghan nga nagkinahanglan sa maong tabang. So dagpog po kayo na itong pasalamat nga sila po ning extend sa ilahang tabang sa ato ang programa. And ang ato ang peso no kay magpahibalo nga kaya nga to ang peso office mo ni kanang mga gakinahanglan o mga trabaho. So we have a peso kuan every month nga sa job fair. Natay job fair every month sa Robinson. So mo na gipahibalo nato sa peso ngadto sa matag barangay unsa nga mga trabaho ilang masudlan. So PCIC mukuyog sila kay naatay libre nga kolehiyo. So para sa atong edukasyon. So ang ato ang kaning libreng serbisyo alang sa masa, it's a way of informing also ang mga tao na to sa barangay unsa ang ilahang pwede nga makuha ang mga libre sa ato ang administrasyon sa masa kolehiyo. Ang uban wag kay balo nga ang kolehiyo libre di ay abi nila hangtod lang sa high school ang elementary kay given it's daghan kay bawo na sila ni ana. So daghan kaayo nga mga programa ang sa housing, naapo na nga tong housing kay para nagkuan og pero sa Asenso Village kay naapay uban nga mga bakante sa Asenso Village kay si mayor nagtagana siya mga luna para sa mga barangay kay gusto niya na agyon ang socialized housing o niya para ang tanan lagi sa pagadian walay mabiyaan. So mo na ang ato ang paningkamutan nga maabot gyud sa mga matag barangay ang maong serbisyo kay abi ninyo kanibitong the things that you just take for granted here sa siyudad. Sama ni aning, because the city pharmacy is just here, naradinhi, dali ra ninyo atuon. Ang atong mga kauban usab sa barangay, daghang wala na sayod, nga libre di ay ang tambal. So paghatag na itong tambal, abi nila katulang 30 dias nga tambal ang ilahang madawat. Wasla kay balo ang musunod ni ana nga mga tambal nga maintenance, sama sa high blood, diabetes, kaning ato ang kaning kidney, mga vitamins, libre ka na sa City Pharmacy. Basta naa lang tay resita sa atong doktor nga nagtanaw pod sa doktor nga to diri sa syudad. Na gani uban na mong makita dito nga kabaw silang high blood sila. I take na mo silang blood pressure na ay maabot og 180, 190 kung nga. Pwingon na atong doktor nga, unsa man yung maintenance siya, naaman, pero amua lang ning imnon o nakakaon mi o nga ay kontra. Kay mahal daw. E siya ay kinahanglan ng maintenance, kada adlaw ginaimnon, kay maubito ng maintenance, kay para dili mo saka, dili mo shoot up ang dugo. So, ang uban, ang, na, ang ilang pagtuo, kay mahal man lagi. So, pahibalo po na mo nga, ang maintenance, after anang inyohang imnon yun yun, kada adlaw niya, ang maintenance, libre na, basta na ana mo yung reseta. So, budgetan gina ni Mayor para na sa ato ang mga pagadianon.
8: Houseman? Okay, again, before the plan, again, acknowledging our city information officer, Mr. Tebas Guiano. Ma'am, karong tuiga, pinasahi ang atong ELSAM, no, kay...
9: Expanded.
8: Expanded siya, kanang nakita na mo ba nga, muartog yun mo sa matagbalay, sa Glagyo
9: kayo. Yes. Kaya nga itong mga niagi nga mga tuig, pag after the pandemic, muato ta sa barangay, pero naramanggut ta sa barangay hall. So, ang among nagtanaw nga, there are those people nga dili yun makalakaw. Katong bedridden na, katong mga PWD. Na, so, mo na ito ang gusto nga ma-reach out para mabati po nila ang mga, ang syudad sa Pagadian under ni Mayor Samico, galantaw yun sa tanan, no? So, muna itong ipangato kay naman na nagkakinahanglan og mga wheelchair. Ang uban, di na makaato sa barangay. Okay, bugat, bigyo kaayo, niya agakon. Ang uban, nila gani, isaray gabantay. So, muna itong giato sa mga kada barangay. And then, napoy uban nga, naay uban nga mga pamilya. Abi na ko, isa-isa rabitaw kaning mga cerebral palsy. Naging may isa ka-family na ato. Sa siyam niya ka-anak, tulo ka-buok ang cerebral palsy. Lisod jud kaayo. So, at least, mabisitahan po nato sila, ilang mabati nga, ang ilahang gobyerno naglantaw o nagkamot nga naay mga maabot yun nga mga ayuda o kaayuhan sa tagsa-tagsa kanila.
8: Questions?
10: Jay? Ama, masayad sa anong panghatag sa house-to-house, hatag yung bugas?
9: Oh, naapod tayo bugas nga gipadala ni Mayor sa katong mga mabisitahan nato sa ilang mga panimalay na ginagmay nga mga hinabang maabot po dito. Ah, ang tagaan ragit po nato wheelchair, katuragit po nga kinahanglan nga dili na makalakaw niya. Di, kinahanglan nila ang wheelchair, dili po siguro pwede nga ang tanang tao sa barangay atong tagaag wheelchair kay wala nila gikinahanglan. So, ang doctor gyud decide unsay kinahanglanon nga assistive device ani nga pasyente. It could be a wheelchair, ang uban dili niya ganahag tagaag wheelchair kay pwede nga walker kay para maning kamot gyud silang mamulakaw og mga katong uban kinahanglan og quad cane. Napoy katong cane lang gyud nga single. Depende na ang doctor gyud decide dili kami.
8: Okay, JJ.
11: Okay, sa mga kanan mo ng Elsa Mabon, laga-laga ini intriga, nagambo ka ini yan ba, yan ang kaya ni secure, alam mo yun ba? No, ako na ako ba sa Elsa, or one stop shop bang, no?
9: Yes.
11: Tara ba? Nga na. So, antod, aha ko to free. Wala na ni, wala siya, time frame, as long as makayat na ang budget.
9: Ang amuag yung gikuan aning Elsam J nga kang tanan yung barangay atong mabisitahan kung sa karon nga tuiga mabisitahan nato, and then we will go back kung makaya nato, we will go back kay among gusto makita tong amuang naadto sa mga tagsa-tagsa kapanimalay, kay we have to follow up on them kay kaning among pag-adto sa mga barangay dili man kami ang maka-follow up, naa man gud tay mga nurses nga in charge, and then ang atong City Health Office for special cases, ila na naay na stroke, and then nagkinahanglan og PT, mo follow up na na ang mga PT mo adto dito. And then there are those nga kanang mga like mga family nga gusto ang katong mga among tanaw high risk ang ilahang kuan, mga high risk. So ato na nagipang ang high risk condition like high blood pressure, and then katugyo nakaato na magubig sa ka pamilya nga ang inahan 200 ang iyahang blood pressure, gastorya pa siya namo. E ko ipacheck na to si tatay kay kuyog man sila 240. So murag og sa ato pa nakuha mo to ato ipamonitor naman ang mga BHW na ay mga, so these are cases nga among gi turn over sa CHO, and then the, ang CHO nurse na to ang ilaha pong i-turn over sa BHW for follow-up. Kay dili pwede nga atuon lang nato sila one time and then walay mo follow-up nila. Kay dili po na sila knowledgeable about their health ba. So mas may ganing tabang ta, atong tarungog tabang. Dili kay magtabang-tabang lang o niya pagkahuman atong biyaan.
11: Now, come to lang. Give it to sa Elsam, bro. Sa barangay sa on record na sabagadi instead na ito ang presence sa Elsam, natagin na kapito sa barangay na magpilit at ng mga konsekrasi. Ganun ba binit?
9: Sa amo apong natuan nga mga barangay, welcome biya po kayo mi sa mga barangay. Ang uban gani nga sila gyoy mag-arrange sa ato ang mga lugar naning, so mapasalamat kon kay ko sa ato mga barangay kapitan, mga kagawad nga ning tabang gyud kay balo sila nga kaning atong gidala nga serbisyo makatabang gyud sa katawhan sa ilahang barangay.
11: So wala mga barangay nga gidili tungod sa political pressure sa bago nga
9: Ah, basig na palong lang po itong samsure ko. Sa tanang mga barangay, mga nakapitan, kuan makay mainiton, makay slamidawat, especially kanako. Wala man ko kanang gisulod dito, gibinastos og mga kapitan. So, mapasalamat lang kay kong maskin pag lain-lain ko. Kay kani, the services that we brought to their barangay, dili magud ni siya magkuan-kuan nga like kolor-koloran. So dili man kay si Mayor Sammy ang iyang gusto nga ang tanang programa madala gyud dito sa ilahang tukaran. Unya dili pud pwede nga mayo nga si Mayor Sammy biya mayor na sa Orange. Dili, he is the mayor of the city of Pagadian. So ang serbisyo para sa tangan regardless of unsa inyong political affiliation.
12: Katong
9: sa Luzon Valley lady pato mao ang pinakalayo. Though lagyo-lagyo siya pero masulod mangod sa sakyanan. Ang sa barangay La Suerte, nay isa ka barangay, Purok Nangka, nga layo gyud. Nag-hike mi og mga sobra isa ka oras, bukid gyud siya tungas kaayo, pero kanang naamang gud siya mga 26 household nga tuwa dito. And then we also want to check og unsa sila, makita po nato unsa ilang kahimtangad to nganong lisod kay sa atuon, kay ang kadalanan murag lisod pa gyud ba. Then maybe because na dili sila priority nga matagaag kalsada kay gamay ra sila. But sa katong kuan, nakita nato dito nga dako-dako gyud ang kinahanglan nila, they need healthcare. Kay dito nako nakita ang isa ka panimalay nga siyam ka buhay ang anak, tulo siyang anak is cerebral palsy. O niya, kanang cerebral palsy ko no, diri ko no na magsugod sa prenatal. Kay kinahanglan ang inahan ay folic acid, vitamins. So maybe because she has no access to healthcare, ang iyang prenatal, mura yung naugon, di na niya makuha. So mo ano, inatutulog ka buhay ang anak. Dili lalim na kay anak nga cerebral palsy nga, isa ka buo, iyaha tulo. So luoy kaayo no?
12: Sa inyo house side, ma'am, ilang no? Ang yung anak nga maglakaw mo, ughas kang mga lagyo, hangat pa ya kayo, wala kong ikapoy aninyo ang trabaho?
9: Physically, it is tiring. But by the grace of God, is the one giving us strength. And it warms our heart to know we are living our God-given purpose. So mao sa yun igihatag sa Ginoo na itong purpose, no? Timbang sa atong mayor, kay kaning mga butanga, dili na mag yun ni maatugtag sa tagsa sa atong mayor. So, iyahanging ikuan nga, siguro, kamo, makakita mo ang inyuhang ipangduol ng mga panimalay, katong mga pasyente nga, gakinahanglan sa tabang, unya maskin mo katawa na lang sila, nalipay sila nga, nadawat nga, nabisitahan. The fact nga nabisitahan, kaya nang marami itong kuan kay sila, halag, yan himinin niyo nga, malipay kay sila, mawala din yung kakapoy. Mawala yung kakapoy, and then, siguro, isa po na nga, you know nga, what you're doing will glorify our Father in Heaven. Mawala ang imong kakapoy o makapa kanang murag mani, ang imong kasing-kasing, it makes your heart so full nga malipay ka ba nga you know what you are doing is for the glory of God.
12: Dunay mga pipila ka mga individual diha sa mga kabaryuhan magbilang na mag-alanganin og duol sa inyo ha, kung sa inyo sila nga madani nga makaduol.
9: Wala naay mag-alanganin og duol na to.
13: Ano gibawala patuon man?
9: Wala ko kakuan gud nga mahadlok sila no, pero ang uban basig maulaw. So ang welcome ang gutanan, when we see them we welcome everyone. Dili may mo kuan nga basta ang mga tao magud tan-aw nila ga kinahanglan sila aning serbisyo sa doktor. We are bringing doctors, dentists, libre ba ya? So they want to avail of mga services pod. So so far ang kanang we have sanit daghan-daghan naman pong naka-avail sa ato ang mga serbisyo. We've catered mga nabisitahan na ito, mga 29 barangays na. So, out of 54 barangays. So, we, siguro we have catered to 30,000, unsa ni siya?
14: Sa Tanang Services.
9: Sa Tanang Services, no? So, naanatay na cater ng mga ubay-ubay na po, mga 30,499. So, ang kuan na ito, ang ato ang target is ang tanan gagakinahanglan ato yung maadtuan.
11: Mamilang nga po yung iba kay kasubuna na sustain. Kaya mong sustainability, importante po na. Iya, ibu kira mo come in ba? Naingin mo nito sa babarang rin kung ako yung mga cases.
9: Yes. Naami nakitaan kagahapon sa barangay Buena Vista. Isa ka student nga na sunog ang iyang kamot. Nasunog it, na, and then motoy among ikaw kay wala pa sa nakadungog sa table cure. So kauban po nato atong CSWD, gikuan nato ang teacher, ang school head nga mo coordinate, and then I've already turned over sa ato ang CSWD head nga ma follow up kay kuan pa siya 6 years old, unya ma correct ba ang iyahang nasunog nila nga.